No, sa giingong gikontrata ni Sarah Hadlock sila kay Basin Og si John Wick to. Mga gala, delikado, no? Kay di magyud tumuhunong si John Wick, mga gala, samtang di makabawos. No, so imo na nga ila ko nang giimbestigahan. Pero pangutana na karon, kung nahuna-hunaan man dai na may gala ana mga tawhana labi na nila BBM, ngano man nga pagkahumana ning paghitabua, ila naman noong gitanggalan mga higala security detail ang vice presidente. But pasabot, ila noong gi-open mga higala ang iyang security o ila mga higala ang gi-expose nga to sa sige, patya na lang. Di ba? Kaya kung nabalaka ka nga matrigger di ay niya, mubalik sa inyo, pwede ka mo ingon. Oy, butangin ninyo nagdagang kuana kay delikado na og maunay mamatay nagbahad ba nang patyon sa tag mamatay na pero samtang buhi na dito maunsa. Meaning ang iyang kinabuhi mga higala, samtang buhi na si BP Sara. Dili threat. Tama ba? Kamo ko no. Samtang buhi pa siya, dili siya threat mga higala ngadto ninyo Lisa BBM, Martin, dili siya threat sa inyo eh. Samtang buhi pa siya. Kana noon kung mamatay na siya. Oh. Kaya di mo pakatulogon anak, kalagon yun mo anak niya. Pero samtang naginhawa na siya, naglakaw-lakaw na siya, kamo, bisag kunsang urasa, maka-adto mo, Davao, makabiyahe mo, dili na threat si Sarah sa inyo, samtang buhi pa na siya. Kaya mo man ito'y unod sa istorya, mga higala. No, dili na threat si Sarah, samtang buhi pa. Oh. Gawas, nagsulayan ninyong patay, ka na hinoon. Mura basig makita, mga higala, ni Lisa Budlat, di hangiang gipangita. Ay nako. Pag-inom sa kong Santon Plus Gold mga igala kay murag saka na akong. Oh. Samtang buhi na siya, dili na siya threat. Klaro man ang istoryahan na, no? Well, we cannot ano, di na to kay na may balaod lagi, pero kining ina to nga istorya baga kay igsoonan og moy atong barugan, no? Pagkaingon jud ta, ang sumada ra gid anang tanan, di modo ayaw ninyong patya para way mga matay. Ayaw. Pero bag it is force for deterrence ba, no? Kinala nako mo display og ako ang puwersa. Aron nga ikaw diha nga naay plano nako, murag magpanagana ka nga. Pst, oy. Kana kung magbaktas gani ta gab nga na ay masugatan na ito nga tao ba nga tanaw na ito murag tulisan magidigdagway ng tawanan eh. Pakuot-kuot kasi mong bag, isling bag ba? Bisag wago ito, isuod ito, silpon. Panana ka ba? No? Kanang magsugat mo sa dalan, niya ngit-ngit mga higala, no? Ubert act ba yan na? Kanang pagkuot niya magpistula mga higala, that's an ubert act, no? Muko, sig panawag ning, panawag niya, maningil rag utang niya. Dahil lang, ay, sige, paningil niya. Kasamok. Kaya magsugat ta ba? Unya ni gagabi eh. Unya, wala kay plano. Wala kay plano. Tinood, wala kay plano. Unya ako, wasag ko eh. Waman siya kay plano. Pero, kita na ko imong presensya nga murag, wala ko hibaw nga. Bayot na ikaw. Unya, magsige na ikagtuto. Kay lahat na imong gusto. Oh. Iba niya na ba, no? Ama ko eh na hapit masumbagan. Yan na may gala nga bungoton ka ayo. No? Oh, nya amo pag itong kusiniro pag na mo to gab sa kanang mamirada mig kahoy ba kusiniro na mo to. Tiya ko nga. Lain ba gusto tinan-awan bay? Sus. May lanot nga gibagting, bayot man di aing buing. Bayot bungoton pero kuha man di ay, ining bakla man di ay. Ang iya nitong tumong ato kay muhangyo dai nga kanang one pop anak ba? Hapit lagi na ko mahapaki ko. Oh, yan na ba, no? Pananitan, baktas ta sa kagabi yun. Magsugat ta. Unya, na ako'y sling bag. Wag ko'y suod, sling bag. Ayun na. So, may pistolahon in taon nga. Gago-hago ra kasi mong kinabuhi. Pero, aron nga, makadisplay ko og force, kumbaga, mukuot ko sa akong sling bag, pinaana ko nuhay. Mura bagag nagkuot og baril ba? Pero, wagod, ay nangurog, nagutoy mong kamot dito na sige og... Ana wa god pero so ikaw nga nagtan-aw nagkuot ka murag uy murag pag gimaw ani nag-uong-uong naman ay kumpiyansa so di kahilabtan so but pasabot man nga nag-threat na kuadtong tao nga akong kasugat pwede ba to siya mareklamo nga na si kuan dito nagkuot magpistula sa iyang bag. Ang bagutan na aba ko yung pistula.

0: wa man. Oh. So kana karon mga higala ningon sila nga si BP Sara nagkontrata og killer. Pangutan na kay Ilamos killer. Wasad o basi istorya ra tong way resibo, mo ni gihimo na ninyong national issue, gi-impeachment pa gyud nato, ha? Sa istorya ra way resibo. Pero later on ipakita na ko ang video ningon mga higala. Ang ilag yung tumong ani. Di ka ng accountability, gamay ra kay na ang ilag yun may gala, papha, papahaon yun si Sara. Ingon si Ridon, oh. Huwag may lusot si Sara, ano matod pa ni Ridon? Kung maingon siya, di tinuon nga nagkontrata siya, o killer, bakakon siya. Kung maingon nagkontrata siya, ang mamamatay tao siya. So asa magkamuagi, ana? Huwag kay lusot, mga kaigsunan. Oras, may gala, doon na tayo, 7 minutos pasado, alas 8, bunta, kadyot lang, mga katropa, balik tahuman lamang niini.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday night!

0: Yes, 1 billion pesos, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy, you get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Mga katropa, on July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sa naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
6: Bullseye!
0: Oras may gala talaga kita. This is 6 minutos na pasado. Alas 8 os bunta. Giniing oras sa to. Ganinyo may gala sa Suntown Plus Gold and Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity, mga higala. Nagkita kits ta karong Pizza 26, mga higala sa July. No, diha sa may Nuevo Iloco Covered Court, no, sa Mawab, mga higala, Davao de Oro. Kita-kits ta pohon, no, ala sa ato ang Y2H Caravan, Y2H Clinic and XFM Caravan, mga kaigsuunan. No, doon na tay mga lingaw diha, doon na tay libreng check-up, and of course, mga higala, doon na tay mga papremyo, ay hatag nga to sa ato mga kaigsuunan, nga mo participate usab sa ato mga padula, mga kaigsuunan. So, kita-kits pohon, ha? No, diha, mga higala sa may Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, mga kaigsuunan. Alas 8.17 na. Dapat nagbalita ang taon-taon, mga higala. Maying buntag, Arturo Idgilia, good morning. Libakira Himantayon, maying buntag.
7: Good morning!
0: Marina Dunio, kawatan, di ay na... si Jiri? Ah, kisa na, ano man di ay? Ah, okay, kay niingon si Kuandri ba? Si Wilma, Wilma Flores nga. Nailhan na nako ni si Jiri Alvarez. Kawatan, mangingilad, pagyod, taga North Cotabato, makilala di ay ni... Na... Sang di na siya ka-comment, kaya ako nang gikuha na. Di man mo layas, di ako nagpalayas. Magbalik-balik man, samo kayo na. Si HMDVO, good morning, Gadrobang Arnel, God bless. Good morning po, thank you. Koreanong Hilason, naan na may gipang, daghan na magipang laay sa anang, laay ganyang impeachment, tinood lang, mga katropa. Imagine na, ako ganyan nakahuna-huna na ako kada hapon, nga gina-airin man nato ng ilahang kuan, ginairi man nato ng ilahang unsa ni putlo na namo. Sorry ha, putlo na namo. Magprograma na lang Miss Tuti mga igala sunod semana. Kaysa magsige mo problema ana. Anyway, pagka abots bullseye ato man na mga igalang ato man ang mahisgutan kaysa panay inyong sigihag tanaw di ay namo kay agwanta mog tanaw na ila mga dagway. No, kung wagin mo ilingaw, pwede kayo mga igala. Amora nang paningkamutan nga makuan sa YouTube, no? Pero tanaw na ako, mamay di man interesadong uban kay ha, ang uban gani may igala mo tanaw, pila lang ka buok? 200, no? Unlike sa kanang live na to nga mabutang 800, 1000 ana. Pero kanang ko ana kanang impeachment ra tanan. Ah, chamba na kay na mga igat ni agi gani, pila 40 ra ka buok? No, kay daghan lagi pang laay lagi. Robert Manaytay, morning katropang Arnel. Nga nung nawala man ang issue sa confidential fund, nga mao may main issue dili. Upat mangod ni ka articles of impeachment, no, ang ilahang gikuan. Giuna nila karon kining sa ilahang ginaingon nga kuan lagi, inciting to sedition. Inciting to sedition man ni mga higala ilang ginabuildre. O niya, ila pa nang gina-establish nga, kuan, giyod ka na bang ligon o threat yun nga tinuod mga higala ang kagihimo ni BP Sara. Nga, sa gikaingon ko na lagi mga higala, samtang buhi si Sara, safety mo. Di modo, samtang buhi siya, bisag mga atubangay mo, dili siya threat. Nga naman, mahimo lang siyang threat kung mamatay siya. So ayaw patya. So ilang pong rason nga, maugani nga, kinahanglan ni nga iyang atubangon kay uroy karog na ilaeng mo patay niya nya mapasangin lang sila Lisa Budlat. Ang pangutan na karon nganong gitanggalan man pud ninyo nag security aber. Nga mo man dai ninyo gikabalakan inyo naman ang gipananggalan. Oh. Wala na kapait niya mga higala. Alas 8:20 na gab okay na to ang balita. Kasi no na naka-standby di pala ko. Ato sa may galang Dawaton report sa ta kay alas 8:20 na mga katropa. Mayang buntag kaninyong tanan diha ha. Sa mga katropa na to pohon, balik na to ang atong kuandiri. Balik na to atong kape para nana mo'y mapalit. Pohon-pohon mga higala. Balik na to itong atuaga kape. Dabaw di Oro Police gipagusgan ang kampanya sa pagpugong sa krimen. Pinagi sa paghatag o impormasyon. Atong Sharon kompletong details balita katropa mo sa balita katropang Lars Anyol.
2: Ni paligon sa Davao de Oro Police sa Provincial Office ang ilang kampanya sa pagpugong sa mga krimen pinaagi kini sa paghatag og mga impormasyon bahin sa Uplan Paspas kon operation plan to prevent violence sa may Naptapan National High School barangay Naptapan ng Pantukan Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Sumala pa nga ang Uplan Paspas usa ka inisyatibo sa Philippine National Police nga naggamit og komprehensibo og multisektoral nga pamaagi aron mapugngan ang mga sexual abuse og pagpanglugos pinaagi sa edukasyon, pagpataas sa kahibalo o pagpapakiglambigit sa komunidad. Di pangalawan ang maong aktibidad ni Police Master Sergeant Lizelle Parcon, team leader sa RPSB Cluster 10A, kauban ng mga personal sa Sikan Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Unod sa maong diskusyon ang pagkatuon sa mga responsabling pag-report o ang paghatag o mga kasahiran sa matag eskwelahan sa ilang mga obligasyon, pamilya o komunidad, alang sa pagpugong sa kapitasan, nga doon ay karabutan sa sexual o pagpanalipod sa mga sektor nga labing taas ang risgo sa nga mamahimong biktima. Ikan din sa gawas, alam sa Pilipinas Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar sa Nyol, XFM News.
0: Salamat Katropang Lar. Live report. O, ganyan balita to, ganyan nyo, may galang Santon Vitamin C. Tumara mga galang Santon Vitamin C para di ka magsisi everyday maga kaigsunan. Ang Santon Vitamin C alkaline base kini mga higala nga vitamin C unya dili makahapdos sa imong kuto-kuto. Sa ato pa bisag wa pa kay kaon pwede ka mga higala nga mo tumar ni ini. Ako mao gyud ni mga higala ako ang gina-maintain no kay abi nimo maayo pod ni sa atong cognitive function. Nindot pod ni mga higala. Kay ba baka nga ang vitamin C da kung tabang alang sa ato ang pangpa galing sa atong utok ba? No, galing sa atong utok. Nayo ba na makita nimo sa social media mga higala nga mga baligya kuno nga imong ugom-ugom niya, mabright na kuno ka di na tinuod. No? Di na tinuod. Mas ako nang konsulta ko mga higala doktor, epektibo pa ang paigo or sufficient mga higala nga vitamin C. Mabito na mga bata, nay mga vitamin C pa inom ninyo kay para mga higala dili lang na siya pang depensa sa sakit, maisa na siya sa cognitive functions sa mga kabataan. Bisa na itong mga adult. Nga naman, kaya ba baka nga ang vitamin C dili maproduce atong lawas kining vitamina, kinahanglan yun mong tumaron siya mga igsoon. So, nagiging kay mga gawas nga sources. Kaya ron, kung sa may mga pwede ni mong kuhaan ng mga pagkaon niya na may daghan prutas, no, kana mga citrus, mga igala, mga sangkis dia, mga juice, mga, I mean, kanang dili ng juice ng mga kuana, kanang mga nanay preservatives, kanang natural. Pero mo na imong kalingawan paghimo kada adlaw nga gadali-dali na ta. Ari na lang ta sa Santone Vitamin C mga Santone ha dili Santone. Santone. Santone Vitamin C mga igsoon.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Alas 8:24 na. Miniban nga multicab nga gikawat sa Panabo nakita na. Ha, sa tag-iya kagahapon mga higala sa hapon. Ah, nakita ra gyud ang multicab mga katropa. Atong Sharon Gobletong Detalles Balita, katropa mo sa Balita, katropa ang Bong Algabri sa report.
6: Live report. Live report.
2: Nakita na ang binibad ng kitab na ikaw at yato na Hulyo 12-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
7: na buhiti sa ako din yung kay. Dibutin sa tangiyan na si Danilo na nakita na kinikagahap ang jawa sa masdut, ang masdutan niya sa Kenani. Mismo dito sa may Kasilas sa Nabo City, dibutin kinisilisintan na sa Daligar. Base sa informasyon, may kala, sa tudlo sa mga Daligar, kung sino sa Madrid ang nagabirin sa masdutan niya sa Kenani. Apan, parikamutan ko rin sa kasutan sa Panado. Sa Masibay, ang mga lugar na dito, pwede na doon ay mga naka-install na mga CCTV para sa makapabal sa ilang investigasyon. Isa ko mga sabaw na hita ko. Dapat niya ako na pagsalabot ni Danilo. Kaya ito nila sa na sa sila, mapalit ko nila sa iyan sa trabaho, isip ko sa tamang patudlo, o gamit ko sa tinis matapaglaw niya na trabaho katapag amin. Sa tamtanan ka roon, ang nagsibutan ng kaso, padayon ko niya pong investigasyon sa pagkapisan, aron sa pagkapisan
0: ng matapuan. Kanya, Bong! Gibilin ang susi.
7: Gibilin gapon ka
0: tapos. Gibilin. So, wala gyud siya. Igo ra gyud hulaman, pero mo lagi na. Naman si na ginatawag nga the act of taking one property without the consent of the ano, nag-iya of the owner, kawat gihapon siya bong.
7: Kawat
0: gyapon. Ngani. Klaro na kaayo.
7: Klaro na kaayo. So, kalau panahon na sa Pavel, ang mga investigator sa kapulisan, pwede nang mulga na panalan kay kuha naman na nakita mo balik. Pero hindi ko makita, hindi ko mulga na panalan sa Pavel.
0: Sige.
7: Okay, karami ito. Hindi mo na pag-provision ng Pavel. Huwag kami nga sa pag may mutagan, katropan ko na mag-alga, bring tech, F mo.
0: Dagan salamat, katropang Bong Algabri sa report. Live report. Ang atong Y2H Clinic and Pharmacy na himutang mga igala sa door 8 first floor M Central Building doon sa Mr. DIY paliko sa palengke mga igala diha sa excuse me no noon sa naman ano busog ah Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City for check up mga igala schedule Wednesday to Friday pangita si Doc CJ Nidruda mga kaigsuunan alas 8:26 na ang tag na mga igala sa buntag unya ka na para sa ana ron. Nagiuli naman niya ang multika, makaingon baka nga napaba siya criminal liability, of course. May galang ano man, humana, gihimo na, na-consumate na ang krimen. Lahi na. Humana to. The moment mga igala nga, gidala niya ang property, no, nga wa mga higalay pananghids tag-iya, walay consent ang tag-iya mga kisunan niya, naa siya advantage, kaya yung gigamit ko niya. Humana to. Karnaping na to do. Karon gigiuli man niya. Wala na siya criminal liability katropang aral. Gigiuli naman dili ay. Alas 8:27 ang dagna sa ato ang pagbanag-ubanuban mga kaigsunan. Nan, dirita. Matod pa ni Kuan Gab ni Tiri Ridon, no? Nga kulang na lang mo ingon siya nga ang nindot ani, muhawa na lang si Bibi Sara kay mo mangyapo siya lusot ani. Kay kung moingon si Bibi Sara nga dili tinuod nga nagkuha siya ng hitman or murderer o sa may tawag na may gala dili tinuod baka kun daw siya kung tinuod pod kuno mga igala nga nagkuha siya ng hitman killer sa siya kuya sa ni logic mga igala si Ridon no paminawon ta nato be XFM Katropa sige paliw kuno gab
8: hindi siya kumuha ng killer ibig sabihin niya ba, Vice President, that lies.
0: Bakakon, isa. Kung hindi siya kumuha ng killer, Ibig sabihin, we have a vice president that lies. Namakak! Sige, padayon.
8: Diba? Pero kung totoo na nag-contract siya na killer, then you have a vice president that contracts a killer.
0: Ay! So, asa mo lusot si Bibi Sara dere? Wala! Kasi lusot, no? Dutan yun taman-taman, no? Kung pananglitan, may matutban ni Ridon, mga igala, wala. Mayingon siya, gawa siya nag-contract o mamamatay o killer. Then we have a president, vice president nga namakak o nga bakakon. Pero kung nagkontrata siya o killer, then we have a vice president nga nagkontrata o mamamatay tao. So asa man si BP Sara mulusot niya? That's mga igala sa ilang pananaw. No? Andam naman ko na everyday man sila may galaga pa priskon, bahalag dugay sila makauli. No, basta kada human may galaga sa ilahang kuan, ilahang mga igalang hearing, magpapriskon gyud ang taga prosecution. Pa mo matagbaw magpakita di STB magpapriskon pa man gyud. Para lang gyud makaeksina tanan, makasulti tanan. Oh. Ilan na gyud gialirungan, gitabangan na ginila pag-ayo mga katropa. Ya kay bao mo mga kaigsunan mo samot gyud ning kalangan. No, sa mga sumpay gab, sumpaya daw.
8: Mamili na lang siya doon sa dalawang bagay.
0: Oh, mamili na lang daw si Vice President dito. So wala gyapon, no? Either bakakon si BP Sara or mamamatay tao. Nag-conspire mga igala, there's a conspiracy to commit murder. Kay mo man ingon nila, at the minimum na ay grave threat mga igala nga nakumitar ang Vice Presidente. At the maximum mga igala na ay ginatawag nga conspiracy to commit murder. Pero mangutana na may murder na hitabo, wala, no? Di mo do, samtang galakaw-lakaw na si BP Sara, guway mang hilabot ninyo, dili na threat sa inyo. Ayaw! Kung mamatay na simba ko, kana, murag action yun mo kabalaka diha. Kay, basi niyag matinood. O, basi pangitaon mo atong John Wick. O, sa ito pa, samtang buhi na siya, atong gisgutan, buhi man. O. Nabay threat, kasuan ba ni mong threat tong tao nga tuwa na sa lubnganan? No? Tawa ka ng buhi atong kasuhan. Unya, anong imong kasuhan nga? Samtang buhi ko di man ta kahilabtan. Hilabot ni ko nimo, hindi ko nimo nga kuan. Samtang naglakaw-lakaw pa ko ng kalibutan, di man ko hulga sa imo. Oh, kung mamatay ko pananglitan, kana hulga gyud ko sa imo ha. Ngano man? Buingo mo sa adyod ko nga di gyud taka pakatulgon. Oh. Kana mo ni hulga. Mga kaigsuunan, pero kung mamatay pa, nya mamatay dai may gala og natural ka sakit o balikan gyapon mo dili na. Oh. Oh. Kana lang mamatay mga gala nga gumikan sa well of course no kanang mga ingan ng mga butang. Ana ra. Alas 8:31 na may gala ang dagna sa Dubag para gubanuban.
6: Bullseye.
0: Sige daw, papadayon.
8: On both counts. Oh. Piko hindi ko katanggap-tanggap sa taong bayan na meron kang pangalawang pangulo na nagsisinungaling sa harap ng bayan. O pangalawang pangulo na kumukuha ng mamamatay tao.
0: Mm.
8: But even if itabiho natin yun, ang malinaw ho from the last 2 weeks ay mayroon pong pangalawang pangulo na nanagbabanta laban sa pangulo at sa kanya pong pamilya. Katanggap-tanggap pa yun sa taong bayan? Tingin ko po, hindi rin po ang sagot na.
0: Compare. Oh. Pero bangutan na, ang taong bayan ba mga higala? Wapasad na ngandoy nga hiposo na mga igala sa Ginoo ang banig ni BBM. Ayaw! Muta na rako ha, kaya basig mo yung mo, oy, meron tayong ano, meron isa doon na hindi katanggap-tanggap. Ano na po mo, niya, suguan nyo na matibag nga. Kung ano nyo na, dakpa ninyo na, dakpa. Nagani mag-comment din, na yung mga mag-comment din mga igala nga, gipangandoy nila ang ano bang daunta ma mukirig na daw na si BBM. Ako di na nako basahon, no, di na nako basahon actually mga igala. Ano man dili na di na sad maayo, no, di na ako naginabasa, wala na ako naginaapil kay tao ra sad na mga kaigsuunan, no, dili sad tay ngana nag okay na ana si Raimundo, ting duty na ni Raimundo yan. Good morning ni mo dia Raimundo.
9: Good morning.
0: May butang ayaw yung sundog mundo ni Jerry Alvarez ha. Comment lang ka diha about sa imong BBM. Wahay problema. Oh, no problem.
9: Good morning.
0: Dawaton ka na mo. Oh, asa comment lang ka diha. Ingon siya nga, nag-backfire na sa mga Duterte ang issue sa Romanov. Si Baste ang nagsimula. Ilaan ang pamatudaan, mga igala, nga dili silang nagsugod. Ano na siya kasimple? Pero di na angay appeal sa impeachment. Manilabot niya. Kay si Kitty Duterte pa'y nagsugod ana, walay labot na sa impeachment. Ana ra. Super Mario, asa na imong utok, Raimundo? Pangutan na lang yun si Raimundo. So, muhangyo ako ninyo, ha, kaning mga supporter ni BP Sara, nga naadere, yung mga DDS may tawag sa inyo, no, just, ano, be sensitive sa inyong comment. Ayun, napapalabi. Kanang kuan lang, kanang banggaanay lang, o kuan. Panalitan, nga ni, mga igala. Ingon, kuan, kanang into accountability si BBM. Nga naman lagi, nga, sa panahon may igala nga, ang gitumbok nga isyo nga nangawa nga kwarta ang DBM secretary adto si Amina Pangandaman. Pero nganong karon si Amina Pangandaman may gala imbis nga kaso ang madawat, reappointment ang madawat.
10: Aya.
0: O ana, dapat yan dapat ang mga tanungan natin. O yan na dapat mga kaisunan. Goy si Guymi, Guiding, Guidi MG. So man pagbasa ni kana si Redon, nakadawat na og kwarta di umano. Kabalo na sad mo, nanay di umano. Kana si Redon, attorney Hina og Kukote. Lupig na ni BP attorney Inday Sara Duterte nga Bright. Si BP attorney Inday Sara Duterte dili killer. Okay, sige. Henry Wood, good morning, Katrobang Arnel. Maayo, hindi lang. Wala magyud silay ligon nga ebidensya para ma-pin down si BP Sara. Walay pulos ang ilang mga witness. Oh, puro taga kuan, puro taga Tacloban. Ayos lang. Raimundo Ribucas na supalpal si Pia ni Attorney Ligutan. Oh. Asa ato? No? Julieta Barrientos. Okay, sige, para kay Raimundo na ni ko na basa na mundo. No? Ikaw na ibasa na. Henry Wood. Nabasa ko na ni. Kana mga kuan de Asmundo, mga birada para sa imo, ikaw na ibasa na. May nang ikaw na. Hindi na ako ipabati na sa kahanginan. Well Martek, may buntag niya. Rilin Navarro, huy. Dakog naong ayaw lagi apila-pila ang taong bayan. Nagsama na. Maudjud, puro na ay kaso ang witnesses. Yan, yun ang mga ilabotan ng kaso nila, mga igala. Basta para nako, ha. Samtang buhi si BP Sara, dili na threat sa ila. Dili na sa hulga para sa ila, ha, mga kaisunan. No? Mora na, lintungan na yan. Ang ila lang yun karon, mga igala, nangita lang yun silang pamaagi, ay magtuwa ng accountability. Kaya tinuod sila ng accountability, giuna nila gukod tong kawatan sa Kongreso. Kaya tinuod sila ng word nga accountability, mga igala. Dili lang kay vice presidente mo ilang gipanggukod karon. Wa sila ipakialam sumalita. Accountability ba ka mo? O tanawa, mga igala, si Bunuan. Gipriso man tuod pero himuon naman lang state witness. Si Amina Pangandaman, kapila na mention, mga igala, kay siyang DBM secretary sa flood control. O sige, gihimo ni BBM karon. Iyang gireappoint. Now, kung gireappoint ka, mga igala, but pasabot niya na. Ang trust and confidence sa Pangulo ngadto sa imuha, wa yun matibhangi, mga kaigsuunan. Simple as that, mga higala. Kunang they're talking, ngilngig, paminahon, hilas, paminahon, mag-isgot sila, accountability ang among gigukod diri, accountability ang among gipangita diri. Accountability ang tawag ninyo, anang, ang atong gobyerno mudakop, mga higala, o tao nga nag-uling, mga kaigsuunan, gipriso. Kay matod pa dunay salaod, may gala sa atong mga environmental laws, mga kaigsunan. Samtang itong mga kawatan, nangawat, mga igalag malimalita, hayahay kaayo karong mga panahuna.
11: Bullseye!
0: Maunay, ginaingon ninyo nga accountability. No? Maunay, ginaingon ninyo nga accountability. Nga, ang inyong gipangita, gipasangil ninyo diyan kang BP Sara, 600 million. Gastuhan na ito, mga igalag, kining impeachment tingalig, 1 billion. Para lang yun matagbawan, mga higala. No, matagbawan lang yun ang kapritso ni ining mga naa sa administrasyon karon o ilang plano, mga igsoon, nga dili na makadagan si Sara Duterte. Pero nagtuo mo, bisan pag ma-impeach nyo si Sara, mga kaigsoonan, dili ninyo mapaong ang kaligot-got sa mga tao. Huwag yun ni isa nga gikan sa inyo nga mudaog. Ikaw, Rizal Tiberos, gusto kang magbenepisyo, ane? Muna karoy naglatagaw ng imong iro nga taas og suwang kanang murag timos, no? Nagsigig latagaw ng irang murag main character di asasinado. Nagtuo kag makabinipisyo ka ani kamo Irwin Tulpo, kamo Montol Ramo kini? Rapi Tulpo nagtuo mo makabinipisyo mo ani mo na ginaingon. All ninyo. Di mo kabinipisyo ani ngano man. Nagtimaan ang tao karon og nag-ila ninyo. Magpustahan na ita pag print mo picture niya ipakita ang picture nila kuan nila Bunggo, nila Tulpo. Tanaw na to kasi butang ang ex mga igalas tao. Lagi bisa pagbakig posta ko bisa kini sila ridon ngano man nakita man kun sa tao ang double standard, nakita sa tao ang double standard mga igsoon, no? Kung ingana unta mo kaisog ngadto sa inyo mga kaubanan nga kawatan sad, no? Sa inyo mga kauban ni congressman diha nga mora say nangontrata sa gobyerno ni unay sa gobyerno, kung ingana unta mo kaisog, kung inyo to napapriso una ang tao karon di gyud mo question. Moingon gyud, well, the vice president has to face kinahanglan niya atubangon kana magaygala ng ilahang kanang gikuan sa iya. Pero dili eh, dili na mo inaitabo. Kinsay gitaral ninyo sa inyong mga quadcom, no? Kanang itong inyong mga quadcom leading man to ating aning mga panahuna, no? Ang inyong misyon ma-erase ang Duterte mga higala sa ibabaw sa Pilipinas, no? Mo na ilang misyon mga kaigsunan. Napadala naman nila ang amahan dito sa ICC. Wala na ang atong gobyerno karon, wala'y pakialam. Bagagnaw ang atong gobyerno mga higala.
10: Ayaw!
0: No? O baoy ni traidor ang atong gobyerno mga igsoon.
11: Bullseye!
0: Ang karon ng administrasyon, ha? I am referring to this administration. Traidor mga higala sa atong soberanya. Traidor sa atong konstitusyon. Muna kayo magpasiatab. Namuingon may higala nga atong gina-uphold ang arbitral ruling. Namikat ra sa inyo ang China. Kung sa ingon mga higala sa China, no, o sa ingon sa China, mga higala, nga kung wala lang unta ng mga tao nga susama ni Tariela, nindot ko ng relasyon sa Pilipinas o China.
10: Ayaw!
0: Nag-post mga higala sa IG ba na? O sa thread? Ang kini mga higala ng Chinese Embassy, ana. Nga kung wala lang unta ko ng mga higala ng mga tao nga susama ni Tariela, nga murag mga saang ug dagway, mga igsoon. Kung wala lang unta na siya, mga katropa, yung matod pa sa China, nindot untang relasyon sa Pilipinas, mga igalang China. Tinood bang yun?
11: Bullseye! Bullseye!
0: Baga, rakaig dagway, mga igalang, magsige mo, pasiata ba yung arbitral ruling niya, mga kuan, na soberanya ang Pilipinas? Pero sa esgutan ng hustisya, mga igalang, inutil ta? Inyo rin, ipasagda ng ICC, mga igalang, ang mga manakop, ug tao dito sa Pilipinas. Adi gud kay mang ICC na nakop, kamoy na nakop kunya inyong gideliver sa ICC. Di ba dadakong katraiduran mga higala sa atong nasod?
11: Bullseye! Bullseye!
0: Dadako ana may galang binuang. Tablaray giingon nila mga igsuon nga wa gyud the function ni ato ang mga higala. Tanawang Amerika karon, tanawang Amerika. Unsa ingon sa Amerika? Musugot mi kasuhan, musugot mi taralon, musugot mi prisohon, pero sa mga judge nga amua. Oh, kanang ato kaila day mo nang judge mga ilang katong murag si Christy Permin nga judge nila, kaila mo ato. Kunya na, atuan tara na taon-taon ba igala kay alas 9.41 pa man. Balik ta diri sa impeachment. Mao na nganong bisan pag moingon man may igala, nganong makaingon ko nga bisan pa magaygalag mapa-impeach nila diha si VP Sara kay ila man jud nang paningkamutan mga kaigsuonan. Dili sila makatibhang mga igala sa kasuko sa tao, no? Kasuko dili aron nga pamuspusa ni sila, pero timan-an gyud ni sila mga higala.
11: Bullseye!
0: Yung anong diabot man da sana nga point, mga igsoon, double standard bang good? Kaya kung ipakita lang unta nila nga di sila mga higala, ito'y ni Marcos, no? Kung ipakita lang unta sila mga higala nga di sila mga alipuris ni Martin, no? Kung di lang ipakita mga higala nga mga disipulo sila ni Lisa Budlat, kung ipakita lang unta nila mga higala nga tinuod sila mga kongresista, onya ang ilang ginaapas diri mga igsoon, mao ang accountability mo nang wa sila ilhod, wa sila santohon. Bisag ang vice presidente, bisag ang presidente, o bisag kinsa bang tarbulano, bisan ilang kauban, o bisan ilang kaugalingon may galak, ila pa nang gihimo diha sa House of Representatives. Kita magay gala mo ingon ta mo palakpak ta sige, kana kay dugay ra sad ming nangandoy nga mawa na yung korupsyon. Kung tinuod man nga dunay gilabtan ang vice presidente, kinahanglan nga iya ng panubagan, iya nang iyahan ang explain nga to sa publiko, kinahanglan nga iyang mapamatud-an nga wala yun siya isa. Oh. Ngano man, makaingon yun tanang ano man. Makita man nato nga, katong mga kontraktor, wag yun to kaipsot, tanan na priso. Pero karon, Di ba? Unsay gihibo? Mao pay magpa-preskon. Diha may gala, diha may gala na da, na kuan ang tanan. Diha na diha, mo na mga igalay reckoning point. No? Ngano nga ang tao mga igala di gyud mangyamid gyud na may mobilib para sa nang Rimondo ilahapon na mga igala, pero sa mga tao nga subaybay makaingon jud ta mga igala, pinili manggod ang inyong hustisya, pinili ang inyong accountability. Kung ang inyong accountability para palang unta sa tanan, maingon gyud mi, sige padayon mo. Pero kung inyong accountability para lang sa inyong kalaban sa politika, which is dili mi buta, dili mi mga bugo, maklaro na mo na. Klaro kayo na may galas TV-TV.
11: Bullseye!
0: O nay, nakapait diha. Kasi nagtuo sila bagay gala, nga kung ilang mapa-impeach ang ikaduhang pangulo, mapalong na, no, ang paningkamot sa uban. Muna ginaingon ako, mga gala nga, o kinsay, itaas ang kamot niya, mudaog lang yapon.
11: Bullseye!
0: Muna kayo pangandoy rin sa mapresidente ka, kaya di igyan na may tabo. May pag magpuyo ka. No? May pag mapuyo ka, ma'am. Kanang imo ang style nga paluiloy, paluyaluya, di na magsilbi.
10: Ayaw!
0: Oh. Di man ta maingog, way supporter na, supporter mga igala. Ay katuday sila tung timos di ay nga vlogger. No? Oh, nagyapoy mo suporta mga kaigsunan. Pero magutana, kaya bang mapadaog og presidente? Besa pa siguro gobernador o mayor, di mo kadaog. Makita man kung puda sa tao mga igala ang honesty, no, mga igala sa usa ka politiko, no, ang iya pakitang tao ra ba na, no, epal ba na, makita na sa mga tao. Oy, pananglitan si Risa adu-adug Jensen, hawid-hawid atong bagong Pilipinas nga food packs mga igala sa DSWD, gibuguan gyud mo sa tao nga kahibaw man yung tao gani na kang Risa. Unya ngano na ama na siya dia, alam na nang tao yan. Nagunsa ba ka di Arisa? Nagtunol-tunol, aron ingnon niya. Nya bangutan oni mo na siya, anong ginawa mo doon, ma'am? Tumutulong lang. Ngano wa nagila ang trabahante ang atong nasod? Wa nagila trabahante tindahan ng DSWD kay ikaw nagyo dapat mangunay. Ay natag istoryahe, ma'am. Ay natag istoryahe, epal ka. Naka dito para ipresentar imong kaugalingon nga mutabang ka. Unya di ka mauwaw ana nga dili imong kwarta gigamit, kwarta na mo. Ha? Kwarta na mo ka mga buta, kan kwarta na mo ka mga taxpayer unya. Paanaana ka dito, oh sayo yan, oh sayo yan. Unaunin, makita na sa mga tao mga igala. Kamo tulpo, duha ka tulpo mga igala. Ganong ingani ang mga tao karon? Ganong na dismaya sa inyo, no? Ganong na dismaya man mga igala? Ngano man kani adto grabe mo makabanghag ana mga politiko ha. Ikaw pananglitan Erwin. No, ikaw ato ning usa-usahon. Ikaw pananglitan Erwin, no? Grabe mo makahila, grabe ka makapamalikas anang Risa sa una. Kiko Pangilinan, tanawa unsa ka karon? Look what you made of yourself. You made yourself a fool. No? Gihimo og sa Bisaya pa na Erwin, no, Bisaya man gyud kawin, makasabot gyud ka ni Win. Gihimo nimong hanggaw ang imong kaugalingon Erwin. No? Mao na itinuo diya may galag. Himo ni mong hanggo. Ngano man, makita ka sa una eh. Mao ganing gitawag mo sa unang tulpo justice. Kaya ang madugay mga igala sa kurte na to. Ang madugay sa ayon sa gobyerno, mapadali mga igala sa tulpo justice. Di ba? Mao na gikadag-an ninyo. Mao na gikadag-an ninyo diya ang unang nangahimo mong politiko. Ikaw, labi na ikaw, Erwin, ora-ori kay utang kabubuton anang Duterte. No? Grabe ni mong position sa unas RTBM, sa PTB, programa-programa pa ka. Balikason ni mo tanan balikason. No? Pa, wan, karon, tilap gyapo kag lubot ni Marcos. Sus, los ni mo. Ay, dako, mo nakita na sa mga tao, mo na yung sentimientos tao, mga egal. Nakita na nila, nga sa una, grabe ka. Karon, grabe, noon, saan naman ka? Oh, kita na sa mga tao, bay. Muna nga, bisan pag inyo nang matanggal, dili ang inyong kaugalingon may mahalin diha. Mubawas na og samot sa inyo ha. Tinuod na mga igala, mubawas na og samot sa inyo diha. Alas 8:48 na mga igala ang tag na sa tubag managubanuban. No? At least man lang si Amy makita sa mga tao nga niunong yun mga igala, no? Bisan og wa na mga igala ang unit team, at least si Amy niunong, no? At least makita man na sa mga tao tanan mga kaigsuunan, no? Ingon si Raimundo Ribucas, Sara ang tama nga benyo ang Senado attend na and explain sa 32 million mga dutae nga wala kay sala. Bisaya Dennis Raimundo. Pero pwede man daw Raimundo nga mo attend o kuan, she is represented by the council, so what's your problem with that? Hindi naman sinabing mali yan. Okay. Idol, inotel man na si Bindalo Brothers. Naomi Mulandia, tinuodyog ka katropag Arnel, dili bulag ang tao sa ilang selective justice. Klaro, kaayo ang ilang personal interest. Ato isgutan o niya taon-taon mga higa. No? Makita ni muna. Anyway, alas 9.49 na mga katropa, ang tag na sa ito ang pagbanagumanumanan. Isumpay na ito. Ay na itong isagab. Dito ta sa, ambag ta sa ikatulo ba nino? Ikatulo? Ikaupat. Ambag ta sa ikaunom yata. Proceed na ta sa ikaunom. Now, dirita mga higala sa plano nila karon. No nga. Ang ending aning tanan, mubuto mangin ang senador. Karon, gibarugan man gyud sa Senate presiding officer no nga si Senador Chis Escudero mga katropa nga masunod ang balaod kay unsa maingon sa konstitusyon nga ang 2/3 mga higala of the concurrent senators of all the members of Senate mga higala is 16. Now, wala man diha si Barcoleta, wala diha mga higala si Estrada, no, wala si Bato de la Rosa, di modo 21 na lang sila karon mga igsoon. 21 na lang sila. So ang gusto nila karon nga ibase nga to sa 21 ang ginatawag nila nga 2/3 mga kaigsuunan, no? Gusto nila na muna ilang gusto mga higala nga mahitabo. Now, matod pa nini isa ka kongresista, di na kinahanglan nga naapay pagtugot daw gikan sa ilaha aron nga questionon kini ngadto sa Supreme Court mga katropa. Kani kini bang usan ni ka actual controversy nan karon kung madawat ni mga higala sa Korte Suprema, posible dunay posibilidad di ko maingon may galang mahitabo, but possibly malangan ang kuan, malangan mga higala ang kining atoang impeachment, no, kay mudungog pa man ni Korte Suprema mga higala kung pila man gyud dapat ang kinahanglang boto, kay lisod na di ba establish? Dapat ba establish na diya kay nagpangagot mangipon mga higala nga murag idihado gyud taan ni kay 3-0 maning ato. Ingani na lang ato ni pangitag ba maagi nga makumbinsi nato ang Supreme Court nga klaruhon ang giingon sa konstitusyon. I think pero klaro man ang ingon sa konstitusyon. Gawas og naay ambiguity sa konstitusyon mga higala, then moadto ta dito sa intent of the we need to construe, no? Kinahanglan ta mga higala na ay ginatawag nga statutory construction. Pero sa akong yanong panabot, klaro ang konstitusyon. Nga ang senador, ang gitawag nga senado mga higala, 24 kabuok membro. Tama man na, siguro. No, 24 kabuok membro mga higala. Og ang tao dili ma-impeach kung dili mga higala butaran sa 2/3 sa tanang membro. Muna ingon sa Batangang Balaod. 2/3. Ang 2/3 mga higala but pasabot is 16. Dili sumala sa giingon ni Raimundo nga ang 2/3 of 21 is 14. Kay dili 21 ang komposisyon sa Senado. Ang komposisyon sa Senado, 24.
12: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, muna mga higala ilahang ginakuan ka ron. Now, they want it nga. Naay mo question, mga higala, naay mo pasaka, naay mo mo challenge ining constitutionality, mga higala. And the Supreme Court must, of course, mga higala, mag-execute, mag-exercise og judicial review. Kalabot may gala sa maong provision sa atong konstitusyon pertaining to impeachment mga kaigsunan. Pero ang pangutana na ba'y ambiguity diri, na ba'y actual controversy diri mga higala, amo nilang ipabarog nga kanila gikay wa mangod ang gamiton na po nila ani mga higala accountability. Nga kinahanglan mga higala mapatuman ang accountability ngadto kang vice president, no? Kina-accountability may gala para manistanan, pero kini gud ilang isayit karon. And then dili ni mahitabo ning pagpanubag nila sa vice presidente mga higala kung dili maklaro kung unsa magyoy gibarugan diha, unsa magyoy may gala pasabot sa no person nga shall be impeached mga higala without the concurrent of 2/3 of all its members sa Senado mga igsoon, referring to the Senate. and the constitution is clear. Klaro pa ni kang anti-clear. Anti-klaro, no? No. The constitution is clear, mga egala, that Senate shall be composed of 24. Mamuingog maybe. Upod maingon, mga egala, as may provided by law, unless otherwise provided. Wala, sad. No? Ang giingon na, mga egala, all, o ang giingon, ang all, mga egala, nga membro is 24. Dili 21. So ilan ni karon, mga egala, expect na tana. Paminaw na to ni, mga egala, si Representative Zamora Palihog.
13: XFM Katropa.
14: Yes, I believe someone will bring it up.
0: I believe someone will bring it up, no? I believe someone will bring it up. Si pasabot, dunay mo challenge, mga higala. Dunay mo pasaka dito sa Korte Suprema. Hangyoon ang Korte Suprema nga mag-issue og judicial nga mag-exercise og judicial review sa giingon ni Raimundo Ribucas nga ang 2/3 is not fixed kuno. Abogado ka, Raimundo? Gab, palihog ra ko sa akong kunsti, gabi. Naasa, kuan gab, naasa dito sa akong study table, no? Balik ka na tugbasa para maklaro, mga higala, no? Kay, gihulat, mo ni next step, eh. Kung ipit sila di sila mga witnesses, nga halata kayong puro taga-takloban. Huwag ang abogado, mga higala, taka-takloban.
15: Oh, yeah.
0: Mauni mga higala, isang kuan. At least, no? Makuha nila, pila nago sila, 13. Isa, kung 14, mga higala, sumasagi ingon ni Raimundo, kuha nila. No, makuha gina na kung 14. O, di isa nalang ilang kinahanglan nga kumbinsihon. Kana, konstina, o, konstina siya. Kanaon na to na, bibasahon na to na, mga higala, kay kung naba ko'y mabasa din nga flexible, no? Kaya kung manako mabasa din nga flexible, muundang nako. Kapoy ani nga trabaho ni mga igala, no? Kuan man eh, national economy man eh. Muundang na ta ni kung muingon mga igala nga kuan kana. Tawag ani kanang flexible kuno mga kaigsuonan direkta sa Article 6 mga katropa. Legislative Department, pila mang yun ni mga higala ang populasyon aning Senado, mga the Senate, Article 6 Section 2, the Senate shall be composed of 24. Di man lang 21. Waman saan mo ingon din mga higala nga the Senate shall be composed of whoever is present. Ang ingon diri, the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. Oo. 24 maingon? No, dili man kuan? Raimundo, dili lagi kuan ang giingon diri mundo. No, dito ta sa isa, katong accountability of public officers mundo, Article 11. The Senate, Article 11, Section 6, mundo. The Senate shall have the bisayon ako niya. Ang Senado adunay solo nga gahom nga itaral o desisyonan ang impeachment, tanang impeachment niya kaso. Kung maglingkod sila para sa nasangpit niya katuyuan, ang mga senador kinahanglan manumpa. Kung ang presidente sa Pilipinas ang itaral, ang Chief Justice sa Supreme Court maoy manguna. Apan kun dili kinahanglan, but shall not vote day. Apan dili mubutar. Dili siya mubutar, ang mga senador ay mubutar, no. Igo ra siya mo preside. Ana ganito. Walay tao. Shall pagigigamit, di man ni maybe good, shall, ang shall man good, mga higala, kuan kayo ni, walay tao, mga, maigsoon na ba yun? Walay tao nga makonbikto kung wala ang concurrent, kining concurrent, kanang nagkasinabot na sila. Kung wala magkasinabot ang, say, Bisayas, 2/3. Say, Bisayas, 2/3, gab. Ha? duwag tulo, nalibog na minuon tayo. Libog na loob samot, no? Kung wala ang panaghiusa kung current, no? Or panagsabot, mga higala, sa two-third sa tanan ng mga miyembro sa Senado. O ako itong gi-word for word, ha? Or gi-verbatim ito na ako, mga higalang translate, ha? Balik ko na itong basa. The Senate shall have the power to try and decide of all cases, blah, blah, blah. Tama na diha, no? Dirita, sa katapusan nga paragraph, kaya mo man yung basihan, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Pilay all the ay. Ingon ang Article 6, Section 2, Kinsaka, Raimundo. 24, man, di man 21? But they will raise definitely, mga higala, a judicial review. Niini. Mga niniingon, mga higala, ni aning kulot sa mga kuan. Niniing kulot nga magbabalaod, mga higala nga. They will challenge. Somebody will challenge, mga higala. Pag maahitabo na, siyempre, malangan na na. Malangan na pud na. No, malangan na. Masuko na pong Supreme Court, ana, mga higala. Oh. Pwede ba manghilabot ang Supreme Court diha? Dili si dito sa impeachment, kundi dili kaning abutang, no? Kay pag naay mo pasaka dito na actual controversy, mga higala, ngay pasaka. Now. Tanawon nga ano, daara man na diha, mga higala, sa kuan, kining denied or affirm. Daara man na diha. Daara na diha magduwa-duwa, mga higala. Pero as a general rule, mga igsoon, when the constitution is clear, there is no need, mga higala, to reinterpret. Klaro man. Gawas kung ambiguous siya. Yeah? Pero kung ang verbal legis, mga higala, klaro. Ah, saan pa man ito na eh? Para sa na, family code, mga higala. Family code, ha? Kanang family code, mga igsoon. Nakabutang diha. Pananitan, family code, kasal. No? Marriage is an inviolable kuan, no? Kaning contract between male and female. No? Ba. Naay kaso diha, mga higala, katong ganing abogado nga gisuspende sa Korte Suprema karon. Kisa ganito si falsis in unum, falsis in omnibus. Ayaw! Ba. Si falsis ba? Iyan ang gi-challenge, mga higala, ang iyang gi sa kahag kaso through ano judicial review, mga higala. Ang kining ato ang kuan Register General na to. Muna itawag sa PSA ba? Register General. Mas kagkaso nga, kumbaga agreed party siya kay bayot man siya good. O niya, iyang question karon ang atong family code. Kaya nga nung male and female ra kuno mga igalay kaslon. Kasapan siya sa Korte Suprema, oy. Ay, actually, gibasa na ko ang kanang

0: pa prinsipyo. O Serena, kay himo ang falsos, himuon namang falsis. Falsos in unum, falsos in omnibus.
1: Ayaw!
0: Kung mali ang usa, mali tanan, no? Mga katropa. Now, sa mahitabo ani impeach sa impeachment by ilan na ning gi-introduce karon? They are now maigala sa move nga i-challenge na sad nila mga higala ang constitutionality sa giingon mga higala sa Article 11 kini mga higala sa Article 11 o sa atong konstitusyon para di masayop no nga kinahanglan ang concurrent of 2/3 of the votes mga higala of all its members pertaining to the Senate mga kaigsunan. And the constitution is clear that the Senate, mga higala, shall be composed. Wama mo ingon dirig maybe. Ang giingon shall. Meaning, mga higala, the constitution is not ambiguous. The constitution is clear on this matter, mga kaigsunan. No? So, padaplinta kay imperious man yung constitution. Padaplinta, mga higala, kay supreme man yung constitution. Pwede ba na nga atong ibendalo tapos ipasibo na to sa giingon ni Ribucas nga dili absent man ang tulo so himo na natong 21 ka ng all i-qualify na to ng all i-qualify na to ng all ang balaod ni abin nimo mga higala na di ba tabo kuan kay ato aning personal opinion mga higala based on our readings kay di man ta lawyer ato aning personal opinions based on the readings and mugading ari ko magrefer kanunay sa verbally sa kaning nakasuwat mga higala kay para di ta masayop kay maglailain ta masayop man ta kay di man ta kabalo bagi kanan ari ta mo kuan ingon man diri nga mamuingon diri gud nga maybe nga maybe 24 shall may giingon shall nya wasa mo ingon diri nga kuan wasa mo ingon diri nga of all the present of all its member so mangutan na ako ron kung si Marcoleta membro pa ba siya sa Senado kay kundi na mga igala 23 na lang ang Senado pero naa na ba mga igala gipagawas kasi si Marcoleta di na membro Senado membro pa si Jinggo Estrada gipriso nila di na ba siya membro sa Senado membro lang gyapon. Oh, si Senador Ronald Bato de la Rosa now in hiding, no? Unsa ba siya? Senador na ba? Senador pa gihapon siya o dili? Senador pa gihapon. So I think wala man mga higala na usab ang all nga giingon, no? Sa balaod mga higala, no? Ang ingon mga higala diring concurrent of 2/3 of all members. So, mauna ni karon ang lakang nila, no? Ingon pa ni kini mga higalang kulot nga kurusista nga dili man kinahanglan nga naapay amo ang blessing, no? Anybody, mga higala, although i-check pa na mga higala sa atong konstitusyon kung sa atong Supreme Court kung naaba kay locus standi, are you really the proper party, no? Agree ba ka ani? Pero naamay mga panahon po nga mag-relax ang locus standi requirement mga higala sa atoguan. For example, you are a taxpayer and you are kunuhay affected mga higala niini. So, well, the Supreme Court might accept that petition for judicial review mga kaigsuunan, no? Kay ila sang desisyonan kung pila ba gyoy mo butar mga katropa. Alas 9:05 na balikan dali human lamang ni Bibilaka baka hinom down standby.
2: XFM Katropa. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Bosh amo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo,

0: Sa
1: oras by na tayo, 9 minutos na pasado, alas 9 buntag. Kung dili tama, may buntag ni mo diha, Attorney Emmanuel Mahipos. Kung dili tama ang giingon sa Batakang Balaod nga 2/3 of all its members, i-apply na lang nato ang giingon nimong falsos in unum, falsos in omnibus. False in one, false in all. Pwede. Oh, mali, tanan. Daghag madamay. Oh. So, ilaha na mga higa lang. Ipadayon to video, Gab. Ilaha magunang ikuan karon, no? Ilaha nang i-challenge karon mga higa lang, mag-exercise o judicial review. Ang korte, mga higa lang, ang Supreme Court, no, kung mag-exercise siya judicial review, wa nagpasabot nga mas taas siya mga igala kaysa executive o sa legislative. Iyagyo ng gahom, no, solemn duty na mga igala nga gihatag sa constitution sa iyaha nga si Supreme Court mga igala being part of the judiciary mga kaigsuonan mo ay magbalanse, no, mao ay maniguro mga igala nga kanang gitawag nato nga check and balance, mapatuma na siya. No? Mapatuma na siya mga kaigsoon. Sige. Paminaw na to. Balik.
2: Pero may basbas niyo. Mm. Or do you think oh, dapat may basbas niyo yung
3: hindi kailangan may basbas na for someone to bring it up before the Supreme Court. Remember sinabi na ni presiding officer Jesus Cordero that the threshold is 16 and well, the parties or anyone has the option to avail of legal remedies.
4: Why is it necessary kung na kailangan mas maagang ma-resolve ito?
3: Well, the issue is ripe for adjudication dahil we have to settle it once and for all. Para malaman natin.
1: Oh, op. tama siya dang aporsyon. The issue is the element of ripeness, katawag anak magayson, hinog na ba? Naman na yung pagkutan na sa kuwan niya, no? Sa judicial review. Hinog na ba niya issue? Actually, na yung mga muingon, mga igala, hinog na. No? Kaya nga, no? Kinahanglan nga ma-establish, pilag yung mubutar. Pilag kinahanglan nga mubutar para ma-impeach, mga igala, ang karun, no? Kini si BP Sara Duterte. So, muna nga, kuwan siya ba, no? The virilist muta. Kumbaga, mga igala, kinahanglan siyang kay para mas ma, once and for all ma-settle tong usa kay di to maka-proceed, no, kay maglibog to sila, no, pilagi panalitan may 14 karon may gala mubutar nya syempre dili ba impeach, no, di ba impeach may gala kay 14 man kay kinahanglan may gala sa base naa sa balaod, no, sa Batakang Balaod pa yun is 16 mga kaigsuonan. Tama siya diya nga, the element of ripeness, tama siya diya mga kaigsuonan. Pero makaingon lang ko ba nga, abogado man siguro ni siya, no? I don't know. Kung abogado ni siya mga igala. But, dili ba klaro ang balaod mga igala? Sa iyang pag-ingon nga, ang Senado 24, o kung mag-impeach ka, based on sa impeachment mga igala, no? According sa Article 11, no? Accountability of public officers mga kaigsuonan nagkanayon nga no person shall be impeached, no, unless the concurrence of 2/3 of all its members. I think that provision mga igala kadtong tumoy adto nga excuse me provision klaro, no, bisag kita mga igala nga di ta lawyer, no, bisag kita nga di ta mga igala legal luminaries makasabot ta nga di ay tama di ay mao di ay so ang imo na lang i-qualify dito pila di ang all, no, sa Senado pila di ang all mabalik na sa kadito mga igala sa Article 6 Section 2, no, sa Legislative Department pila giingon di ay unsa di giingon the Senate shall be pag maingon gamit mo gamit gani ang balaod og shall but pasabot dili pwede na tong inato ni kay shall dapat mauni. Pag muingog maybe aka na, no, mga katropa pero ingon ang balaod the Senate shall be composed of so definite ang numero 24 sa ato pa we can construe then that the all kagiingon dito mga igala sa Article 11 is the 24 kagiingon diri mga igala sa Article 6 Section 2 Article 6 I hope tama akong interpretation, but that is my layman's interpretation. That's not a legal interpretation. Gindi man ta abogado mo itong suko to si Jerry Alvarez nga ningon siya nga dapat magsigikag imbitag abogado ayo nang ikaw magistorya. But there are things may gala nga kaya ma-explain no mga manghasol patag panahon nila na hearing na sila no manghasol patag panahon nila. Oh. Daga na sila ginabasa. Nga at the end of the day, bar o public opinion man atong ginaisgutan dere may huwis dere. No? Nabi huwis dere atong gisgutan mayal. No? Basta manigurado ta mga igala nga atong opinion sa dili sad mga igala pataka. No, dili sad mga igala kanang pataka na lang tuplok ba no? Mga katropa. So, ako, para sa ako, ha, in my opinion, mga igala, in my legal, in my layman's opinion, and based on my readings and understanding, mga igala, no? Ade, hindi ko buhingog, I think. But based on my reading and my understanding, mga igala, and the application, I can construe that the all, the praise or the clause, all, nga giingon, mga igala, sa section 11, ano, so, Article 11 is being defined as 24. Sa giingon, mga igala, there is Article 6, Section 2. Nga naman, yun man ang konstitusyon nga. Ang Senado shall be composed of 24. O, dili 21. Oh. Ang all members, dili 21. Asa man nagkaroon ng 21 na gipangita nila? Ay, wala mangod si De La Rosa, wala mangod si Marcoleta, wala mangod si Jingo Estrada. The question then, senador pa ba sila? Senador sila, way, basta-basta, hindi mo na basta-basta matanggal diya, bay? Hindi mo na basta-basta matanggal diya. Una-una, tao ang elect anak nila niya. Tungod lang ang mga kasuwa, hindi mo basta-basta matanggal diya. Unless may gala, o gideklara ng bakante ng sa kalingkuranan diya, then our senators then is 23. Then they all would be applied to 23, mga gala. Flexible man daw. Flexible. No? Kaya yun lang muna yung ingon nila nga, flexible ko, no? Apply o pilay present. Lagi. Ang pangutana, although absent sila, ang pangutana ron, ang ilabang seat diha, ang lingkuranan diha, mga igala, vacant ba? No? Kaya maybe 21 ang present, but this is not the all. Kaya ang all na ginatanaw sa balaod, still, the 24. Nga naman, wala may deklarasyon nga nag-ingon nga, bakante ang seat number 1, number 2, number 3. Wala may ningon na. Di modo, nagpabilin ka ron nga ang lingkuranan, mga igala, sa Senado is 24. Oh. Makuha na po na. Lahat po ng ilan. Okay. Ang, dito na ginamit sila, mga igala, sa Supreme Court kasi sila may mga abogado. Kini, ito ang mga igala, public opinion. Mga igsoon. Kuminteris, tama ta. Bullseye! Alas 9:17 na may galandag na sa tubag, barag-barban. Humanunsan na to. Oh. Sige.
3: Eventually, magbobotohan na din.
4: On your opinion, kung movable ba yung 16?
3: Yes. 16 is not mentioned anywhere in the Constitution. There is, what we have is just two-thirds of all members of the Senate. So, the fact that two-thirds was used means that it's not.
0: Pero kung paano po ba, may pasabi po sa inyo na
1: okay. So, ang ila, muna nga reasoning, Gab, parehan nga reasoning, katong reasoning ni Raimundo. No, nganong mobable daw? Mobable, flexible, whatever. No, nganong mobable daw siya? No, gumikan kay two-third ang giingon. It could be. Pero ang pangutan na lagi karon, mga igala, pila man yun ang all member? Okay? Pila man yun ang all member sa karon? Na ay tulo na priso. Okay. Pangutana, kinibang tulo na priso, membro pa di na. Membro. Ako nalang tubag, hindi mo mamutubag. Ayaw! Oh. Membro pa di na. So di mo, dumu-apply ang two-thirds sa 24. Di mo gawa si 16. Dili 14, Raimundo. Unless, naigya po ni Lutsanan, unless, katong tulo, madeclare tong bakanti ang ilang lingkuranan. Kaya kung absence lang, mga igala, yung sila nga, kuan ko no, kanabang beyond the coercive power of the Senate. Beyond the coercive power of the Senate, kinaaman na sa, naraman na sa bilibid. Asan niya, gipresos, Marcoleta, pwede ko niya patambungo na. Total, di pa man na, mga igala, person deprived with liberty. No? Nagdagan naman kaso, ana. No? Si kuan, si ibato na na gawas sa nasod. O, di man po makatestify, naran na diri. So, dili biyan sa inyong coercive power. Naana sa inyo karon. Muna'y tanahunon diha mga higala. No? Ang problema lang, mga iksoon kay mauni, they have to interpret it in a way nga mo serve sa ilang katuyuan. In the way that I interpret it, mga iksoon, isip layman, dili lawyer, right? Layman is the way nga gisulti, nga giingon diri sa balaod. Oh. Kaya wala man tayong interesa na nila. Oh. Ingon si Jocelyn Ali, member pa rin. Oh. Absent lang. Oh. Ang tulo, dili na membro. Uy. Oh. Attorney Emmanuel Mahipos, attorney na pa ka di, attorney? I-thumbs up ko na kung pwede ka na ko tawagan o pina-uptake ron. Imungutan na ko, membro pa ba si Bato de la Rosa, si Rodante Marcoleta o Jingo Estrada sa Senado? Kaya yun man si dati comment din ngayon nga, ang tulo, dili na membro. Wala liman ka anak mga igala. Mao di ay! Mao din, hindi kina ko siya makumbinsi, may igala nga motuo siya sa 24 lagi ang all. Kaya hindi naman di ay membro ang tulo. O di, mao na, wala na human ang istorya. Lahi siyang ihaplay, akong ihaplay. No? Lahi ang ihap ni Raimundo, ang ihap ni Raimundo 21. No, siyempre ang iyang 2/3 14. Ang akong ihap kay gi-consider man ako sila member ko, ba mo ko nadungog nga na sintensyahan si Laila de Lima man gani, na priso man ganito pero membro man to. Yang yo magayto na sa una nga pa-attenderon og hearing bisag online lang. Oh. Member pa oy ingon si G, na ingon lagi si Raimundo Ribucas nga ang tulo di na ko no membro. Oh. Abaka diha attorney Emmanuel Mahipos kay ako kang tawagan kay ako kang pagutan on attorney kung tumanon na ko tong tambag ni Jerry Alvarez. Kapatawagon ko lawyer kada adlaw. Makahasol pa in taon tang mga abogado kabisi ani nila may gala. Oh. Sigurado ka anang imong kalaki mundo? Nga dili na membro tong tulo kay sa ako pagkaibaw I hope I'm wrong mga igala no di, membro pa tong tulo no membro pa tong tulo na lang sila mga igala sa sitwasyon nga na constrained ang ilang presence no but as to the membership mga igala that's another thing no lahi na siya isgutan dili ka pwede mo unseat basta-basta lang kadi nga wa na kadi na ka senador gumikan kay na priso ka ayaw. No, ang imong gi yatakan diha ang mga ang gahom sa tao nga nagpili ana nila, no? Ang gahom sa tao nga nagbutang ana nila. Ini pong ubang mga kongresista di ko say makahinumdum ba no nga wa sila naghunahuna nga nagpadaog nila distrito. Ang nagpadaog nila ang ilarang distrito. Ang sa mga senador ang nagpadaog nila ang tibuok Pilipinas mga igsoon. Sige. Ato aman ang opinion mga igala, we will leave that to ano. Depende na lang na mo pasaka dito sa Korte Suprema and mag-atang ta. Pero base mga igala sa itong gibasa, no, base diri ah, no, ang all mga igsoon is 24. Ang bangutan na ron, membro pa ba itong tulo? Sa akong pagkaibaw, membro pa. Di modo, ang 2/3 is 16 mga kaigsoonan. Alas 9.23. XFM Katropa. Kaya ito magpanag umano manahot ganin nyo may gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria, mga kaigsoonan. Kung kamudian naghambin o mga balatian, may gala sama nining labi na ka ng mga magsiksakit imong tian, mga kanang ulcer, mga igala. Nindot kayo niyo, kining Premium D3 makatabang ni mga kaigsoonan. Doon na ni VCO, Virgin Coconut Oil, Moringa Seed Oil o Vitamin D3 200 IU. Imong kumpiyansa na mga labi na may gala sa itong tiyan, no? Kinimanggod, tumara ninyo ni Permi, kaya nga naman, anti-cancer ni niya. Isa sa cancer karon mga igalabi ni mo, na pinakakulba, colon cancer. Remember, mga igala, everything starts with the gut. Di sa itong tiyan ba? Dapat ang basura mo gawas, niya di malabay kay sa isa ka, simana, kaduhara ka makabawas, delikado ka. Gamitin na mga igalag, Premium D3. Okay, sigurado yun mga igalang, habwa gina, no? O mahinlo yun mga igalang imong paminaw. Alas 9.24 na ang tag na may galas buntag ang Premium D3. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Bullseye. Marina Donio, member gihapon sila Sen Marcoleta, Bato de la Rosa, Jingo Estrada, maong gipapriso sila ni Bangag. Oh. Naomi Mulyanida, gabuot-buot og deklara ni si Raimundo. Oh. Ikaw na di ay ang Supreme Court karon, Raimundo, mura. pagilom diya mundo, mura pud kag abogado nga Switos Balaod, pahawa diya.
5: Hawa diya.
1: ayaw hawa no. Diara ka. Ingon po si Jillian Ribiso nga member pa oy, no? Sir Arnel kana si Soto gatan-aw nag mga gatan-aw ko nag siksi nga video. Sige lang, sagdila na. Nan. Kani mga katropa, sige kaingon ko na. 9:25 na ang tagnas buntag. Sige kaingon ko na mga kaigsuonan. Ngano man nga bisan sa ilang paningkamot karon mga higala nga dauton, I mean every human hearing press con para lang yun may galamulutaw gab sadaan gyud si Sara Duterte. Nga ano makaingon ko ba nga even if ilan ni mga higalang makonbikto mga kaigsuonan, dili ni makatabang sa ilang politikanhon nga kwan. Eh ni sila manaog. Gyapon mga kaigsuonan. Nga ano man nakita mangud sa tao mga igsuon ang double standard sa atong panggamhanan karon.
6: Bullseye.
1: Parehas ani mundo. Gi pili pagbalik mga igsuon og reappoint, no, isip CEO mga higala sa usa ka GOCC ba ni, no, I think, no, GOCC ni mga higala kining Islamic Bank mga kaigsuonan, no, si Amina Pangandaman. Kinsa man si Amina Pangandaman mga higala? Si Amina Pangandaman, mga kaigsuonan, mao kini ang secretary sa Department of Budget and Management mundo. Panahon nga nangawa ni mga kwartaha. And in fact, kapila siya na mention. And in fact, mga igala, nagahawa siya, maigsuon siya haga, as secretary, no, sa kining Department of Budget and Management because of this, mga igala. Karon, gi-reappoint ni BBM. Imbis mga igala nga manubag ni siya, mo explain ni siya mga igala, wala na lagi. Ang flood control allows na. Wala na tay daganan ani mga kaigsuonan. Hinumdom ka, unsay giingon mga igala ni Martin? No, unsay giingon ni Martin? Asa na magsugod tanan? Di ba? Katong hapit na muuli, katong giingon, muuli ay naunta mga higala si Saldico nga naaksyog kabalaka si Martin, yung mato na tag Singapore, nga nagpagawas mga higala og iyahang statement. Kani ingon siya may galang habit nung taniya ilaglag ang taga-executive. Yung siya, asa ni magsugod? Dito ni sa executive. Oh. Now, kumingon tag magsugod sa executive mga higala, gumikan sa ginatawag na president's budget. No? Kinsa may gaprepara aning tanan? Naa, si Amina Pangandaman ay siya man mga higala ay sekretary sa siya may galang sekretary sa Department of Budget and Management mga kaigsuunan. Boto na wa siya. Nawa, may gala si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sila Ulay Bar, nalambigit ni sila mga kaigsunan. Pero naunsa man sila? Nanubag ba sila, mga gala? Na-reappoint.
5: Ayaw!
1: And paminawa kung unsa may gala kanindot mo, depensa si Auntie Claire. Waoroy gabae ni may gala. Minawa na to.
6: XFM Katropa.
7: Former Budget Chief Pangandaman was named CEO and Chairman of the country's only Islamic Bank, which is also a GOCC. Bakit po inappoint ni Presidente si former Secretary Pangandaman?
8: Wala naman po sigurong masama ko.
1: Op! Bakakon ka! Klaro kayo si mong naong na makak! No? Klaro kayo! Wala naman po sigurong masama kung meron... Delikadesa ang tawag, Auntie Claire. Put pasabot. No? Dili sila kumbinsido, mga higala. Sa, kisa itong mga tao nga nalambigit, wala yun sila pakialam sa flood control. Taman rin yun na, mga higala, sa tumoys, ba, may higala ni BBM. But in reality, mga higala, they do not care. Wa sila labot, mga higala. Ano man? Delikadesa na lang unta. In question ang gaa at mga higala panahuna, na question ang pag katong president's budget, mga insertion, asa gasugod ang tanan dito mga higala sa DBM, kay mo na mag budget and management ganina. Besides mga igala, ang iya mismong pangan na lambigit. Sama nila bunuan, sama nila mga igala nga ulay bar, nilang kisa to si Lucas Bersamin, sama nila na lambigit, sabni. Ang pangutana karon sa reporter, bakit po? Tama gyud ang pangutana mga igala. Bakit po? Unsay implikasyon sa bakit po? Ma'am, naabaya ni kaso, mo na implikasyon na. Ma'am, wala gyud mo naghuna-huna ni Auntie Claire? Nga wala bisag delay ka diha na lang ang tubag may galas bakakon. Ayya. Bakit naman anong masama? Meron ma'am. Wala mo'y respeto sa tao, wala mo'y respeto sa mga Pilipino ma'am. O kinsa kang santilmuha ka o agkaya ka. Wala mo'y respeto sa mga Pilipino. And wala mo'y pakialam gyud tinud-anay lang anang flood control. Ngano man imbestigahanan ni apil. And yet no, giri appoint wa milabot kung naa niya ang trust and confidence sa presidente. Wa milabot ana. Ang amo diha naoroy tinuod, di ba? Kay imbestigahanan pa man, naoroy tinuod. Ya gibutang na pud nimo sa bangko sa ako anya, kawatan gyud ay. Diba, say, di na pug pangawat.
5: Pinawa.
1: Ana unta to mga higala? Musugot day mo. Nga muuli si Saldico unya mubalik mga igala sa appropriation. Ano ba? Ang ilang mga pangalan nga nalambigit unta dili na i-appeal sa gobyerno kay unyag tinuod nga kawatan gyud pananglitan. Makatarunganon ba bisag ganahan mong Martin Romualdez, sige butang na to. Pero makatarunganon ba nga ibalik nimo siya? Piliyon siya balik mga igala sa mga kongresista para mga igala mamahimo nga sab nga speaker? Makatarunganon ba? Oh, pwede man. Dili ba na dautan, dili man na mga igala supak sa balaod, pwede man. Pero maayo ba siya sa mata sa mga Pilipino? Dili oy. Dili ka desa. Na-mention imong pangan, naa ka diha. Unya karon ikaw pa'y mudaan. Wala gyud na mga igala sa hunahuna ni BBM. Wala gyud na sa hunahuna mga igala sa inyong presidente.
6: Bullseye! Bullseye!
1: Bisag ka na lang. Ang maghuna-huna man lang, maayo baka ni sa public opinion ng akong himuon nga kani nadambigit ba yan eh, unya? Mo ba yan naghimos budget nako? Mo ba yan sa ligandos maghimog budget nako, unya? Isaligan man ako ni pag-ayo, pero makaayo ba ni? No? Dako kayong pagsalig niya, pero makaayo ba ni? No? Nya urig kawatan tinood. No. Mura kaya po na sa iyo na ko ba? Martin, oh, himuon ninyo, usap, karong, kuan ba ng litan? No, karong, sona, himuon na saan may galang speaker. Pwede ba na? Pwede man. No, wala may problema na. Kaya man nila na, mga igala niya. Pero ngunta na, mayo ba na tanahon? Dili. Kay urag tinuon niya kawatan. Di mangawat na po. Mauna, mga igala. Wala na sa imong utok, bong, no? Atong presidente? Oh, inyong presidente, no? Wala na sayang huna-huna, bay. Ang anti-clear po, nga otro pong bakakon, depensa. Wala namang masama dyan. Meron, ma'am. Delikadesa nga. Delikadesa. Imagine, nagkabisi-bisi ang Pilipinas, sige, pangita o accountability kang Sara. Nagkabisi-bisi, pinagis impeachment. And here comes na, amo diri, katong gipangita ang accountability, giri-appoint lang ninyo. Tarantado.
5: Ayaw! Ha?
1: Diyon sa ninyo na pag-spelling. Nagkabisi ang naso, siging hearing kang Sara. And karon katong nalambigit sa kawat, inyo na pong ibutang og balik. Tonto. Kapila niya na itubang sa Senado, mga igala. That is why, makaingon gina mga tao, maura ang gipapreso niya sa Marculita, kay mo man itong mga igala mga tungura. Mauna, karon akong ginaingon, mga igala. Nga bisag matanggalin niyo si Sara, musamot na noong kalagot ang tao. Ano man, kato mga nalambigit sa flood control, kato nalambigit, kawat may galas trilyones. Wala. Nangari appoint lag balik. I am not saying mga igalaga guilty siya. Muganing na investigation. Pero, I am not also saying nga dili siya guilty. So, mas maayo na lang itong dili, ibalik o patlingkod mga igala, o i-reappoint for delikadesa naman lang. Kay base na itinood kawatan,
5: istorya.
1: Pinawa! Ayaw! Wagi respeto sa BBM ninyo, tinuod lang. Ah, wagi respeto sa BBM sa inyo. Gibutang pag yudas bangko sa mga Muslim. Itong mga kaigsunang mga Muslim, di ha pag yudas bangko. Wadjoy pagtahod mga igalas BBM sa mga tao, Pilipino. ang iya mga higala. Diba? Wala milabot kung ang personal nga pananaw ni BBM kang Amina Pangandaman, way sala. Pero una-unaan ninyo, wa pa maklaro ang flood control. Lubog pas baha ang flood control. Di modo, tanan tao nga nalambigit ni ana, unta por delicadeza rimundo. Ayaw sa hatagi o kanang kuan, no? Ayaw sa hatagi o posisyon para ang tao, no? Dili maka duda, no? Okay lang, wala ka pasar sa bar, ingon mong ingon ikaw Wilma Flores, wala ka katunob og eskwelahan. Nangaway, nangaway na ni Sir Raimundo. Abogado man ni Sir Raimundo siguro. Sige, pagpaka-abogado dia. Nagkabisi ang Pilipinas, mga higala. Sige, tanawa ng impeachment. Nga naman, kung sige, gukod na to, accountability. Sige, wala na daw. Sige, okay. Gukda ninyo, accountability. Pero, how about flood control? How about kini sila Amina Pangandaman na damay manis? I am not saying guilty gani, no? Pero what if guilty? What if tinuon niya kawatan? Nga gibutang na pud nimo di dako na mga egalang gross negligence ato ang mga egalang atong presidente. Ambot og naa pa bay utok o bangag na gyud. Ayaw. Oh, nya karon depensahan pa sa Malacañang. Sa may problema di gibutang na mo. Ay pastilan na lang gyud mo. Dolor. Sige daw gab padayon.
7: Former Secretary Pangandaman.
8: Wala naman po sigurong masama kung i-appoint po niya ang isang taon sa tingin niya ay makakapagtrabaho na maayos.
7: But no less than former DBMU Sec. Shallow Magno questions disappointment kasi never daw pong inimbestigahan si Pangandaman for the flood control scandal. Is the palace concerned or not concerned about the backlash of reappointing secretaries who were part of the scandal?
8: Naging bukas naman po ang administrasyon sa pag-iimbestiga. Kahit sino pa yan. Kahit mga kaalyado.
1: Tama na. Naanapod si Tingjuti din ni Coach Jamit karon ng aning orasa, no? Di magdungan ni mga trolls, bay? No? Salot-salot din. Ano mas Coach Jamit? Ingon siya nga, Duterte, Bayolente. O Bayolente pa ng Duterte, Coach Jamit? Gibunala na nag-Blusfordos na si Act Teacher Partilis, Tinio nga nag-suroy-suroy si Dabaw, no? Buhay man lagi ng dangas lagi. O violente ba na sila? No? Trillanes, katunob man lagi nagdabaw. Buhay man lagi ng nagbudlat lang ng mata, ana. Gibangutana, balikan nato ng issue. Gibangutana ang Malacañang, may gala. Aware ba mo sa backlash, ani? Walay pakialam eh. No? Walay pakialam. Wa sila respeto, mga higala ninyo. Wa sila respeto ninyo. I hate to say that, pero tinuod na mga igsoon. No? I am not saying nga sadaan si Mapangandaman. Pero the mere fact nga siya magayagala involved, ang iyang pangalan na drug, kaya naa siya magayagala sa pinaka-main, na siya main role eh. Siya ang sekretary sa Department of Budget and Management. Ay, main role niya mga kaigsunan. And ang investigation, wa pa mahuman. Ngayon, no, mag-stop lang ta sa pagka-prison nila Discaya. Mag-stop lang ta sa pagka-prison nila Jinggoy Estrada. Kamarkulita, di man na fraud control na iyang gikabilanggo diha katuman ang donation sa eleksyon, no? Di ba na flood control magstop lang ta din na pagka kuan mga kaisunan, dili man ni sila lambigit sa flood control ni ilang gikapriso, no? Nga wala man lang galing imbestigahe mga higala, no? Wala man galing imbestigahe bisan man lang pag imbestiga si Pangandaman. Nganong ingana may higala kaprotektado ni BBM si Pangandaman? Ano man na Raimundo Pusay! May lang mo maningil og accountability ngadto sa 600 million nga giingon ninyo kang Sara Duterte. Pero kaning trillion na wa, no? Ang mga involved ma-reappoint pa. Ang mga klaro nakasuhan, himuon na noong state witness. Og ako pa'y Martin Romualdez karon mga higala aron makatabang ka sa Pilipinas, Martin, yung mudaog siguro ka baga presidente. Kalabanan na nanay mo igagaw, yagyag na tanan kung sa ginahitabuan ng Pilipinas. Kaya di na ni maayo. ang kato mga higa lang, kuan? Main, kuan? Karakter? Sa Department of Budget and Management? Mas mayo na lang itong gipahilom ba, no? Gipa-iskirda na lang. Palamig ka muna. No? Palamig ka muna. Wala ba? After 8 months, reappoint. Bangko pa'y gibutngan. Ah, kwarta to, amay ka lang. Ayaw! Yung mga ingon, karon mga igala, si Auntie Claire, there's nothing, wala namang masama. Meron, Auntie Claire, meron eh. Ikaw ang masama dyan. Masama ang, ano, masama ka talagang tingnan. Meron talaga, Auntie Claire. Ano, wala ko rin dautan, ana. Wala gin sila delikadesa. Kung wala sila delikadesa, meaning they don't care about you. They don't care about unsa imong masulti. Wa sila labot. In short, kiber. Mao ba ni mga igala bag-ong Pilipinas? No? Mao ba ni mga igala may nagtan-aw sa kaayuhan sa mga Pilipino? Oh? Mao ba ni ang accountability ang gipangita? Linte na ang accountability ni Mukler.
6: X Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Ba? Mao ba ni ang accountability? Kusog ta maningil dito kang Sara. Tanan kamera dito na to itutok. Pili atong gisingil. Confidential 125 million. No. Pila total? Mga 600 siguro ang singlo nun. Giingo nila kunuhay mga igalang gikawat. Oo. Mama na ila pasangil, pilay gasto na itong kadaadlaw sa impeachment, 70 million. Oh. Impeach Sara now. Umatod bang batch badong. Impeach ko no. Tarawa na spelling ni mo daw. Wrong spelling, wrong. Rabaning akong classroom dari. Tarawa nga na batch badong. Wrong spelling, wrong. Absinanta ka ron. Mo-report ko dito sa imong among... Wala man nagtarong ni trabaho si Badong. X will do ni si Badong.
9: Ayaw!
1: Delikadesa, wala sila ana, mga igala. Oh. Ang ilang mga, tarawan yung mga trolls, oh. Nasaan si Sara? Naglakwat siya sa ibang bansa. Kanang imo presidente si Lakaw-Lakaw. Nanay na dalawa pa. Sa to interview na ko may gala sa ekonomista. Interview na ko sa ka-political analyst. Pledges to. Pledges ba? Oh, sige, mutabang me. Niabot na ba? Istorya, laway pa'y puhunan ato ba'y? Wa pa'y nahimo ato. Ay magtuo. Laway ra'y puhunan ato ba'y? Oh. Wa pa'y nahitabo ato tanan.
6: Bullseye.
1: Alas 9:42, mga katropa. Why delikadesa ang gobyerno karon? Kung why delikadesa gani, but pasabot, why pakialam? Whatever you feel, whatever you, unsay imong opinion, wa sila ilabot na to, bay. Ang ila lang, sige, pangandaman, dako kayong saling ni Marcos sa imo, alang di mo saling, gabasig mo ay nagtakos. Budget man siya. Di pa? Di siya man ang Department of Budget and Management. Siya ang gatakos. O, mauni imo Martin, mauni imo Sandro, mauni imo Lisa Budlat, na dako-dako ang imo kay dako-dako kag mata. Dako ang imo ang bahin. Pagwapo tos lukon, mga egalag munggol. No? Siya nagtakos. O, mauni imo Hadri Kwan, bini, mauni imo bini, no? Unsa gimo karon? Gi reappoint. Unsa ingon sa mga trolls? Sara singilin. Sabi. Dako kayo may gala nga pag disrespectful para sa kuha mga igsoon. Why pagtahod sa mga Pilipino, mga kaigsoonan? Karon pag yud mga bugoon gyud ba, no? Wala man lang nakatambag anang BBM. Karon pag yud sa kasagsagan mga higala sa impeachment, I think, no, dili maayo mga higala, no? Tigod maayo mga igsoon nga ipasiatab nila, giapoy dilag balik mga higala si Amina Pangandaman. Okay. Kaya nga naman, naay da kong pagsalig ang presidente, okay. Ang bangutan na timely ba? Dili, uy. Dili, giyod mga higala. Una sa tanan, Naatay problema, naatay ginatubang nga kuan nga nagkagubot ng Pilipinas, nabahin na Pilipinas gubikan sa impeachment. Unsa inyong pasangil nga nung kinahanglan eh? Accountability. And here comes, what's up na imbestiga eh? Giri-appoint na noon. So where is accountability then? Selective. Mamili. Ngano man? Kaya naaman siya eh, political purpose. Siya lay singla na to. Ayaw lang niya itong kauban. Ngano man? Kaba, mau man ni nagtakos, mau man ni kauban na to sabahin. Oh. Alas 9:14. Ya, balik-balik ni. 125 million ginastos ng 11 days. Ang di mo iingon. Ay na tadi abadong. Wey mo, di bang gud pud ni onis sila. Never gud sila mo pabor mga igalaw mo mutuman sa tong ingon kay kuan man sila kanang sunilduhan man sila nga trolls man ni trolls. No, kanang BBM man sila. No, para lang pud nindot ang discussion. Gwapo man sila kanabang og sa balula, bulalo. Bulalo ba nang bulalo ba nang nai kuan gab kanang naay anis, no? Bulalo na no o balbakua. Star anis ba? Star anis. Kato bang sago kato bang Ricardo bang murag star og purma? Way kakamaan sina. Bangas ka. ikaw ang kuan bitsin na lang bitsin. Kilala ka sina bitsin? Bitsin? Magic lesson. Kumbaga, kini sila, mga higala, kini mga trolls man eh, mga lamas na lang ni dari sa atong isgutanan. Never na sila, mga higala, mo take this challenge nga. Sige, sawaya doon niya ng gihimo ni BBMB, panalitan. No? Kamu mo niya mga tinuod nga tao, nga BBM supporter. Kung sabi, masulti ninyo, ana. No? Kasi amin na pangandaman, nalambigit, unya karon giri-appoint ra. Unya, in the middle, pag yun, aning isgutanan sa impeachment, nga, nagkabahin-bahin na ang atong nasod. No? Sa may masulti ninyo anak, katong mga tinuod nga may BBM supporter, katong tao, no? I want that, dili ko gusto aning badong kay kinis badong, kuan man eh, ining robot man ingi, gumintkomi man ni tao ni. Di po ni kag, no? Di po ni espiritu. Di po ni santil mo. Di sa niingo na to, no? Robot, yun ni AI ni. No? Troll ba troll? Mauna eh, giingon ka tropang Arnel nga apil jud ta ani sa agwanta. Mauna siya. Moro gina ilintungan na tanan diha mga Ikson. Alas 9:46 na. Bullseye! Bullseye! Pinakalas na mga higala, gusto na ko madungog. Gusto na ko nga inyo sang madungog mga higala. Kining nindot kay baminaon nga baruganan sa United States of America. No? Nga ilag yung gibarugan ang ilang soberanya nga dili sila mga higala magpahulhog. No? Dili sila mga higala magpadiktar sa International Criminal Court. Kinsa man mo? Dako ning laparo mga higala sa atong presidente. Dako ning laparo sa atong gobyerno. Pero unsa ingon ni Auntie Claire? Hindi po natin sakop ang Amerika. Lo ni Auntie Claire.
9: Ayaw!
1: Sige, paminaw na to, Gab, ang Vice President, ba niyo, spokesperson no, sa US.
10: Busay, kauban, sikat tropang, Arnel Cortez. Busay.
11: 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us.
1: Mm-hmm.
11: They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life. And they don't care whether or not you agree.
1: Mm.
11: Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it. Maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges. Of its prosecutors.
1: You know what? Up. Sorry, Gab. Tama yun ang ingon mga higala ni kisa wede si Vance, no? Vice President ba siguro ni sa kuan? O si Rubio. Kisa kaya na siya, pangana na? Rubio o si Rubio day. Kuan ni? Ining kaaliado ni Trump. Oh. Kaila day mo atong judge nga murag si Christy Permin? Kaila mo ato katong judge si sa ICC? O, kaila ato eh. Ang point mga higala sa Amerika dere, no, sa Estados Unidos mga kaigsuunan, nga musugot man may kasuhan, no? Singilon. kunay mga kaso. Papano bagon kunay mga kaso. Pero dito sa judge nga amua, no? Dili, wala nagpasabot nga kaila or kuan ato, kumbaga amo ang gobyerno, amo ang hustisya, anha mi manubag. Nganong ato man mi manubag anang layo kaing lugar. Gawa gani mi kaila kisay huwis diha. Tinuod man gyud pod kaila dai mo mga itom dito. Kaila dai mo mga Mexicano dito, di gani kabalo mag in English. Manay luoy kay mga igala actually, mingon sila, luoy pong gipamatay ni Digong. O mo kita ni Digong nagpull og trigger eh. Luoy si Digong. Kagi pagkaisahan gibutang dito mga igala sa korte, nga wala kay equal nga laban, no? Wala kay equal nga laban. Korte manas, wala man, korte manas komunista bay. Na lugar ra? Korte is komunista na. No? Alas 9:50 na mga igala, tag na sa tumbag managubanon. Go.
11: You shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today it threatens every aspect of our political and legal system. Border patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us.
1: Kalami paminaw, no?
11: This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve.
1: Kalami paminaw. Pilipinas! Tingog.
9: I talk to my where the
1: Eyo si Raimundo ba nga pugngan daw nako akong baba kay on air ko. Pugngan ako na makauna-una dang trolls ana. Ano pugngan man ako? O magani mo may pugong comment. Patas ra ta. No. Nangutaan na raman ko, sa asa man ato nga portion, katong kang, katong sa, muingon ko, walay delikadesa ang Malacanang, walay delikadesa ang gobyerno, tinood ba ya? Tinood ba ito na? Bisang ibutang na ko akong kagalingon, mga igala, ari ko, mag-stand ko, stawag ani, neutral, na ako sa neutral ground, no? Dili ko Sara, dili ko BBM. Pero makaingon ko, nganong imo man po nang gi-appoint, balik, si Amina Pangandaman, nga nalambigit na sa, blood control, unya, accountability ba atong gisgutan aning impeachment karon? No, wait na may impeachment kay accountable ang tanan, no? Singla nato bisag vice presidente pa ka. Oh, pangutan na karon, ang accountability di ay mamili mo. No? So wala nag wala walay walay delikadesa, no? So may problema nimo sa kung baba. Hmm? So may imong gikasuko kaning kantong akong giingon nga walay delikadesa ang gobyerno o kaning laparo karon mga higala sa Amerika ngadto sa atong nasod. Lami kay maminawon ang gingon sa Amerika oy. Nga dili mi pwedeng mo submit ana nila. Kinsa man na sila? Ato adire mga higala? No? Kuan kayo kanabang sakit kayo naunaon. Ay nalang din andan ta memorize anang kuan kanang preambles Pilipinas nga we the sovereign, pidi na ta sovereign. Ngano man namay magbuot na to dire. Muna sila, international cooperation lang, no. It's about justice. No? Nagsulti ni mga igalag unsa atong kapasidad. No? Kabi sa pagmuingon kag birdugo magos dikong. Lagi. Sige, dawato na to na. Waday mo'y justisya niya. Waday mo'y kukulingon justice niya. Di nyo kaya? Oh. Ah, imong word nga... Lo, bad word na. Lo ni Morimondo. Ayaw! Alas 9.54 na. Wala tayo oras may gala magkaginod sa unahan. Ora to. Pangapi na di Mondo kay ting kuana. Timbakuwas na. Oh. Ah, mo di iPhone ingon Sunny Delpin. Sige. Sulayan na ko itong giingon ninyo, mama, katropang Ami. No, nga magbutang og sa to jacket, no? Butang og, sige lang, ako na sulayan. Alas 9.55 na may galantag na sa buntag. Wala tayo oras. Sangan may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network, Philippines 107.1 XFM Tagum. No? O katong mga kaubanan sa gawas ng bayan o katong sparring partner sa Pikas Lawa, katropang Gabalas, inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Talay ko ng Diyos, God bless us all, mga katropa!
12: XFM Katropa!
1: Lolo ni Mumundo.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko kapaminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na kapaminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
2: Paguha diya! Wapag ko na wag panglaba din eh! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh!
1: XFM.
3: FM.
2: Grabe naman ang exciting, oy!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Mamawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
14: Sunrise Multipurpose Cooperative.
11: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
12: mag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM Time, it's 10 o'clock.
17: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ladies and gentlemen, welcome sa tuwang mga pasiugda diri sa XFM Network Philippines. Welcome mga maring sa mga gasagmuyo karon diha sa mga lehitimong miyembro sa Aguanta Party List. Sabi yung katawahan nito kayo man yung maundang oy. Lain na inis yung katawa mo. Bugal-bugal kaayo mari. Alas Jess ang atong oras. Mga higala, welcome ka mong hurot sa tuang pananguban. Kini ang kong ako, ikaw. Live ka na rin sa studio sa XFM. Sa Tago. Ako ni mga maring, si Maring Inday Erika Deligwa, padali mister sa pandi makopyan sa Antungod Guy, Mangunay, o Silingan. Aga pilihan lang sa mga maring ang kuang mga kaobanan kay kakuan pa, gadispos pa. O niya, taon-taon na tumakaoban si Master Inday Taninio.
1: Ang tuhod.
0: Ang babaeng muhir. Ang babaeng yus, nakaayo. Siyempre sa mga igala, in behalf po sa tuang kaoban nga grabe pinaka crush ng Bisayan. Walilain si Tia Daria. Ang gigagubtan sa mga habal-habal drivers sa Bisayan, si Tia Daria. Ano ba yung mga maring? 11 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Kini ato ang programa mga igala. Mabati sa diri sa XFM. Mati. Taba, sa mga taga XFM, Mati. Good morning kanyang hurot din sa mga naminaw karon sa 99.1 XFM Mati City Davao Oriental. Maayong pagpabuto-buto sa inyo mga nakadaiyaing nga mga radyo.
1: Di atong pabuthan kay rumuhiyos.
0: Pabuthi.
1: Gibutan ang bintador. Sa amo sa Bohol, di na may tahon gani na.
0: Mao ba? Live sa Takaroon Mabati, mga maring, sa ito ang mga kaubanan, sa ito ang mga sister stations. Not brother. But sister station, labi pa karon diri ang mga igala sa XFM Bukidnon. Kaway-kaway sa mga taga namina karon diri sa XFM Bukidnon. Ito ang mga binati ng mga tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Hello! Pili halang sa mga maring kay makitansap o madungog sa bato ang Beauty Today. Diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta man? Kamusta ba mo diha mga maring ha? Ong tanga okay lang ato ang mga pamitay diha. Ha? Lili ako nun nyo kung gabay ulit na. Murag kinahala na gina siyang ipacheck up. Kay kuan lang sa basig nanan sa ikanang kuan nanan sa mga di maayo ba og mabati sa takaroon diri sa XFM General Santos City sa lugar ni Ri ni Ri Ferraren og syempre mga maring mabati sa takaroon diri sa ay naku mabati sa takaroon diri sa XFM Pagadian. Kamusta mga taga XFM Pagadian? Kamusta? Welcome ka mga hurot din sa ato ang panag-uban mga maring ha? Mga suki nga namati karon diri sa XFM Pagadian. Welcome ka mga hurot. Dayon kamo sa ato ang balay sa kahanginan. Ang pinakasadya nga balay sa kahanginan mga maring kini ang XFM. Og syempre paki-follow sab mga maring ha, paki-like and share. Onya paki paki-likli sa to ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagong. Kay niabot naman ta og 155,000 kigol. So, happy sab ta kaayo kay niabot pud ta nga ano kadaghansa. Onya hala karon mga oras sa mga mari makita na sa to ang Facebook live sa XFM Tagom. XFM 107.1 Tagum. Good morning dia sa to ang mga silingan dapit subdiri sa Tagum City. Labi pa sa to ang walo ka mga lungsod sa Davao del Norte og tulo ka mga syudad. Sa mga taga Corilla, Kapalong, Asunsyon, Talaingod sa pagdapit ning lugar dito sa kuno sa Duhali. Sa Sawata, Carmen, Panabo City, Island Garden City of Samal, particular subdiri sa syudad sa Tagum. Ang siyudad nga daghan kaayog mall.
2: Ayaw naman.
0: Ang siyempre, pildiha lang sa mga maring, ha? Kay maramatag naong ni Anabel Anioy. Maramatag naong ni Anabel Sanyol. Oo, mabati sa takaron diri sa dako kaayong bahin sa Davao de Oro. Particularmente, gidungawan lang sa to ang tower din sa mga siyudad sa lungsod sa Mawa. Kamusta mamorya, oy? Kamusta man ito mga pamitay, oy? Bidabi, kuan ko nun, warawara ko ng mga pamitay. Ha, ito ang mga tapay diya, ha? Ha, ito ang mga kaisunan ginamati ka rin diya sa barangay Nueva Ilocos sa Mawab. O uban pa nga mga silingan nga barangay, mga maring. Welcome. Mga tagamang kayo, akong yutang natawhan. Kamusta man si Nardo diya? Si Nardo, si Roy. Sila ni Kwan, layo ibid. Ah, kamusta ato ang mga silingan din sa may barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro. Ay, sa ato sabi nga mga silingang lungsod sa mga taga-Nabunturan, Montevista, sa New Bataan, sa Compostela, sa mga taga-Maragusan, Pantukan, Mabini, Mako. Hoy, kamusta ka mga urot? Welcome. Labi pa sa ito ang mga kaigsuudan diri sa may laak. Kamusta? Kamusta man kaya doon, Jeff? Sa laak. Ang tanga na mo na sa maayong nga pagkabutang mga maringa. Paabot mo taon-taon, ha? Kaya doon na tayo kanang singing contest. Tagaan talaga mong idea, ha? Kung pwede ba mag-request sa to ang page, i-comment niyo diyan inyo hang gusto madungog nga kanta mga maring kay amo ng kantahon sama sa to na andan nga ginabuhat sa matag adlaw. Bisan unsang kanta kay kantahon na ni ato ang kinakusgan nga malala kaing mananap diri sa mananap ba siya sa Barisya. si Master Inday Tanini taod-taod maring ha paabutan ninyo kay gakuan pa siya kay deposit pa siya. Kay murag huot na kuno kaayo. Ha, sa gadibosit pa siya. Masa man niya kung cellphone mo. Kalita man na siya balihin dito sa mga page sa mga siksing mga babae. Sa photo na ba dahil ko makakita anak maring ay kanang mga page sa mga siksi kaayo nga mga babae, no? Sa photo na ko maring makaanak ko nga. Ganun di man ko nga anak ka siksi, oy. ato sa ning lilion bi kay ano kanang kuno ga comment diri mga maring. Ano kanta doon na tayo mga viewers nga 14 ka milyones kabuon. Ano abot na 15 day. Abot kini 20 ron may split jud ko diri aday. Aha. Wa jud ninyo gikanta ang Just Once gahapon hapit na ko magluod. Ingon pa si Rimutigi Maricel. Pasaylo Asel kay noted pakisilik rego di Mr. Operator nga himsog nga to ang kanta nga Just Once apan sa dili pa ha ato na ipakanta sa to ang si Master Inday Tanini kay grabe din tiyo sa bokalista mo sa banda kani adto kang si Fina Tenanbuna request kog song nga The Girl Has Turned to a Woman. Masa din na siya? Sige, noted. Good morning. I'm watching here in Pagadian City. Salamat kaayo sa mga namati karon diri sa Pagadian City. Kalabi pa kang Aljon, Namo, Katkat. Kamusta, Jun? Kamusta nga to ang mga pamitay? Maayo buntag maring kang DC Itulie? Itulie Taro? Tarong Tulie, ha? Libakira, Himantayon, shout out midiria sa Timog na Mina. Hoy, sa mga taga-Timog. sa mga taga-Timog, Kanukutan, sakop sa Bisayan, boundary. Salamat sa iyong pagpamati din na labi pa kang Aljon, kang Libakira, Himantayon, mga mering. Ayan, so... Ani-ana, ang pinakangilingig nga ito ang... Anchor Woman diriya sa XFM Taguang. Muna siya ang isa sa din siya sa lantip ng tigpamaba diriya sa programa ang Exciting Pilipinas. Kaban si Paribubong. Ladies and gentlemen, pilihan lang sa ang beauty. Gikan nag-login. Master Inday Tat. Tanini.
2: Hello, hello, hello, hello.
0: Yan, na ikanta niya mo rin dahil sa pag-uanda.
2: Yeah, okay. Ah, okay.
0: Asa mo ito rin pa rin
2: ka? Bebe, bebe.
0: Ayan na. So, Master Inday Tanini.

0: Tama na kay, dili man ni sibong algabre.
1: Dili naman uli, maundang ni ka. Unya ra, kadali lang ha.
0: Ay, sige, sige, be.
1: Sa din, hindi nalagin si Mundang paring...
0: Doon na sa doon eh. Mura ni balik na sa siya maring. Mura ni... Mura ni ningkoy na sa go maring.
1: Aba, mura ka... Nakakaon siya kag di maayo maring.
0: Oo, kung ikikaon ka B.E. Oo
1: ba? Basta ikaw, kakatarong luhod.
0: Ah, tama. Unya na tayo check ang...
1: Alas, just 20 na nga tong oras, mga higala. Ano yan, nawa na.
0: Nawa na.
1: Nawa po ang vet. So, masama ni, nawa po diri. Ano yan, Ala. So ato ang kanta, ato pasiun ang kanta, apan sa di pa mga manggala kini ato ang kantang gipa ato ipadungog da kaninyo ato di kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay siguro habay nga matuldukan ang mga balatian pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pasiun ang awit gikan kang request ni Rimotige Maricel.
0: Aba, be.
1: Ang awit na kanayon, Just One.
0: Just One, sige, be.
1: Napan sa... Karaoke tayo, be. Birahi kay nakita ng kanal.

0: ta còn có bao nhiêu clip bằng đá gần ấy nè. Mở ra mắt tôi sẽ gần là Air Mux Seal.
1: Ay ôi mà.
0: Naka mở ra sang Air Mux Sal ha. Ero na kakausalin. Ay naka salamat kayo. Katong kantaha itong gipainungod kang Maricel. Kang sa ito si Maricel Ramutigi. Thank you kayo ha. Welcome sa inyo. Ato ang panag-uban mga maring. Ay kamo kalimot na mga igala kung doon naman galing mga balatian sa inyong kalawasan pagpalaban sa kapsula nga herbal nga gigama sa Yes to Health mula nung ligigapon to na huwag ginipawag ni Master ang yahang kuan ba yahang mikropono. Ang ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay isang kapsya nga mangustin, balaya, malunggay, garlic, o spirulina. Nga sigurado mo alim sa mga nagkadaiya, mga balatian, labi na gin mga maring ka ng pagsaka sa blood pressure ba? Mabito na karon nga doon ka na kay mga bata pa nga nang hiwi ng aping. Dili mo na sila addict, pero naada sila na mild stroke sila mga maring. O yan doon na sabi uban, bisag bata pa ka, dili makahimo. Tingala kang lami unta pang inabuhi pero ang misis sigig mungot kay ang mister din na kakaya mo gerger. Kay taas kaayo og sugar. Oo, isa ba yan na maapektuhan ng imo ang the king all of all nerve. The king of all nerve. Muna siya maapektuhan, labing maapektuhan basta kay taas kay imong sugar kay din na siya mo gahi. Mura lang siya kanang kuhan diya, kanang design na lang siya diha. Ya, dili po siya pwedeng masabitag mga hinangor kay mahog ang hinangor kay mapilo. So, wala na say pulse. Wala pulse ba? So, inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule aron nga magnormal pinaminti ato ang blood sugar level o nga syempre ato ang mga blood pressure. Ay, kasabay na dyan si Tita Mananggula. Good morning, watching ninyo mga maring from Mako, Davao de Oro. Pwede may request imo pa karon by Bernie Gonzalez. Sa pamandi ay ito nang birahan unya ha. Ay standby na ninyo mga request din na kay nagkuan pa nga ito ang katong siya dagan. Uy, maabig purtahan, alalago man si bintana. Si Nekwa ha, good morning mga gabitay. Request ko Perting Hubaga ang title. Sige ra ko request di Jude Gantahon. Suko na ni si Nick Wahaw ba si Gibin? Noted Nick Wahaw. Taga-ere ko niya kanang paringgab o kanang Perting Hubaga. Kanang daw sama sa ano, natunok o kuan siguro rin. Natunok o kanang bumbil. Hubag o mayo na kuan na infection. Sige, noted ha sa mga ga-request. Alala, comment na mo niya. Tingaw na. So, kining Perting Hubaga, hatod ni kanato kang... Ato ipainungod kang unsa ba ni nawa man maring oy kang Nick Wahaw. Ano ra ha?

0: sa mga kanta, mga maring, katukata, mga igana, hatod sabto ka nato sa Santon Vitamin C. Kapait sa panahon karoon, dapat paraminting ligon o gabasok ka to ang mga immune system. Inom taadlo-adlo mga maring o Santon Vitamin C. Good morning, di ay kang Madam Bibing Mirafuentes. Dinasa mga taga Nueva Iloco sa Mawab. And also, ito nang itimbayan, ito ang mga senior citizen diyan. Kay mamanis la ito ang mga kuan, ito ang mga kumaring, ito ang tawag aning kitaon karong Hulyo 26, mga higala. Kaya diyan manta sa kay kuan sa covered court sa barangay Nueva Iloco. Karong Hulyo 26, kauban ang Yes to Health team o ang XFM Dagom. Nagsanib mo ang mga kusugday. Kaya mga anak, may karoon di ang Hulyo 26 at Longo Domingo. Kaya aroon nga mahatod ng mga libre nga mga servisyo. Sama sa to ang check-up o ban pa nga mga produkto. Ang dalamig mga kalipayon diha. O nga, makitansa din nyo diha kami tulo ni Tia Daria o ni Master Inday Tanini. O inyo sa mahalubilo diha personal ang ato ang di basta-basta nga anchor man sa programa mga maringa. Pusay! Og dapod si makit ay pudato diha mga maring ang programa tigpa mapapod sa kana ganing programa nga Exciting Pilipinas. Yan si Pari Bobong o Bobong Bong Algabri. Bong Umaki Algabri Senior. Kompleto gyud na iya kay malain din sa dili kompleto na nga maring. Alas 10:31 na atong oras mga higala. Hoy mga tricycle drivers diri sa Dakbayan sa Tagum, kamusta ang ato ang pagpamasahero, nagkuha na bang mga income? Basig gahantak mo diha, ha? Ayaw mo paghantak kay ako anas siya ka ng okay na lang maghantak pero ayaw gina ka ng ihurot ganyan yung income kay luway pa ba yung pamilya ka? Kuan bin, nagpaabot na silang ban. Anyway mga igala, ano na ako ang sparring partner?
1: Hello ka. Okay.
0: Maraga, nasa lagay mo ang postura.
1: Maraga, siguro sa hangin ba kayo?
0: Pagkawas mo kanina, murag okay ra. Karon mura na kag naunsa.
1: Lain man kayo. Oy, mura mag, sige kong flight.
0: Mo ba?
1: Oo. Oh. Mukanta siguro, Kubi.
0: Katay, basig na yung mo sabay, ha? Inakanta. Basig na yung mo follow up, ha? So, asay mo kantahon?
1: Break fluid. Nag-inom na ko break fluid.
0: Asay mo kantahon?
1: Kuan, katong, pirot lang ako, abe. Kaya ba, may request ni GM kahapon.
0: Hoy, good morning sa to ang di ba sa basa sakto pamarog nga General Manager sa XFM Network Philippines, si
1: Edwin Garwin.
0: Good morning. Good morning,
1: JM. Yes, JM. Okay, so be ato nga kantahon be.
0: Ya kaya kaya pa to ang kuan, pa to ang ato ang operator na pay gi kuan. Na pay giingon diri ato sa ning tilaan ni mga
1: si diri, ah? John Jampong oi.
0: Aba
1: kanay si John tilaan Jampong.
0: Tilaan ra kun siya kanang tagbaw. Ani ana. Mana siya?
1: Bebe. Asa sa unsa na siya title ana?
0: Pirot ng kahayon.
1: Pirot ka katong kuan, katong isa katong isang nga pirot. Ay ayo ni asa daw
0: video. Pirot.
1: Pirot ma. Duha man siya.
0: Muna. Kira na.
1: Ay, kwan na. I'm not familiar. Kwan na lang big. Anang,
0: ED na lang.
1: ED?
0: Ini kind of
1: song. ED, pirik-pirik. Kwan na lang. Katong Okinabuhi by Victor Kahoy.
0: Kana na lang.
1: Dapat ato atong ikuan. Uy, atong i-message.
0: I-message
1: Janine mo kayo.
0: Wala tamang sabay sa protocol.
1: Wala tamang ma-imbudo na sa GM.
0: Imbudo rin ba ito kahapon?
1: Imbudo rin ba ito kahapon?
0: Hi, good morning kang Nose Jampon.
1: Limakirahin man tayo na iya ha. Aba.
0: May ang gusto.

0: balik-balik pa namin. Parang nagpanit, balik-balik.
1: Thank you, Kayo, sa mga nag-request.
0: Salamat, Kayo, ha. Salamat, Kayo. Ay, shout out ka, Linlin. Linlin.
1: Good morning, Lin. Sorry, Lin.
0: Sorry, Kayo, Lin.
1: Good morning po di ay kang Josephine Napero, Vicente de la Rama. Mo shout out na lang ko sa ako ang mga igsoon sa Maligaya, Tag-Ugpo, Pantukan, Davao de Oro, sila Junilo Vicente, si Wilbert Vicente from Tagom, Davao del Norte. Uy, nakapuyok-puyok ko kadali o ganang kuan ay sa Tag-Ugpo.
0: Mao ba?
1: Sakop na sa Pantukan, Tugnaw, kaya di ang ganang kuan.
0: Olo, uy.
1: Kanang muna kita ko sa Tag-Ugpo, kaya nagkagabi, kaya magtiko-ko ka.
0: Grabe naman yan, grabe naman yan.
1: Aplugo ni mong imuhang diha da pita, yan mga,
0: Tag-Ugpo. Anak ka. Mot nga ka.
1: Yes, Tugnaw juga. Idea iwat ay.
0: Hello, eh, boss ka na ko ng bug now.
1: Hi, kang niya. The girl has turned into a woman.
0: Girls, and okay. Kana, anindot na siya.
1: Okay, nasa, kayanin mo na.
0: Atong kantahon, kaya buka akong black ko.
1: Noted.
0: Uy, si Toto Richard.
1: Anya na, kato sa this girl has turned into a woman. Isin, siguro na, kaya malibog na po na si
0: sige, be.
1: This girl
0: is turning to a woman. This girl is turning to a woman, requested by Tuto Garing Pirarin. Sos Ginoo ko.
1: Ay, mga taga Jensan, good morning. Yung salamat kay pagtanaw sa paglili. Makitaan sa live sa Facebook sa XFM General Santos City. Good morning, Marisol. At ko karon panakaltingog sa radyo kay gikan pa naglaba. Nagtak ang paglinungag watching from Purok 10 Kamansi panag salamat sa pagbasa sa inyo maring salamat sa kang Rosemary Lihanyo Sarinas. Hello
0: si Liberta Sael shout out Amarik Erika de Tanini from Nuevo Iloco mawa pumala na ba ni
1: wala pa
0: sige ni si John Jampong salamat kayo ni John Jampong okay salamat kayo sige.
1: Richard Garing, tama na George.
0: Lain ka kaning na.
1: Ning sidlak nang upaw o kinabuhi yugyugon di na mugahi aba.
0: Testingan.
1: Asa ni Didi Car?

0: babayo ta nakataha.
1: Salamat kayo, salamat kayo.
2: Ako tirahay ko diyan ko anbi, kadang tatay ko ba Yuyoy Villamil.
1: Kana, oh. Tatay ko.
2: Kaya ni mo na.
1: Talam. Kaya na ni mo, di ko kabaluana.
2: Ikaw kanta.
1: Di ko.
2: Request ako na ng PM sa ako.
1: Ay, ikaw kanta, ha. Oh.
2: Tatay ko, mangguna ko eh.
1: Di ko kabaluana, sige daw. I-try daw, oh.
2: Tatay ko.
1: Kung talamaye, alam na.
2: Mode na siya?
1: Oh.
2: Sige, note. Sige. Ato ning ipahinungod sa to ang mga habal-habal drivers. Ringgay lagi na siya. Katong Yoyoy Villami. Tatay ko. Lain lagi na si Paringgab. Pagkataon lang kita Grigi.
1: Mahilip na siya Grigi.
2: Si, ano si Paringgab.
1: Si Paringgab. Ay, pagkuan na yan na Paringgab. Kaya hilig ka Grigi ba?
2: Lain lagi na siya. Kaya makuang bita ng Rigi. Oo. Sige. Ay, shout out. Basa naman yung ganina.
1: Mana naman yun. Ay, total eclipse of my heart. Kay Hilason biya katanini. Aba, si Rosemary Sarinas.
2: Si Rosemary. Salamat kay Rosemary. Ay, pag-ana Rosemary.
1: Mm-hmm.

0: mana ay tama na.
1: Tama na ay.
0: Tama na ay. Gara man saan mo ay.
1: Ingan pa din si Alvin Gook na kanta ha taon mga request oy. Asa may request ni Alvin?
0: Asa mga Alvin? Marala na aning ka Alvin? Asa man imong request Alvin?
1: May, ingan pa si GR inabiyugan nga maayong buntag at tropa. Shout out na ako mga silingan diri ha. Sa may purok Jingle Valley. Sa naminaw sa inyong programa diri sa Mati City. Abang!
0: Abang!
1: Mga tigamati.
0: Oye, si Arturo Ed Kila. Katahan ko noo, mabugnaw ng alasang. Abang.
1: Noted, noted.
0: Noted, noted. Abang. O, kini nga si Norbert Tahali. Count on you. Abang.
1: Tahali.
0: Noted. Sige na kay. Kantahan na ning duha ni Maring Erika.
1: Sa may unahon na tabihan.
0: Kani mabugnaw ng lasang.
1: Sige, noted.
0: Kantaha, o.
1: Dekan pa kagdos diha.
0: Napakoy tres diri o dungagi lang diyo.
1: Di mo kumulang mabugnaw ng lasang, oy. Kay Erko, nabiyaan mo ano. Sige na, ikaw na, mabuglaw ng lasang.
0: Be.
1: O sa may ikaw na, sige. So, kay, kita mo gipalik-alik doon, ikataon tani. Noted, master, na ikataon ni ikataon.
0: Ako na yung kantaon ni ay, ulam tani yung style ay.
1: Kini kantaon.
0: Ay, pirot.

0: Tama na kay bugnaw na kay lasang, bugnaw na kay lasang.
1: Nigimaw nang banakon.
0: Ha, na dito mga lang mga mananap.
1: Sa Serengani ba yato nakalabing adlaw dunay kanang 14 anyos nga babae gipaak sa banakon dai.
0: Uy, Ginoo ko.
1: Nakuan gyud taon sa kinang kinabuhi nakalas gyud taon. Ako mahalo sigo ana mga banakon. Mala unta to ko bermapon nga matud sa kadang oras.
0: Ako kay pagkita ko banakon akong kutukutuhon oy.
1: Ang banakon.
0: Oh, ang kuto. May span man siya.
1: Ako ganahan ko atong ubos sa kutukuto.
0: Lailagay ka, day. Lailagay ka.
1: Ako nang, ang puta, libo ko ka nang, kung ano kay horny ka, ikaw ka.
0: Lailagay ba yuta ka?
1: Tanini, may pag-ibig pa ba? Bing Rodrigo, impa si Rosemary, Lihan, Lihanyo, Sarina, sabag, hagit ka ni
0: Rosemary. Kanon nyo, kantahasan ni Kanon nyo.
1: Isang nga request,
0: si Norbert Tahali. Ato nang pang, anong kay, para din sa mga lain,
1: oh. Ano, basi barangon ba ta?
0: Yes,
1: si Kibin,
0: count on nyo, kantaha.
1: Uy, taas ba, mapatong sa ko sa bangko, kaya taas ba niya. He?
0: Ay, nagsayo sayaw de ka, Arturo. Ayaw, mahugwa di ahan, ha.
1: Hatod ni kanato, mga maring, ato ang kanta sa Premium D3 Capsule. Doon ay virgin coconut oil, doon ay malunggay oil, o vitamin D3 200 ayo. Balag ba kay ayo, inom o Premium D3, nga doon ay 200 ayo. Wala tayo color na manawa?

0: Okay?
1: Na naman.
0: Ah, wala ay nawagin siya.
1: Thank you kayo sa mga ga-request. Katong kantahan mga igala, tutok ka nato sa turbo. Ayo inang laki ka kung imo di na mo gahi, idami ka na og turbo.
2: Ang
1: kapsula nga puwang, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Ang gata ka ayo, wala nang kahit ka.
0: Oy, tinuos hey, na hey, lang. Hey, hey, hey.
1: Tinunuan mo lagi na din.
0: Number one. Asa man ay mga kwan niya?
1: Katinunuan.
2: Excuse me.
0: Ay, wala sa lang niya ang mga advertiser kay pagkabayad taan na, oh. Para mo na lang bayad sa tua.
1: Ay, nako mga mari, ay maghawa kayo, mabalik niyo manaan yung pangahinom-dom. Kini ang, yan na ha? Yan ang kaliyan kayo. Kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Oy, paring Lodi. Grabias damgon ako, paring Lodi, oy.
4: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
6: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na akong hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
4: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
6: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
4: oh, usya may problema.
6: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
4: Usya ila siya.
6: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
7: Exciting!
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright! Okay, we're back mga katropa.
1: Salamat kaayo ka nga pari Ariel sa iyang kanta today, In My Life.
0: In My Life, good, grabe. So,
1: nagkagamay na lang kayo ng mga lalaki or nga miingon nga ka ng kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi. Gamay na lang kayo na.
0: Dagan, walay, gamay na lang na kayo. Pila na lang na sila, oy.
1: Murag, ambot lang ka ni si Kuan, si Nod Jampo ni ano ba ka na siya?
0: Mau, basin.
1: Si Arturo Idkila, yung ano ba ka na sila? Kana miingon sa Kuan nga kini akong asawa mo, kini akong kinabuhi.
0: May mga inaala nga mga factor ba, no?
1: Gani.
0: So, ato anang mga kwanan, ato anang himay-himayan ron niya, Marie.
1: Sakto na siya, mga Marie. Oga, siyempre, kaya itong oras, alas 11:02, nasa buntag, ato ni kanato, mga igala, ay, kalamit sa kape. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga Marie, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolin mismo sa inyong mga lugar. O niya, pilihan lang sa kayo, mapalit po rin sa toang Yes to Health Clinic na ng butang diri sa Tagom. Paingong ka sa palingki, di akagasubay sa Ganti Road, sa Magugpo West, na lang sa wala nga bahin, tapad sa Mr. DIY.
0: Aba!
1: Tapad sa Bugasan, napangita si Doc CJ ni Druda, kay Daniel, delivery nga check-up, ikan sa Miyerkules nga doon sa Adlaw nga Biyernes. Nga, siyempre, kung mapalit ka, pangitaan sa po si Dalikyati, dalam po si Palangga.
0: Ayun ko na kalimti si Palangga, oy, kay...

0: cold herbal tea.
1: Correct.
0: Ang kada best anin siya kay magnormal ang imong blood pressure.
1: Oo.
0: Kanya ang kana gani imong pagkaon mga kanang dili mo gud maayo nang
1: kanang mga kuang ka kanang mga constipated ka kanang dugay ka mahilisan.
0: Dugay ka mahilisan lain
1: ka. Kana agoy ma wow asa. Dugay was ka, out good.
0: Dugay ka maka libs ba?
1: Dugay ka maka Bangladesh.
0: Yes, nya imo ang kuan kanang lain ba nang dugay ka maka Bangladesh kay baho na kay imong utot.
1: Kuan lain na kayo, murag ang dugab nimo, lain na kay imong dugab da amaring.
0: So dapat nang normal pero minti at nang pagbawas sa matag adlaw kay dapat dili ka luya kay kanang dugay di ka kalibang maluya biya ka anak dai.
1: Huy, magkuan ka na maka daot na oy.
0: So mag Santon Gold
1: Herbal Tea.
0: Og Santon Gold
1: Herbal Capsule.
0: Og Santon Gold
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Ah.
0: Papalit na sa mga pharmacy butika
1: sa inyong mga lugar, tibok kalibutan. Alam mo dito sa yo kay mapakan niya mo Groro Bells.
0: Papalit ka ni sa kuan sa katong nagira ko ni sa gawas.
1: Sa Ukraine?
0: Dili sa
1: sa man to
0: sa Hamas ba? Mapalit ka ni dito no?
1: Depende ko ni distributor dito. Mota na ito si boss. Boss, naka distributor dito, boss?
0: Assign ka dito. Ikaw ka ng kating subay ka sa mga parmasya dito.
1: Kung busy man kayo tadri, oy. Busy kita sa video, okay?
0: Di ko alam nito siguro si Marlo.
1: Si Marlo lang dito kay kuan ay mga... naputoy, kuan pito si Marlo, naman putoy kapasidad.
0: Hindi mo ito siya tirahan kayo. Mingga mo ito mga kuan. Ay, kaoban naman eh. Kiningi, tumaka, kaoban rin eh. Ay nako, hayang tikongkong tikangkang kay atong birahan ang imong luwang. Mga maring, alas 11:05 natong oras. Napay nang napay ni hagit og video kidi ha.
1: Ah, sabay ni ato paning respetuhan. Kada lang si ugma na lang ni.
0: Assignment na lang
1: na ay na.
0: Ilista lang na ilista.
1: Josepina, assignment na lang ni mo Josepina ha.
0: Wala na may mga utang sa mga message sana na ato tilaan na mo tanan ha. Lain na ba mo kay inyo may pasangin dyan, wala may gatila diri sa mga mensahe ay.
1: Hoy may na pa may. Kadang Rosemary Serenas ah, ugma na lang imong may pag-ibig pa ba ha? Ana.
0: Pa-shout out lang ko dito sa taga Alae kay Janjan and BB Girl.
1: Kana.
0: Nasay BB Girl, mura sa si Kenneth ay BB Girl. Na nagamay di si Kenneth. Ni sumaw ko diyan pagka mistiso.
1: Oo, siyempre. Namagilay mangin ana ang mga faktor.
0: Nakatupad mo po sa mistisa.
1: Bagay sa sila.
0: Bagay, sa kailang may mong anak na, mura siguro si Marlo.
1: Ala oi sige.
0: Wala ay bina ng anak ba.
1: Ano man.
0: Ako kani adto no gi anak ko no kay ningon akong amahan nga i padin ita ni kay na pulihan sa ospital.
1: Nay nana.
0: Kay ako mama og papa kay gapo man sila og gwapa. Nya kay kakatao na ko ningon sila mura diskopyado sila nga nailisan ko no ko sa ospital.
1: Gubra ka gikambyuhan.
0: Oo nya kay
1: giswap sa para giswap.
0: Oo, niya pag DNA kay positive mang yun, 99.99 mo, yaman siya kong anak, gidawat na lang po.
1: Gidawat na lang. Wala sila yung no choice yun.
0: Oo, na.
1: Ana.
0: Pero mo lagi, muna nasawot ko, lanot na sa humay akong inom, oy. Wala ko patutiyas akong inahan.
1: Ay, nako, ana. So, sa tala mga inahan ron niya, ano nga, nag-antos nga, sila rami mong, kabalo ka ng mga inahan ron nga, grabe kayo mo, grabe kayo ka ng mother figure kayo, kaya sa gigang trabaho, maupay mo luto, maupay mo laba, maupay mamilo, maupay magkuan, ako ba, ipag-injeksyonan ang mga bukton sa mga inahan, bugat kayo niya, maupay magkuan, maupay magpakaon sa anak, ano, grabe kayo ba?
0: Pag-uli silang bana, kainom pa yung turbo.
1: Ano, mag-abot, walis lang bala, turbuhan pag yun, gabson pa yung taman, pag duty pag ugma, luya kayong lawas, ana ba?
0: Luya juga. Ako kanino, kanang yung ano, salamat na po kung ang kanang gidebiti sa si Edgar.
1: Kala ba kay, mupilita rin si Bato, mupilita sa Edmi Games. Isa ka siguro di akong Mike B, kay, mura magalubong kay, ana, kalang kuhan ba, alam mo gina mga inahan, na mga asawa, labi na kaya ikaw, kaya grabe kay ka, workaholic kay ka, nagabot siya sa balay, niya, kapay mabana, ikaw pa'y mga sikaso sa tanan, mag problema pag-usay panihapon ninyo, kunya, pag panihapon dito na, maabot sa banay, kung ano pa kay ka, kanang humulan da yung ka, ulum-luma, magluya na kayo magkagawa, mag-duty. May nana ba? Mulakaw ka. Asa ka mulakaw, luya ay mulawas.
0: Pero at least malang nabisbisan po.
1: Oo, gani.
0: Nabi na yung uban dyan nga, wala naging bisbis. Nang liki na lang ng ilang mga pilapil.
1: Wala na. Kanang, wala kayo. Kanang, ugan na kayo kagianan sa irrigation.
0: Wala, kanang mga dihado na ang niya. Nako, dito may sweet anak oi
1: kayo. Oo, kayo lain biya kayo, lalulaw, dagom na biya, oo.
0: Dagom na biya, kanang reklamo na

0: na si Toto kay gilag-om na diriya sa Jensan kay tungod sa to ang mga kanta.
1: Mao gani ingon kay si Toto. Alay, amping mo tanan diyan so sa man ato na ning karatiho na nato ni.
0: Ato na ning bigyan, masig bigyan pa ning Marlo.
1: Anya na tirahin na natin, magatirahin pa ng iba.
0: Oras sa to mga maring alas 11:09 na.

Sugus maayong pamatasan, tuguti ako nga makahatag sa akong pagyukbo, pagtahod, ganun yung duha, nga Maring. O nga, apila na lang budong isa kabigatla ninyong kauban nga si Maring Daria. Ako din si Marlo, nagpuyo din ni sa may Asuncion, Davao del Norte. Grabe kini ko kasi natian karon mga Maring kay kana ganing usay di ko pakita ba nga kuan nga ako problemas pa ni Malay kay namangukoy kini magun akong suliran karon bahin ni sa akong asawa nga si Ana. Kani ang asawa nga si Ana grabe jud kay kamangtas ang anggaan ni dito sila lang ba pamilya Georgia. Kana mga ana ang mga pangalan ng mga isu ginakayo kanang mga maro-maro ba. Pero kanahan magugog babae nga kanang murag ganang astigon pero nagtuod ko nga okay ka ayo pero bako kabalo dai nga ako man yung dominahos kanahan. Pila may kabulan na gikan atong gikasal mi naabtag mga hapit mi tuig. Murag nakakita na ko lahat mag-channel ni akong asawa nga si Ana. Ugin ani mga panghitabo.

0: Ano?
1: Mang.
0: Ay, pagmangmangs ko, akay. Kornihan ko, anak.
2: Kasaya ba si buntag na saka na imo ang kabuhi ni mo? Kasi may nagtabo ni mo. High blood man siguro ka, pwede mong tagag Santon plus gold.
0: Nag-maintainer ko, anak. Nakoy mga tulog ka baksa lang ang ipalit. Ako gusto ko mag-istorya na ita kay hapit na ta magtuig, tunga na ta sa tuig gikan sa itong pagkasal.
2: Mang, gusto mo na problema ni mo? Wala man tagay problema gabi. Ano sa mga nga?
0: Dili gusto lang na, wala mo kay problema. Kinala na tayo memorandum of agreement.
2: Kung siya po, pasabuti mo memorandum of agreement.
0: Agreement. Agreement na. Ako di ko gusto nga, dagko na ta nakita, Marlo. Kaya ba ako na kay batasan? Ako lang ko'y batasan. Ipagawas na ko akong batasan karon. Ako ay nani lang ko ang istorya.
2: So, pasabuti mo ko itong nakailan ako sa unang mga mga bata. O, bata, dilit na kamauron.
0: So, basi!
2: Kita ko taguan mo imong tinun nga pagka ikaw. Masa man taong gamang? Wala, masa man taong kaan?
0: Basi, wala ka kaila. Kala ko mga amiga nga sila si Broy, ang taba ka nila sa ko, Georgia. Kay ako may maro-maro dito sa mga panahon sa unang sa eskwilaan, pero aksultiya ta ka sinood.
2: Mang gili man, daotan nga ipakita ni mo imong pagkaikaw. Pero sa kuwa, imo mo kumbana, di ba tag-kontra?
0: Asilan!
2: Saan man taong gawin?
0: Ayaw ko kala na!
2: Maulaw biya ko sa kuwa
0: na! Kutukutuhon ta karon, kutukutuhon up na! Kutukutuhon ta karon, ay kukuhan ko na!
2: Gitiunan man kunin mo, mahadlok biya ko, kada kong ikagbukton.
0: Niwa na nga niya karon.
2: Murag ka ganang bukton ni Alex.
0: Kabalo ba ka sa kong timbang sauna, 60 karon, 50 lang ako kapin?
2: Mas ganun kuman ni...
0: Gadayet ko.
2: Mau ba?
0: Sorti ang takas tinood, Merlo, ha? Di ko gusto ngayon mo kung sikasinga kay... Grabe na naman kayo ron.
2: Oh, sorti ang takas tinood, ha? Ayaw ko... Hunaan nga under ko ni mo, ha? Ako ko'y padre di pamilya di rin. Dapat ako'y gahi di rin.
0: Huwag ko'y labot.
2: O niya, kasi man ay gusto ni mo di.
0: Ay, musukol ka sa ko, ha? Sorti ang takas. Wala ba diyo ko nang hinayang kong laki? Wala ba diyo ko nang hinayang kong mga kwan?
2: Sorry, man.
0: Timani na Merlo. Sukad karon. Dili ko gusto ni mga imo ko ang di mo ko nga pareso na ubang mga bana. Ang mga asawa nga si kasingkala mga bana.
2: Wa ba ta kay unsa? Gigong sa man di karma ni. Akay gigsagpa di ba ka.
0: Mo na imo timani ani mo wa pagani kay sala.
2: Nahiyo ko ka pingo.
0: Sama.
2: Okay.
0: Da.
2: Sa mga gawi gisog. Unsa man taong gamo ka man kay ana-ana.
0: Sutiya ta ka Merlo. Wa pagani kay sala. Gilaparo na kana ko unsa lang makasala ka sa kuha ha? Di ba nila?
2: Mausap man taong gamang, eh.

0: tayo. Pare, anong ganda lang mag-midyagalong tuba, pare?
1: Dago, dali kay Wailing House by. Eh, ganang... Napugoy ganang kinupusan nga bak-bak dali.
0: Ah, mababa.
1: Lutan.
0: Ah, uyawa nyo, pare. Para mag... Uyawa nyo, tuba, di ba, pare? Sabi ni from A to Z, ni? From G to Sirit?
1: Dali, eh. Ganang... Kung ano siya, ganang...
0: 30-40 ni. Ano 30-40?
1: 30 ang tuba, 40 ang tubig.
0: Bagas ka. Nagkaroon kong bungot sa ito eh, pare. Nasa ba na yun? Uy, marang yun pa. Marang nausa ba na yung mga kwan eh? Marang pula lagi na yung mga apil eh.
1: Pula ko daw. Nausa man na sa napit.
0: Di ba? Kanan siya mga apil?
1: Ay, ketchup niyo eh.
0: Ah, okay. Ketchup niyo na eh.
1: Ano ko ganyan nag-barbecue.
0: Bito pare, nagay grabe bito kay social media. Pare, kita ka. Tanong-tanong video ba? Ako pa rin, sulti yan na kasi noon. Kita ko itong nai-video pa rin ang ban na pa rin. Bunal-bunal lang sa iyang asawa pa rin kay na abtan itong nag-inom pa rin. Ang mga vlog ko rin, madunggal, makita
1: na ko. Ang banag, bunal-bunal lang sa asawa?
0: Oo. Ako pa rin, sulti yan na kasi noon pa rin. Ako, di ko kuha na pa rin.
1: Ah, pa rin, hasta.
0: Ah, mga ba? Agis kay kuha na pa rin ka ng mga asawa nga mga isok. Asa mo kumukuha na na. Wah, ako na rin, asawa na ko. Bisan pag 300 na sila kabog, ako nalisa ka na.
1: Ngigani mo, no?
0: Lagi!
1: Ako pa rin, anak, mapugo. Ako eh, kuwan ko ano ni anak. Si Paon, kumanayahan ko, anak.
0: Kuyawa ni mo, no? Kuyawa ni mo. Kuya, isuka ka
1: ni mo. Ako eh, sa puton, sa bahay, hadlock ka na sila. Ay, manglusot sa bitana sila mahuot
0: ka siya. Ako asawa. Tawa ko na ako asawa. Rinsya! Ay, Andre.
2: Ang say... Ay...
0: Tagay may dryo kwan, tagay may corn beef dry.
2: Nala pa, nahuto na ta corn beef.
0: Kung wala ay beef dito, corn lang.
2: Kanan, may beef loaf dito.
0: Kala, si.
2: Pang, mukapi ka?
0: Timplay may dryo, Santon Gold Coffee Mix.
2: Sige, mabalik ko hanya. Tapuin to kay mong corn beef, kay gisingot ang
0: imong pang. Naka na, mo na yung mga asawa. Permihagin na.
2: Undang na akong kanang kuan na, kanang di na ka mahubog na kay undang na niya ko. Kaya pa ni mo, hala inom mo eh, bahala ka.
0: Si.
2: Mabalik ako niya taon-taon.
0: Taka pare, kita ka, kita ka.
1: Kaya gini mo eh.
0: Nakakita pa ka?
1: Giservisyon, dito kasi mga asawa.
0: Ako pare.
1: Daw sama ka sa politiko, nga giservisyon, sige alagad sa mga tao.
0: Wala ko na ka. Muna ako pare, di ko na disiplinahong ganun ko na kong asawa pare.
1: Amo
0: na eh. Dilin ako na ingon nga parehaso ko na ba, nandiron ko.
1: Ako na eh.
0: Lokon.
1: Ako lagi, singkasingkaan ko sa kong asawa, ay.
0: Nasato pa, di ginay ka?
1: Dili sa paghambog pre, o sa katingog na ko sa bahay, makita na nilang musugat na kong kilay na ko, tago sa lantanan.
0: Ako pare!
1: Asawa na ko, sok-sok lang sa katre.
0: Kukuya ko na na! Ako, sortiya na ka? Ako? Inik, abot ako din balay pare. Ako asawa pare, gikan mo na siya ang trabaho. Muna ako palong agon. Muna ako papiloon. Muna ako palapon. Mauna talan.
1: Ang igagin mo.
0: Wala ako igigon pare.
1: Ikaw gigin eh, gahe dirigis inyong bahay
0: din. Putlik tail, ako nalisa ka na ako asawa pare.
1: Sige. Ikaw na ang panalo pre.
0: Pero, ikaw, dinig ka mo kanay, digin ka pander giday.
1: Away, magka-under na ko. Ako may panridi pamilya. Usa katingog na ko. Usa katingog na ko, timbakuas. Nandun na, mayroon na ko, bili. Dili.
0: Kuyawa, managin pare. Di kita pinagdaw kung mga asawa pare.
1: Ay, kita ka ni bukton na ko.
0: Grabe bukton ni mo pare. Murag, imong bukton pare ba? Kung napalay tunok-tunok, murag bunal ni barok.
1: Hindi akong bukton ako.
3: Ayaw naman.
1: Muni ang gipa. Dili mo pa oraray mga bahay, pero musipyat sila, kinirap mo mukuhan sila hapon.
0: Kuyawa
1: niyo. Bukton ako, may mo. Ay.
0: Pare, di gini ka basta-basta pare.
1: Kana si kuhan, si ambot lang, kana si Nod Jampon, under po na siyang asawa ni.
0: Di gini ka basta-basta pare. Mora nyo din kang sigulin pare, yung kito si Boss Mark pare. Nga ako ang mga amigo pare.
1: Ah, kini si Osipina.
0: Oh.
1: Tinambunan, gahe mo kuhan sila hani.
0: Oh.
1: Pero, ako lagi, tingala man sa atin.
0: Ako pare, sulti yata ka. Kana, ako mga amigo pare, sila si Boss Mark o si Gulin? Kato ba tawanan to, mga hadlok na sinang asawa? Ako pare, di ko manlo sa asawa pare.
1: Grabe kahi, agin.
0: Isu kayo ni pare.
1: Pare, mo, pasin na ko pre.
0: Si pare, si pare.
1: Ilapas ko sa oras.
0: Pasa pare.
1: Masigang ko sa asawa, ito na po.
0: Si pare.
4: Mga maring,
0: murag na siya ko ba mga maring pagka balo na ko maringa mga maringa akong amigo na ko maringa bertibing kuan to kung pare na ko kanamang tas nito kayo di siya pagpander siyang asawa kaya naman ko yung mga bana maringa pareha nila ni Gulin o ni Musmark nga kanang mga maro-maro na ay mga kanala sila yung mga gitawag nila o kanang mga yearbook kanang mga yearbook parang libog ko anak muto nga nagisigutan na nasong nagisigutan mo na dito pag uli na ko sa balay maring inaani mga paghitabo

0: Mang!
1: Anong karuraman ka?
0: Eh, niabot na imong gwapo kayong ba, 9 taon?
1: Eh, kaluruha na imong style, ha? Sinaguban-uban mo nila ni Gulin di Dog, ni Mark.
0: Ay, nagkuhan na. Lingaw-lingaw, ah. Ragod gamay.
1: Kako, kabalobi ako ng mga style ninyo. Narabay mo yung mga password. Narabay mo yung pagmingon ganin na, bus-bus! Ba't pasabot na, nagkauban na ninyo mga asawa.
0: Mark, ah. Napunay mo ang mga style ni mo nga.
1: Ansa?
0: Wala na pulmini mo na yung mga style.
1: Ay, ayaw pagkuhan. Oh, ang kakuha lang ngayon. Ano nga, kusama na nga, namin yung mga password nga, kanang mga yearbook. Kusama na mga yearbook.
0: Ah, mga yearbook, good. Kanang
1: ma,
0: mga,
1: sama na.
0: Mga batchmate. Kanya ito, mga good.
1: Mga classmate, anak.
0: Mga nga na.
1: Klaro-klaruhan na yung mga style lang. Ano ka naman ka?
0: Ayaw, saka-sakahay mong high blood kay. Bago ra ba kang ligo?
1: Di ko gusto nga magwa. Ano ba yung ligo? Ay ko wala na, ha?
0: Agis kay ni kuot ko sa imong dihadapit. Agisagpa ko ni mo.
1: Ay ko kuan ko, anak-anak. Ay, na, takda na ka ni mo mga amigo niyo.
0: Ako na siguro kang ipacheck up sa high blood kay ni. Suko na ba gawa ko kay buhat dautan? Sumantang gabi. Kejo-kejoan na gabi.
1: Ay, ay ko dot-dote, anak ba? Nakaturbo ka, no?
0: Wala, we. Ingigahi mag-inisya kay. Kaming dinar mag santon plus gold niya.
1: Karuha na yung style mo, ha? Karuha na yung style mo, ha?
0: Mang.
1: Ha?
0: Mas naman taong ka. Ayaw pag... Ay mo manong kung suko-suko nang kainom ba ako?
1: Ano din ko? Ah? Ano din kainom ka?
0: Gahi ba ako ka nang kainom ko?
1: Ay kuwa ko'y labo to gahi ka.
0: Ayaw ko kuwan. Isa mo na. Ikaw, gahi. Isu ba ako? Gilapangga ni mo agay gikutukuto ko ni mo
1: ayo ko galuka-luka na yung mga style ninyo, ha?
0: Sorry, ma.
1: Sa magtabang na yan, ano mo lolo ni mo? Asi mo tatay ni mo niya? Pukaw na!
0: Tatay! Gipukaw ka!
1: Tay! Sa laban ka na yung mga anak mong apo ni mo?
2: Huwag mo ko'y panahon.
1: Sa mga ikuha nito, sa mga kumusta ba ni mga pagpananom ni mo nito?
2: Ah, sinambong at timgasang dahon.
1: Ayoko, kanwala. Sa mo, laban ka na eh?
2: Ah, sige, pasin ako.
1: Kanay mong bayaw ni mo niya? Ayoko, kanwala. Kaya sige, nagtuogag na mong bayaw niya.
0: Sinto, gabang apilon mo ni mo na akong mga side. Akong tatay na kukagawang... Saan man taong...
1: Ay, mong iso niya. Wag ko ilapot na ng iso ni mo. Tawagan mo yung iso ni mo niya si Pugi. Pugi!
0: Pugi!
1: Kamas niya! Ay, kung ano kanong ka, ha?
3: Uy, ano na bilman kaning sa ilan eh? Nga mo kaya pil? Nagpuyo ka malinawon, ha?
0: Ilan kay ka?
1: Di ka magapil-apil, ha? Di mo siya mukha kasi yung sony mo.
3: Ayaw! Wala akong kinalaman dito, ha?
0: Awarag, apil mo ni mo na kumagsuon mo may sony.
1: Di ko gusto nila, kung gusto nga, parehasun ko ni mo ng ubang mga bana nga, mga asawa nga, imulang kong andiran-diran nga, sinayin mong mga kwandre.
0: Wala mang gutika ang dira. Good. Nung sa may isa, dahil naman. Wala sa may problema ni mo.
1: Dili, pag-iingnan lang takadaan. Pag-iingnan lang takadaan nga. Dili ko gusto nga mo kung kwan-kwanon. Kaya marabangin ng mga style niyo.
0: Dili ko. Wala man. Dili ko mag-under ni mo. Kaya...
1: Saan po kayo? Mukha ka po kayo? Pogs! Mukha ka, Pogs! Mupala ka, Pogs!
3: Wala ko hilapot diri. Pasin ako.
1: Ingnan lang mga kwan ni mo, ha?
0: Suon ako ni mong kalaki. Ana, sa mga taong kaday, uy. Muna'y epekto sa sige tanaw ni mo ka ng inchik-inchik. Ka na mga gahi kay mga salida.
1: Magbuot ka kung talaga kong major garden. Ganahan mo kung talaga ng major garden, be.
0: Sige, muna'y epekto na. Kaya sige kataon na mo ng mga si...
1: Idol man ako na si Kwan. Idol man ako na si Dao Minso. O, ginatanaw man ako na. Ay kung Kwan na. Kaya idol na ako na.
0: Amo lagi, idol ni mo na. Niya karoon. Kwan na ka ng batasan ni mo. Nautro ka galit.
1: Niya, alam ko na pag-istorya. Alam ko na pag-istorya.
0: Wala mong...
1: Kasi mas Crispin. Tangin mo mangulis Crispin. Tawa to Crispin.
0: Crispin.
4: Kuya, may gabi, kuya.
0: Tawag ka ati ni mo. Gito.
1: Ikaw. Tarong-tarong nga ni style ni mo, Crispin, ha?
4: Sorry, te.
1: Pasa nito.
4: Sorry, te.
1: Ang sinito ka...
0: Mga tao, yung sige kuhan ko anon ba? Sa mga tao, kabusado naman kayo ka, ana? Sumuntang, ayaw yung tao gulatang panahon.
1: Stila ninyo.
0: Mayingon ko sa kong guling ko, nagmahay ko, nagminyo ko ni mo.
1: So, nagmahay ka?
0: Wa, ganino. Ayaw gulatang maabot panahon nga magmuabot na
1: spunto. Mali mo ko, loko-loko yan, ha?
0: Kahit...
1: Pero ako 5 mil na, be. Kaya ibalik na ako nakaroon din na, be.
0: 5 mil? Wa mo ko, 5 mil din,
1: hungog ka! Pakitang 5 mil ito! Pantay ka sa kuha. Wala na naman ko gig-count eh.
0: O, naroon. Imo na yung 5 mil.
1: Kasina, malakaw na ko. Matawag na ko.
0: Nagsaon naman nga sa wami. Gahi, magkain. Ay, hindi magkasawa tag tigre.
1: Mga maring, kani mong unang asawa mga maring, sige mo na siya tanawa ng mga kuan maring, kanang si Tartana ng Mature Garden. Mature Garden maring ba? Kanagay din siya magkuan, kasi hindi kayo tagdo na niya maring. Magkuan din ba siya na, magmunimunim, sugot rin po din siya rausa. Kunya usa sa puto ni siya, may lamang ako niya sa puto niya maring, kay kay trago sa mga ang aura sa iyang naong, kunya ang smile kay pikas na. Pero medyo isugag yun. Nagkikaw sa ani maring nga, giblock ko sa Facebook ani, niya, akong gidooloy, niya, pag umana, ngayon kong pasailo, gipadala lang kong mga mensahero. Doon na ulihan po may maring. Kabalong ka mga maring nga, naiusa ka one time, ana, nakuban mi ana dito, kauban akong kumpari, kay na yung birthday, yung ina ni mga pangitabo.

0: Pre.
1: Pre.
0: Okay, okay ba diri pamistahan pre?
1: Okay kay pare kay kining balaya pre. Para na pud ako ning mangigsuon pre.
0: Aw, di ka tam hello under.
1: Ah, pare. Ay kabala ka pare odra. Okay, balion ang kali pre. Oh, oh. Duha ihatag ni mismo si mo asawa pre.
0: Tawas tapol.
1: Tawas tapol na pre, tawas tapol.
2: Ayaw
1: ba? Tawas tapol na siya pre.
0: Ah, sige, tawag ko sa kong asawa pre. Ahan, ana.
1: Sa ay kung sagit-sagiti ba? Ay kung sagit-sagiti ba?
0: Gitawag raman. Gudjagod, hinay raman ito pagtawag.
1: Kabalo ka nagtanaw ko doon sa kong cellphone ng Guan Mitchell Garden. Imo kong tawang. Tarong-tarong nga ko ba?
0: Buwang lang kasi tatanaw ng insik-insik.
1: Saan naman tawang? Insik-insik pa din nga. Kaya mana? Korean-Korean mana?
0: Insik, mga gunagod. Taiwanese mana? Mitchell, pataka, rajig ko no. Iyan, mga kong dito kay...
1: Ay kung sagit-sagiti. Ay kung sagit-sagiti.
0: Nagsuka na niya, pre.
2: Ah, pare, nalani, pare.
0: Ah, ah, sige.
2: Atap na pare!
0: Ah, sige, sige. Ah, ana, tara na, tara. Ngayon, huka na ko, huka na.
1: Siyon ko, siyon, takas mo kilit.
0: Okay, guys. Namusin, igustot mo din ako kilit. Usa mo kay... Pakalaman na magkaisog naman ng kay ka.
1: Ayaw kong sagit-sagiti. Ay kong sagit-sagiti.
0: Singgit, singgit ba na ito? Ang itawag naman ka. Usa mong taong ka, eh?
1: Ay kong pariyasan ako ba ang mga ban na ba nga? Aw ang asawa ka ng mga ban ilang nasigasing kagdagag tao ba?
0: Gising kita ba na yung itawag ng mga kimaon na?
1: Ay kukuan na ba? At gutukutuhon takabi.
0: Agay. I-uppercut ko ni mo. Agay. Di ko karugao na na. Nakutukot.
1: Diyan ka lang! Blackout ako!
0: Ano? Ano? Ito, nagdawas ko dyan. Saan?
2: Pare! Saan ito, pare?
1: Muna mo ka nag-away pa si mga asawa, pare?
0: Wala eh. Mampaload daw siya sa gawas. Tanaw mo ito, inchik-inchik. Na-expire yung load. So,
1: matanaw siya ka na mga CEO?
0: Kana mo na yung natanaw niya, pre?
1: Kana mo ingon nga. Ito pala, hindi pala alam nila nga. Ito pala ang anak ng CEO. Anak!
0: Oo, muna natanaw niya. Ay, ni kuha na siya. Balik dito, pre. Ay, nga.
1: Pare.
0: Oo, oo.
1: Marag, kuhal ka, pare. Marag, daog ka si mga asawa, pare.
0: Kasi daog. Takka, naman taong ko
1: eh. Nakita na ko kanina, pare. Ginasigikusi ka, pare. Gikutukutu ka, pare. Marag, wala ka di. Buka di arte, pare. Wala ka di pala.
0: Nagkansika, rami. Nagkuhan-kuhan, rami. Nagkos-kosnot ba? Kasi, andir ba ito? Si Paon, ginoon to.
1: Ako, pare. Sulti yan.
0: Pagpalik to na ni. Is Paon ko to si Tubangan ni mo.
1: Kana may sakto. Kana may sakto.
0: Andir ko taong.
2: Usa!
1: Sige ni mo, sige ni mo.
0: Di kayo nang nag-istorya, may karate ni pare. Di ba pre? Karate pre?
1: Oh, oh, oh,
0: sipa-sipa pre?
1: Bito ka rin. Mabunaw ka
0: rin. Muna yung mong istoryahan. Di sugan.
1: Naluruhan na yung istorya. Ulis balay. Ulis sa balay ha? Ihapan ta kagkalima. Kung di ka ulis balay, bantay ka sa kuha.
0: Namista pag ito.
1: Diyan ka.
0: Mang tara na. Pre, ganang lain akong tiyan pre. Muli isa ko pre.
1: Pareho na itong pare na itong amigo na ito kanina.
0: Mugi pre. Balik na ko pa pre.
1: Sige pare.

0: Ana, saan mo ka nga skandalo mo gato sa kining nimista ta?
1: Da!
0: Sayang kayo ito ditong mga litson nga. Ang ni Huroto Gaon si Parida Ruin ra.
1: Da, wailami.
0: Kasi wailami, upakatilaw, wailami.
1: Da, tagad.
0: Ikaw ba? Istukar po na imo ang guwan dito, no? Yung kabuhi imo dito sa dekang tao.
1: Na naman?
0: Imo ra ba rin tapasakitan dito nga. Salamat juga pinangga ta kadi kong baos.
1: Ayko kana, ayko gerek ko ni. Ayko garing kana istirang mga nana.
0: Di pata ka pinangga pag berag.
1: Ayko istirang labsong. Lo tiyat ka ba lo, ayko kana na ha?
0: So dai problema.
1: Basig imo kong ipakita dia sa mga kwan ni mo nga mga amigo ni mo nga under ko ni mo. Imo kong isisiho lang ko ni mo.
0: Ay, pakita ba ito? Ikaw mag inagawan kuhan gani? Kasi pakita-kita ka under, ikaw mag inag...
1: Kay bawa ba ako ni mo? Kanay mong style ni mo? Daghan na ba kayo nagalang kuhan? Nagalang ba ko napansin mo? Magkakita kang patanon mo? Lain ang gagangising-isi?
0: Amo gani? Ay, masi ganang... Masi patakar? Naka-ebidensya?
1: Kasi ba ebidensya? Kinangal ba ba ebidensya na? Nga klaro na kayo ng imong mga lihok?
0: Kano sa makakita nga nagising-isi kung doon ay batanon? Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Ni adto ka dito atong maligyag maruya pero tingisi di mo.
0: Kita, day ka? Pero, taka na siyong gano'n?
1: Kaysa man ako na doon nga istorya, be. Nga nang adto mo kung mas mga amigo dito niya, naman na kayo naibigan dito nga ang mata sa kutong tindirag maruya nga murag pangalaan o ganing kuhan, kasag.
0: Ito murag, ang mata murag rabbit?
1: Murag lambay. Murag matang lambay, be.
0: Kaya ikaw, warningan, taka, ikaw, sige, labi pag daghang tao, di ko gusto mga, abi pa lang, sige, kasultin ng mga amigo na kung tuo ba ginagana sila nga kuan kanang gagahi diri sa bahay. Dili ka sige kuna na kay asawa tara ta ka.
1: Ay ko kuan na dia. Ayo
0: padre di pamilya diri.
1: Mao ba? Mao na imong gina pambog demo?
0: Mao si pambog.
1: Ha? Tapos tatay demo. Tapos mo katay.
2: Sorry po.
1: Kumusta man imong pagpanguman dito?
2: Awa lagi.
1: Ha?
2: Sino ang daotip ka sa bunga? Dako kong harvest.
1: Tumaga itong isang asas, Pugi! Pugi!
2: Pugi! Ate, may gabi iti.
1: Di, ama ko! Sino mga Crispin, ikaw Crispin.
2: Sorry, ti.
1: Di, Pugi! Tumaga si Pugi dito!
0: Si Pugi dito.
1: Pugi!
3: Uy, bayaw! Tinatawag mo na ako!
0: Oh, nanam.
1: May mas Pugi. Kay makapawala sa kong stress, Pugi. Unsa may imong mga kwanan imong kada imong magulang ni mo, Pugi. Kwanan na, sulti-sulti, tamag-tambagi na. Gadili ko'y pananader, kasabot ka?
3: Oh, Marlo, magbago ka na.
0: Gawas to, babe, damay. Gawa, ikaw ba? Limitahero ko di mong gamalita ni mo, ana.
3: Huwag ito ikaw mauna na imong style ni mo. Sige ka suko, naawag naman na kunot na oh. Ang imong edad is 32, mamura na kag 52.
1: Kuya, kay ka makastoryan ako, kaya nga naman, nalakay lain?
0: Nanapunta na ang istoryahan.
1: Nalakay gi bidibiran nga batanon?
0: Umuriak ta, inon din tanimog na ilain.
1: Ha?
0: O di ta muriak, may kag, kanaganing, wala na ganing, naman kay lain. Ambot.
1: Nga naman, so, karon, ako imong gi, ako imong daotan na eh. O, mamadyo ka, kaya ako ba imong daotan ni mo?
0: Isa mo lang yung daotan rin eh. Huwag mo kong gibuhat daotan. Ikaw may sige.
1: Kuya, okay ka makastoryan ako. Kuya, okay ka makastoryan ako ba no? Ha? Mura ka ka ng unsa dyo ka kahinlo yun? Ha? Kabalo ba yung kundi mo na style ni mo Marlo? Ha?
0: Ano po nang style ni mo? Imuro tayo sige pasangin lang. Sige na tanin mo pasakitan.
1: Pasakitan?
0: Oo.
1: Muna niyo gusto?
0: Okay. Kikuto-kuto na po kundi mo. Sayang kayo maligwa na kundi humba.
1: Muna yung timanaan ni mo.
0: Agay.
1: Samtang buhay pa ko. Dili ka pwede magbulag sa kuha.
0: Mang.
1: Kung kadesisyon ka magbulag ka sa kuha, timan eh huna-huna sa pagkadaghan. Basig. Dili na ka makakita sa nindot kaya kalibutan.
0: Mang. Ana.
1: Muna ko problema karon mga maring. Sao man ako niya kung asawa nga si Ana nga, pero hindi mo tasa nga. Di man dyan ko kalihukan niya, wala mo ito ko'y gibuhat niya. Tanan na lang mga kuwan ako, yan, di siya gusto ko nga andiro na ko siya, wala mo ako siya gi-under. Pati ito ako mga iksuon, ako nga tatay na ko, malamay niya. Butan man tani siya kayo, pero naman siya iyang channel. Tapaki ko di jo, sa man ako di biyaan na magkanako ni, pero I love you so much magkikuadi niya. Oy, pero malagi sige bika away. Maluoy mo tambagi ko. Dinila lang kutob. Marlo.

0: Alright, so mga maring, balik ta?
1: Grabe, dyan kayo.
0: Grabe, oy.
1: Samantong.
0: Grabe kayo. Saan naman yung mga kuhan rin?
1: Grabe, saan
0: na rin. Hindi naman ginay sila mga kuhan rin. Mga action, magkita nila ka mamuhipoy sa tani nila.
1: Hindi naging mabangbang nila mga beauty. Hindi ay mga maring.
0: Ay, nako, mga people, mga my friend.
1: Oras mga igala, 36 minutos na nakalabay sa Laso 11 sa buntag. Gamagyapan na Mati Dria sa XFM.
0: Yes, exciting!
1: Siyempre, kini ang programa nga ginapaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Kung ako, ikaw.
0: Kana, so, dakang kayo nag-atang aning programa, ano? Dili lang kay sila, siya, o kato.
1: Daghan. Gahidsit na mga secure.
0: Mga headset, mga secure kay gahidsit na sila. Grabe dyan kayo.
1: Mga drivers, gapapabuto sila mga monitoring sets.
0: Grabe kayo eh. So, naibangin alang ang mga sitwasyon. Ito na isgutan na maring. Naibangin alang ang mga factor, no? Nga, mga asawa nga. Abot nung no, mga napugay mga bana po nga. Grabe po kayo ka hinapat silang mga asawa. Napoy mga asawa nga hinapat silang bana.
1: Na kasagaran po sa mga asawa kanang magpa kasagaran sa asawa magpakaruinong ginasla sila gisiga sa mga sa bahay.
0: Mamon gina mga asawa gyud.
1: Sige, kita na desisyon diha mga marin.
0: Pero ano po yung mga asawa nga kanang kabalusan no sabot.
1: Kasagaran ba ano? Ako lang ni experience no. Kasagaran desisyon ang sasakto sa banag yun.
0: Nagay mangin ana.
1: Oo, sa asawa kasagaran kay
0: ni Sulimbad na si Linlin no. Dislini di ka dili mo di mo oyon si Linlin ana kay.
1: Alaba, may example na ko ha. Ay usa ka plano sa banag na ikaayo silang kinabuhi pero di mo sugot ang asawa kay kana laging maduol lagi daw ang bana sa kanang mga tentasyon.
0: Ni may nana.
1: Halimbawa ka nang gikuha ang bana sa ako, gikuha ang bana sa usa ka dako nga kanang kumpanya kay himuon sang artista.
0: Nana, agwapo na kay nagbana. Kumo na istorya ha.
1: Masuko ba nang asawa ko? Ay, iparis pa lang kadto ani Kindi.
0: Ano mga nana?
1: Kindi Biloso.
0: Hilig biya kitog bawo gramot biya ka, bawo biya ni mong gamot.
1: Kabala biya suka ka na muna hilig ni Kindi ha. Nya mo panikuan ka mga artista ka.
0: May mga nana nga mga factor, no? Pero ano ba yung mga bana po na kwan? Pero sa kuha na agad siguro na sa tower, maring? Okay, ubala na maring ha. Ang ubala na, kaya na may ubang mga asawa nga. Sige, wala pipili mga ana-ana mo, sugot na ba po? Pero ano ba yung mga asawa nga, hindi yun po sugot. Persama ni Ana, ang asawa ni Marlo.
1: Labi na nakabalo na ang asawa nga. Kabalo po sa imo ni Marlo nga. Kana ima, mura nag-iyas murado.
0: Ano ba yung mga ana no nga, mga kwan, kaya na magiging mga ana nga, mga kwan, mga isog mo dyan sila kayo?
1: Kana mga letter A.
0: Lakoy kayo lang nga ana, sugot na po. Na, grabe kayo mo. Dalira kayo ka. Ang uban na lang. Matigimang tasa. Niya ang smile ka na nga. Mailan, ganun yung mga guan. Pikas? Pikas kay smile?
1: Ako na ko yung nakaila. Pwede man to, Ana.
0: Sa man?
1: Ganggang.
0: Kwanto, labaw sa dos siya.
1: Kwanto.
0: Nagin na siya sa babae.
1: Mga ingana, gina sila.
0: But anyway, no, ito ni tambagan kay. Muraga mo flight na sa dos sa Bangladesh. So niya, tatawad.
1: Malain naman yung
0: babae. So, kwan, no?
1: Ito maglangay.
0: Ito maglangay kay para maka, kwan po ito, makatiyam-tiyam po ito.
1: Gani, no? Kaya rin niya maka...
0: Giyo naman itong gasol. Takang lalay kulang.
1: Ang problema ba siya ay nakauna nitong takang. Doon kayo mabuka lang yan. Itakang.
0: Sige.
1: So, ato na yung tambagan mga marikay. Doon na tayo 14 minutos na nakalabay. 14, 40 minutos na nakalabay sa last 11. Kini ato ang programa. Ato di ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix magpa paligon sa ito ang mapakusog sa ito ang cognitive function. Isa sa mga good effect ani maring mulantip ato ang panguna-huna. Dili ta maka-memorize o dali ta makahinumdum. Dili ta makalimot nga kana di ay mga maring dunay tay mga pagsulay sa kinabuhi. Sa lakton nga pagka-istorya ko dunay tay mga problema dali ta makapangita og solusyon basta maka Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay lantip ato ang panguna-huna, ang Santon Plus Coffee Mix dunay sangkap nga ang mangustin. Doon ay malunggay o nililansunis.
0: Nililansunis.
1: Maya rupod. Soybean eh.
0: Soyabean.
1: Soyabean o soyabean?
0: Soyabean. Sige, kuala ta ka ng...
1: Tambagi.
0: Tambagi. So, kining Marlo, no? Ang imuha di Marlo kay... Ah, naa naman na ayaw sama sa mong gingon kay gamay ra kay mog diferensya gapon sa nagpadala sa mog suwat tong among center na to gapon. Mamaora bo pero gamay lang diferensya. Kanay mo kwa lang gapon ay muhay, muhay lang gapon na kay asawa naman na lara na nimo. Ug imo nang dugay-dugayon, ug imo nang dugay-dugayon pabanay mo nang dapat imo nang isettle daan. Ayan pa po tagtuig kay pasabta lang na si ana kay kasagaran gyud mga ana mga mangtason gyud na siya. Nagyo na mga kwala na mga ila mga talent nila nga da, may lami, mga kwan ba? Kanang mga mangtason kay mga kwan. So, ala lang, ay kung maalang na yung mga asawa nga si Ana o Panggaa. And of course, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Hangtod og bapon, kita magkaoban mga marin diri sa ato ang programa nga Kung Ako Ikaw. Sa ngalan sa sparring partner nga pinakabigat lang sa Bisayan nga si Tia Daria.
0: Ha? Okay, siyempre.
1: Oh, ako si Maring Inda Erika Dali Guapa Dali Mister sa panibang kopiyansa Antong Hodgay Mangunay og si Lengan.
0: Master Nini Tanini, nagkasalamat! Oh, thank you for watching!

0: Exciting!
1: At ang iyang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Pasco.
5: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
5: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
5: The Secret of Health.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eriklorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Katrupa.
1: Time is 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga baon ng headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Marcoleta ay nilipat na sa Quezon City Jail. Senador nakalakad na muli matapos pong ma-clear sa pneumonia at iba pang sakit.
3: Dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado sa plunder case ni Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan.
1: House prosecution tinanggi pong nagduwag sa pag-arap kay Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial.
3: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan kung ipapasumpina ng impeachment court ngayong araw.
1: NBI iniimbestigahan ang mga irregularities sa 2019 SEA Games project.
3: Pangulong Marcos Jr. ipinapabilis ang Balog-Balog Project Phase 2 sa Tarlac.
1: Balitang regional naman, mga katropa, boyfriend nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos ang alita nito sa mga kaklase.
3: Balitang international, US naglunsad muli ng airstrike sa naval blockade laban sa Iran.
1: Balitang showbiz, legal counsel ibinunyag na walang naging problema sa prenuptial agreement.
3: BIR tax records ni VP Sara Duterte pagpapasyahan. Why?
1: Mga katropa, mapanahalian na po tayo ngayon ng Miyerkules, July 15, Payday 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa kapang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan katropa, inilipat na po si Senador Dante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas. Matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, batay sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, wala ng medical conditions si Marcoleta na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kaya't

0: News Nationwide.
1: Good news para kay detained Senador Dante Margoleta matapos siyang maklear sa pneumonia at iba pang karamdaman. Ayon sa ulat, nakakalakad na si Margoleta ng mag-isa matapos siyang masuri ng mga doktor sa Philippine General Hospital o PGH. Nauna nang namataan si Margoleta na gumagamit ng wheelchair habang sumasailalim sa kanyang pagpapagamot at mga pagdilig sa korte.
0: News Nationwide.
2: Nagpasok po ng not guilty plea si na dating Congressman Mike Depensor at mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotel Biray sa kanilang arraignment sa kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan, 3rd Division. Now narito mga katropa, binawi na Depensor at Espiritu ang kanilang motion to quash information habang walang inihain na kaparehong motion si Biray. Kaya itinuloy ng hukuman ang arraignment ng tatlong akusado. Samantala, si Senador Dante Margoleta ay hindi pa na-arraign o nababasahan po ng sakdal. Ito'y dahil nakabinbin pa rin ang kanyang motion to quash o kahilingang ibasura ang kasong plunder na inihain laban sa kanya. Itinakda na rin ang Sandigan Bayan ang susunod na pagdinig sa kaso matapos ang pagpasok ng plea ng tatlong akusado.
0: XFM News Nationwide.
1: Itinanggi ng House Prosecution Panel na natakot o umatras ito sa pagharap kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, hindi na isinama si Lopez sa listahan ng mga testigo dahil sapat na ang mga naiharap na ebidensya at testimonya upang patunayan ang mga puntong nais ihain ng prosekusyon. Sinabi ni Capunan na may posibilidad na maging unnecessary, redundant at surplus o paulit-ulit na lang ang testimonya ni Lopez matapos ang naging testimonya ng unang naging dalawang kinatawan ng NBI. Kasama rin sa hindi na iniyaharap bilang testigo si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, tatalakayin po ngayong araw ng Senate Impeachment Court, katropa, yung kung pagbibigyan po ang hiling ng House Prosecution na ipasabina ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Maghahain muna ng kanilang oral arguments ang prosecution at defense kaugnay ng motion bago magpasya ang impeachment court. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, magkokokos muna ang mga Senator Judges matapos po ang presentation na magkabilang panig bago bumoto sa kahilingan. Sa ilalim ng tinakdang patakaran, may tig 15 minuto ang prosekusyon at defense para sa nilang oral arguments at tig 10 minuto naman para sa rebuttal bago pagdesisyonan ng impeachment court ang motion.
0: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang bibilis na ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw at linggo. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, sinabi ni Escudero na normal lamang ang mabagal na pagsisimula ng paglilitis dahil nangangapa pa at nag-aadya sa mga abogado ng prosecution at depensa sa proseso ng impeachment trial. Paliwanag pa niya, inaasahang mas magiging mabilis na ang pag-uusad ng mga pagdinig habang tumatagal ang paglilitis. Sa takbo ng pag-usig sa kaso ni VP Sara, nakakapag-presinta na pa lamang ng dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation ang prosekusyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinisiyasat na po ng National Bureau of Investigation ang munang irregularidad sa paggamit naman ng pondo para sa sports complex dyan sa New Clark City, Tarlac, na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may impormasyon silang tinanggap na may bilyon-bilyong pisong pondo na inilaan sa proyekto kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate. Kasama rin sa sinisilip ng NBI ang aligasyon na may isa pong pribadong kumpanya na nakatanggap ng tinatayang 10 billion pesos para sa project kahit wala umanong isinagawang public bidding at dumaan lamang sa congressional insertions. Bukod dito, yung sinabi ni Matibag na muli ring re-repasuhin ng ahensya ang kontrobersyal na paggastos para sa SEA Games cauldron bilang bahagi ng kanilang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Formal nang tinapos ng National Bureau

0: Death Investigation o NBI ang imbestigasyon sa pagkamatay sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity sa Dipakulao, Aurora noong nakaraang buwan. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, na ihain na ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ang rekomendasyong magsampa ng mga kaukulang kaso laban kay dating Ateneo men's basketball coach Stubb Baldwin at 11 iba pa batay sa mga ebidensyang nakalap. Gitni Matibag, natapos na ang papel ng NBI at nasa DOJ na ang pagpapasya kung may sapat na batayan upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Anya, handa pa rin namang tumulong ang NBI kung kakailanganin. Samantala, sinabi ng DOJ na pinagsama na nito ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Commission on Elections sinikayat po ang local at international observer sa kauna-unahang Bangsamoro election. Katro pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inilok na Commission on Elections o COMELEC ang mga lokal at international na tagamasid ng batayan ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14 upang matiyak ang pagiging patas, maayos at kapanipaniwalang halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bukas ang komisyon sa partisipasyon ng iba't ibang grupo at stakeholder upang makatulong sa pagpapanatili ng transparency at integridad ng proseso ng botohan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ang presensya ng mga independent observer upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro. Patuloy naman ang COMELEC sa paghahanda para sa halalan kabilang ang mga hakbang para matiyak ang kahandaan ng sistema at mga mekanismong gagamitin sa araw ng botohan. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan, paimbestigahan ang kahandaan ng gobyerno sa El Nino. Narito ang report. Paiimbestigahan ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng El Nino matapos siyang maghain ng Senate Resolution No. 515. Layunin ng resolusyon na alamin kung sapat ang paghahanda ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang kaugnay na ahensya sa pagbibigay ng maagap na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa senador, mahalagang makapaghanda ang pamahalaan bago pa lumala ang epekto ng El Nino upang maprotektahan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Batay sa pagtataya ng pag-asa, maaaring magpatuloy ang malakas na El Nino mula Agosto ngayong taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Nagbabala rin ang Department of Agriculture na maaari itong magdulot ng malaking pagbaba sa produksyon ng palay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang Pangulong Marcos ay pinapabilis po yung Balog-Balog Project Phase 2 dyan sa Tarlac, mga katropa. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Irrigation Administration na pabilisin ang konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Nagkakahalaga ang proyekto na mahigit 20 billion pesos. Layo rin itong agad na mapakinabangan ng mga magsasaka sa Central Luzon ang karagdagang supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Kapag natapos ang nasabing proyekto, ay inaasahang makapagbibigay ito ng patubig sa mahigit 34,000 hektarya ng sakahan at makatutulong sa mahigit 21,000 magsasaka. Inaasahan din na makalilikha ang proyekto ng mahigit 43 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan sa Central Luzon. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinatag ng Department of Justice ang isang Maritime Law Unit na magsisilbing pangunahing sentro ng legal information at expertise kaugnay ng 2016 Arbitral Award at Batas sa Karagatan. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, layunin ng bagong unit na mapanatili at mapalakas ang pagpapatupad ng arbitral ruling na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagsilbing single repository ng legal na kaalaman sa usaping pandagat. Sinabi rin ni Vida na hindi sapat ang pagkapanalo sa arbitral ruling dahil kinakailangan pa rin ipaglaban ng bansa ang mga karapatan nito, lalo na para sa maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino at ang susunod na henerasyon. Samantala, iginit ni Solicitor General Darlene Berberabe na sama-samang responsibilidad ng lahat ng institusyon ang pangangalaga sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling isinulong sa Senado ang panukalang West Philippine Sea Education Act para labanan po ang pagkalat pa rin ng mali impormasyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Inihayag muli ni Senator Erwin Tulpo ang panukala kasabay ng paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Layunin po ng panukala, mga katropa, na isama ang tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea sa mga programang pang-edukasyon ng bansa. Inatasan din ito ang Department of Education na magsagawa ng pagsasanay para po sa mga guro at instructors para matiyak ang wasto at makabulang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Sa XFM Davao 89.1, XFM Mati 99.1, at XFM Bukidnon sa 101.7.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin sa Jensen ang balita, katropa. Meron pong radio technician ang patay sa pamamaril dyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM Jensen.
5: Justisya. Ito ngayon ang nagkakaisang sigaw at panawagan ng buong pamunuan at mga empleyado ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City matapos ang karumaldumal na pagpaslang sa kanilang veteranong radio technician na si Dennis Pido, 56 na taong gulang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima patungo sana sa kanyang duty sa stasyon ng tambangan at barilin ng mga hindi pa matukoy na suspect sa bahagi ng Barangay Limbo kahapon ng hapon, Hulyo 14. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit binawian ng buhay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Sa eksklusibong panayam ng XFM Jensen, kay DXMS Radyo Bida Station Manager Drema Kitayen Bravo, inihayag nitong labis ang kanilang pagkagulat at pigati. Ayon kay Bravo, naging palaisipan sa kanila kung bakit hindi pa nakakarating sa kanyang itinakdang duty si Pido hanggang sa makatanggap sila ng ulat na binaril ito habang nasa daan. Binigyang diin ng manager na hindi nila matanggap ang brutal na sinapit ng biktima dahil sa loob ng 32 taon itong tapat na paglilingkod sa kumpanya ay kilala itong silent worker at walang nakakaaway.
6: Siyempre ginakundina na mo, kiniu kami nag-sagit yun yung justisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC and DXMS.
5: Blanco rin ang pamilya sa motibo dahil wala naman itong naibahaging banta sa kanyang buhay, kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung may kinalaman sa trabaho ang krimen. Gayunpaman, itinuturing pa rin ng pamunuan na ito ay isang direktang pag-atake sa media dahil naganap ang pamamaslang habang papunta sa trabaho ang biktima. Inamin ni Bravo na napakasakit ng pagkawala ni Pido dahil napakahirap maghanap ng technician ngayon, lalo pat napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga ito sa operasyon ng isang broadcast station. Sa ngayon, nananawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station para sa mabilis na imbestigasyon. Kasabay nito, hinimok niya ang publiko na basagin ang umiiral na culture of silence o ang pananahimik ng mga saksi sa naturang lugar upang magsalita at makipagtulungan sa mga otoridad.
6: Hangyo din ko sa iyahang matutukan ang insidente. Ang problema man gud ani ko mga Ivan na amang gud diri ginatawag na culture of silence. Although naghanda ka kita sa krimen, ang mga tao reluctant, dili mo hatag information kay lagi adlok mabalikan. So sa community level pa lang makita na nato unsa gyud ang problema when it comes sa pag-resolve sa mga krimen dinhi sa mong lugar. Sa mga tao po sa community, ako ba yung inyong role? Kamu ba yung among ginasaligan? Dili ng atong mga law enforcement agencies although ginahimo nila tanan. Pero dili ni magmalampuson kung wala po ang inyong cooperation, kung wala po ang inyong mga anting informasyon na makatabang sa paglutas sa kaso.
5: Tiniyak naman ng kumpanya ang pag-abot ng lahat ng kinakailangang tulong para sa pamilyang naiwan ng biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Police Regional Office Negros Island Region bumuo na ng Special Investigation Task Group para sa masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang Amerikanong marine biologist. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Special Investigation Task Group ang Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR upang magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng isang dayuhan na umano'y binaril sa loob ng kanyang bahay sa Porok 3, Barangay Adyong, Bayan ng Sibulan, Negros Oriental noong gabi ng Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang, isang guro at marine biologist mula sa Virginia, USA. Matagal na umano siyang naninirahan sa lugar kasama ang kanyang 34 na taong gulang kinakasama na kinilalang si alias Reyna. Batay sa impormasyong inilabas ng PRONIR, 3 suspect ang pumasok sa bahay ng mga biktima habang nanonood pa sila ng telebisyon. Agad umanong binaril sa ulo ng isa sa mga suspect si Carpenter na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang pamamaril, itinali umano ng mga suspect si Reyna at ginahasa na nagtamo rin ng mga sugat at kasalukuyang nasa ospital at nagpapagaling. Tiniyak naman ng PRONIR na tututukan ang investigasyon sa nasabing insidente. Patuloy namang nangangalap ng ebidensya ang mga otoridad upang matukoy at makilala ang mga suspect na nasa likod ng krimen habang inaalam pa rin ang posibleng motibo sa pamamaslang. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Ito naman po katropa, boyfriend, nagbanta ng pananaksak at pagpapasabog pa sa eskwelahan ng kanyang girlfriend matapos lang ang alitan nila sa mga kaklase. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
1: Live Report!
5: Nagdulot ng pag-alala sa mga magulang at estudyante ang kumalat na mensahe o banta ng isang estudyante tungkol sa umano'y pananaksak at pagbobomba sa loob ng silid-aralan ng kanyang girlfriend. Ayon sa paniyam ng XFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, Chief of Police ng Tugigaraw Component City Police Station, na alarma umanong pamunuan ng eskwelahan matapos silang matanggap ang mensahe. Isa sa tinitignang motibo naman ng otoridad ay may kinalaman sa isang magkasintahan kung saan nagkaroon umano ng halitan at confrontation nitong nakarang linggo kung saan naayos na. Ngunit kahapon, nagbanta pa rin ang boyfriend ng dalaga sa kaklase ng kanyang girlfriend na kung saan kanyang sasaksakin at bumombahin ang sinuman na makakalaban ng kanyang girlfriend. Agad naman nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa loob ng eskwelahan upang alamin kung lehitimo ang banta upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
8: Duterte at Gro. Ayon pa sa HEPE, wala silang nakita nga bomba o anumang pampasabog sa isinagawang inspeksyon. Binigyan din pa ng HEPE na mahirap para sa mga estudyante na makapagpasok ng mapanganib na bagay sa loob ng paaralan. Paliwanag pa niya, mula sa gate ay mahigpit ang inspeksyon kung saan gumagamit sila ng metal detector at tinitiyaga na walang dalang armas o anumang pinagbabawal na gamit ang mga pumapasok. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng Tuguegaro Component City Police Station kasamang pamunuan ng eskwelahan. Nananawagan din ang otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng fake news at agad na i-report sa may kinaukunan ang anumang kahinahinalang mensahe o banta. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaro. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: E-bike driver patay matapos masagasaan ng dump truck na pagmamayari ng Cebu City LGU. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Patay ang isang 56 anyos na e-bike driver matapos siyang masagasaan ng isang dump truck sa Cipadilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Joel Barcinas, may asawa at residente ng sityo Alumnos, Barangay Mambaling. Samantalang driver ng dump truck ay si Gilbert Ardiente, 42 anyos, residente ng sityo Lango, Barangay Sirawa. Ayon sa pulisya, pag-aari umano ng pamalhaang lungsod ng Cebu ang naturang dump truck. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office at sa kuha ng CCTV mula sa isang kalapit na establisemento, magkasalubong ang direksyon ng e-bike at dump truck patungo sa F. Vessel Street ang dump truck, habang patungo naman sa Dulho Fatima ang e-bike. Lumalabas sa investigasyon na napapunta sana ang biktima sa isang klinika para sa medical check-up nang mawalan umano ito ng kontrol sa minamanihong e-bike, dahilan upang matumba sa kalsada at mapunta sa likurang gulong ng kasalubong na dump truck. Nagtamo na matinding pinsala sa ulo ang biktima matapos siyang masagasaan. Isinugot pa ang biktima sa Cebu City Medical Center, ngunit idideklara itong dead on arrival. Nasa kusudiya na ngayon ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng dump truck at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, agawan sa tubig na uwi po sa Pananaga. Lolo arestado sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
10: Sa kasong kriminal ang isang 78 anyos na senior citizen matapos umanong pagtatagain ng isang 35 anyos na lalaki kasunod ng pagtatalo sa pag-iigib ng tubig sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Sa investigasyon ng PNP Cagayan City, nagsimula ang alitan matapos umanong pagsabihan ng suspek ang biktima dahil sa paglipat nito ng timba habang umiigib ng tubig. Nauwi umano sa pananambuno ang dalawa hanggang sa kumuha ng itak ang suspek at tinaga ang biktima sa ulo. Nagawa pang makapunta ng biktima sa pagamutan upang magpagamot habang kusang sumuko naman sa mga pulis ang suspek. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, lumabas na ng PAR ang low pressure area na dating Tropical Depression Josie.
0: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, huling namataan ang kalalabas lang na LPA sa 1,670 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon, habang ang dating bagyong Inday naman ay nasa 1,175 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon.
2: Ang nasabi po mga LPA sa labas ng PAR ay hindi naman makakaapekto sa lagay ng panahon mga katropa sa bansa ngayong araw.
0: Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng northern Luzon.
2: At sa Metro Manila, tayo po at iba pang bahagi ng bansa ay inaasahan ang mararanasan bahagyang ulap hanggang mas maulap na ng kalangitan at may pulupulo rin pag-ulan. O yung thunderstorms dahil po sa localized thunderstorm.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Pwede nyo subukan. Nagpatuloy sa ikapat na magkakasunod na araw ang airstrikes ng Estados Unidos laban po sa Iran kasamay ng muling pagpapatupad ng naval blockade upang pigilan ang pagpasok at paglabas sa mga barko sa mga pantala ng Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target ng pinakahuling operasyon ang mga kakayahan ng Iran na ginagamit umano sa pag-atake sa mga commercial ship sa Strait of Hormuz. Samantala, katropa, inianunsyo na ni U.S. President Donald Trump na hindi na niya itutuloy ang planong 20% levy sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz, kapalit po ng mas malawak na trade at investment agreement sa Gulf Region.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Matapos lumutang ang balita sa pag-iisang dibdib ng aktres na si Bea Alonzo sa asawa nitong businessman na si Vincent Co, nilinaw ng legal counsel ni Bea na si Attorney Joey Garcia na walang naging problema sa prenuptial agreement ng aktres at ng asawa nito bago ikasala. Ayon kay Garcia, hindi totoo ang mga naunang ulata na nagkaroon umano sila ng alitan, pag-aalinlangan o hindi pagkakasunduan sa nilalaman ng prenup. Aniya malaya at kusang loob na nilagdaan ni Bea at Vincent ang kasunduan bago ang kanilang kasala. Kinumpirma rin ng abogado na ikinasal ang dalawa noong July 13 sa Makati City Hall sa isang seremonyang pinangunahan ni Makati Mayor Nancy Binaya. Samantala, tumanggi na si Garcia na magbigay pa ng karagdagang detalye bilang paggalang sa privacy ng bagong mag-asawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang Balitang Sports, atid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, sisimulan po na alas Pilipinas Men ang kampanya nila sa Southeast Asian Volleyball Cup. Ngayon po araw sa pagtapat sa Cambodia sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur. Bitbit ng national team ang halos parehong lineup na sa 2025 the FIBB Men's Volleyball World Championships sa pangunan ni Josh Ibanez, Lloyd Josaphat, Louis Ramirez at Vince Lorenzo sa ilalim ni Italian coach Angelino Prigoni. Kasunod po ng laban kontra Cambodia, harapin na alas Pilipinas ang Indonesia sa Friday. Para sa huling laro sa group stage, ang top 2 teams sa bawat grupo ang uusad para sa semi-finals.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, July 15, Wednesday, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Overa.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: at Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kumino og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita.
6: Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus. Cold.
8: Maayong adlaw mga katropa, welcome. Ano usab na niya itong programa The Secret of Health. Ano yung nasabang inyong health consultant si Jenny Drudan. Sa gihapon inyong makauban alang gayod sa paghatudog informasyon. Mahitungod sa pagkabaskog, pagkapiskay, sa atuagayong mga panglawas, hilabi na sa unsa sa gihapon atong mahatagan o pagtagad o matuldukan. Kinigayong mga balatian, no? Nining atong panahon ng mga katropa. Welcome ang tanan asa mangkakaroon nga lugar. Tungod kay live na usab kita karoon, dinhi sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Hilabi na, no? Dinhi sa atuagayong XFM 107.1 Tagum. Kamusta po? No, kamusta tagumen nyo sa mga katropa, mga kabayan? Kamusta kamo diha? No, nga din ang tanan na hinaot, no? Nakakauna karon mga katropa, nakapaniod to na. Tungod kay oras na to, Stibog Pilipinas, alas 12:41 na gayod ang mga katropa. And happy listening, no? Tagumen nyo. Pabani ako ninyo mga katropa, nini atong programa. No, sa mga nagapaminaw din na karon, samtang nagakaon or naga, no, si Kaso sa ilahaga yung paniud to mga katropa. No? Pwede ka mo muuban sa atong programa. Just text your concern and message us. Lato ang text line number na 0909-1762844. Husbun ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad, no? Ang inyohang mga gipadalang pangutana unya, human kayo sa tuwang health information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City, and 95.9 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamo din ha mga katropa, no? Asa man kakaroon ng lugar, usbon ko mang adlaw. Og welcome po sa ato ang The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ini atong programa. Nga din na maghahatag ka na itong inspirasyon. Og paglaom, hilabi na kung ikaw adun na gayo balatian din ha. Nga din na dugay na nimong gidala-dala. Nini atong programan The Secret of Health ha. Ato kayong ginahatagan og pagtagad. Atong ginatunan ang mga butang. Kadi nabisan unsa pa man dai nga balatian basta na side na kun say hinungdan ni ini pwede gayo di kini makaangkon og kaayohan. Ilabi na kung adunay willingness na ang usa ka tawo nga din nagbalatian mga katropa nga diin adunay disiplina nga pagahimuon. Ubadan dayo nato og mga pamaagi mga modalities no, nga pwede gayong i-apply and natural away o no nga nato mga katropa especially ang ato ang mga therapies, nutritional therapies, no? Juicing therapy, kauban usab ang ato agayong mga guidelines. So, by God's grace and help, pwede kayo magkaangkod o gagayuhan ng mga katropay. Labi na, no? Para gayon na mapugad o malikayan ang mga balatian, tungod kay lagi, prevention is always better than cure. Maunang kini ato programa The Secret of Health, ato gayong ginahimay-himay pag-ayo, kini mga simpleng butang mga makatabangan hika nato, okay? So welcome ang tanan asa mang kakaroon ng lugar and live usap kita ha pinaagi sa atong XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search sa inyo hagayong matag Facebook apps. No, i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita niyo din ha mga katropa live ang atong programa The Secret of Health. O gani, pwede usap kamo din ha mo comment if you have concerns and questions. No, regarding sa tuwang panglawas or aduna ka mo'y gusto itimbaya, pwede kaayong mga katropa, ha? And happy viewing, Sir Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kamusta din ha, Sir Harold, no? And welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kaoban na imong mga kaobanan din ha, no? Sa New Corilla, Davao del Norte, mga katropa. Oras alas 12:44 na. Og kining orasa sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated nga maogay nagpaluyo ni natong programa The Secret of Health kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og hilabi na atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini atong ultimate trio padayon ang paghatod kaninyo og kaayuhan na mga katropa. Mutaban sa lawas para gayod malikayan ang mga balatian. Huwag kung may balatian man, syempre kini ato ang mga produkto. No, mas mutaban sa lawas aron gayod mapasiguli no, ang pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa paglawas sa mga katropa. No, mas gikinahanglan no, kung dapat natong hisayran o atong isipon pirmi mga katropa. If we have health problems, that is the time nga mas nanginahanglan og igong sustansya ang lawas. Mga bitaw sa kung atong balikan ang mga sinaunang panahon, tingala ka, no? Kung doon na sila yung mga balatian, wa may nausong ang mga medisina, wa may nausong ang mga pagpanambal sa una. Pero tingala ka, maayo man sila silang mga balatian. No? Tungod kay usa sa pinakasikreto, no? Ang ilhang diet is healthy diet. Nya ang ilang mga pagkaon na halos sa mga lagot mon, no, mga gulay, mga katropa, mga prutas. No, wadyo tao kayo makita ang mga proseso ng mga pagkaon labi na sa naunang panahon. Halos gid na mga presko ng mga pagkaon. No? So mao nang ang mga pagtuon usab karon sa atong mga health experts. Ilabi na sa atong mga naturopath practitioner. They believe na usa gayud sa pamaagi sa kaayuhan ug matuldukan, no, kining gitawag na tunga balatian, mao ka nang panahon nga diin mas gikinahanglan og sustansya ang lawas. Mo nang pirmi na ito ginapahinumdom, gina-advise, gani sa mismo na itong mga client nga di nagabisita sa Yes to Health Clinic. Matingala sila, ano, manidok, ang daghan magbabawal. No? Doon ay mga dietary guidelines tungod kay sa pag-angkon o kayuhan, usas pinaka-importante, kiniga yung pagpili sa mga pagkaon. Mo nang ito ang gina-advise mga katropa, likay ani, likay ana, pansamantala naman. Di po pasabot nga diin permi na yun or di na yun kamong kaon ni ana. Okay, wak man tayo katungod nga din na dilian na yun na sila mga katropa. Ang ato alam is to advise and then arapod sila kung ilang sundon labi na sa panahon nga din na nambal pa mga katropa. But pasabot ba napas panahon sa medikasyon, pansamantala likayan sa yun ang bawal. Mao nang taon, pila na takatuig mga katropa na hindi ato ang servisyo, no? Labi na mahitungod sa panglawas. Tawon daghan na gayud ang naayo sa ilang mga balatian, daghan na databangan. Tungod kay usa sa pinakasikreto, kining gitawag datog healthy diet, na kini ato ang dietary guidelines. Basta masunod ra na, duwagan din sa ato ang modalities. Pwede gayud makaangkon og kayuhan ng mga katropa. And speaking of Yes to Health Wellness Center, ha? Akong ginapaabot o ginapahinumdum, no, mga katropa. Pila na lamang kaadlaw, na ano lang sa 11, no? 11 kaadlaw mga katropa tungod kay ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan. No, nga diin kini pagahimuon karong July 26 din hagarod gayud, no, sa Barangay Nuevo Mawab, Davao de Oro. Diha ipahigayon hang ato ang Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa. Usbon ko karo gayong July 26. No, kauban na to din ha, no, mga katropa, ang tibok team sa XFM Tagum. Gipangunahan ni SM Sir Arnel Cortez. No, and syempre, ang Yes to Health Tagum branch usab mga katropa. Ang tanang libreng serbisyo, among ihatod nga na kaninyo. No? Hilabi na ito ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Kung wak mo'y panahon, nga din mukaato sa atong Yes to Health Clinic. Bisag ka mo, taga-mawab raman unta. Pero kay basig-busy kayo mo, or doon na ba'y mga sirkumstansya nga din dili, no, maka higa yun sa pagbisita sa atong Yes to Health Clinic. Kami na mismo muadto din ha sa inyuhang lugar, no, para kamo mismo maka-avail sa tuaga yung mga libreng serbisyo, hilabi na ito ang libreng check-up o the consultation, and then libreng dietary guidelines, nutritional therapy, juicing therapy, theraherz therapy, health counseling, and syempre aduna pa'y mga pahalipay nga ihatag na kaninyo gikan sa XFM Tagum. Hilabi na nga ito ang libreng bugas, asa ka na. No, doon natin libreng bugas usab mga katropa, hatod ka ninyo sa XFM Tagum. At tangin ninyo na ha, dagan patag mga pasurpresa. Karong gayong July 26 sa ato agayong paghahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Dina gayud sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao de Oro mga katropa. And sa mga tagamati, no, buot ko sabi pa hinumdom o ipahibalo. Tungod kay ugma na gayon, no, ang ato ang schedule din ha mga katropa. Uy, ugma na, no, July 16. Busa sa mga taga-Mati, no, mga taga-Dava Oriental, Kita Kits tomorrow. No, tungod kay diha ang ato ang schedule for free check-up at consultation. No, din ha gayon sa mismo natong clinic address sa Mati branch mga katropa. Whole day ta din ha, tibok adlaw unya, timan i ugma ra pod ang atoang schedule din ha, only one day. And then the next na pod nga schedule is next month, sunod bulan na pod mga katropa. Manang i-grab na ninyo ang opportunity, no, maghimamata din ha personal, ugma gayud mga katropa. Magsugod tag alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up, libreng konsultasyon. No, din ha mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic, Mati Branch mga katropa. Sa mga panasayod sa ato ang address din ha, nata sa A Square Building, no, Barangay Central. O, ubos rata mismo sa bagong building gayod ng Pag-ibig Fund. Mao na ang ato ang clinic address din ha. Makita kids, ugma. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Alas 12:51 na mga katropa. Balik kita human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Mamino sa kita og at manindot nga testimonya no ning atong programa The Secret of Health. Kung ikaw adunay balatian ayaw kawala sa paglaom, ania paminawa makahatag inspirasyon nga di na pwede di ay makaangkon og kayuhan na bisan unsa pa man nga balatian atong paminawan.
9: Kumusta bago ka niya ito din sa Yes Grant? Kung saan ganito yung mga balatian?
10: Ako ni Bati, ito, nakita nga akong mabaga. Ako ito, ako hard. Akong tuhod, bro, lay. Okay, kusok.
9: Okay, yun. Kumusta man tatay? So diya nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes Grant. Kumusta yung pagkakas?
10: Susil sa 15 days. Dati ko yung review.
9: Wala na yung sakit sa baga?
10: Wala na.
9: Kuto-kuto, okay na.
10: Okay na.
9: Kanya ang TL nga ng laylay,
10: wala
9: po.
10: Wala na yung gaan, baka lang
9: uyoy. Uyoy, gaan na kayo?
10: Gaan na kayo.
9: Wow.
10: Sa nangaminaw ka ron, nagkaparihan ako diferensya sa akong lawas, musulta lang mo dito sa Israel Clinic. Kaya sa nangutang sa ISIS at bang sa
9: Hawaiian Red.
10: Hawaiian Red.
9: Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba, taga-asa ganit ka tayo?
10: Taga-Limaw.
9: Limaw.
10: Pinya Plata.
9: Dabodilote. So, dagang salamat tatay ha. Siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nadawat ni tatay.
11: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita ako kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santo Bas Gold.
3: Balik kita mga katropa, ini atong programan The Secret of Health. Sa gihapon ninyo magkauban your health consultant si CJ Nedruda. Inyong nadungog no na grabe kanindot nga testimonya, makahatag ka natong inspirasyon. Nga din gani no samtang gina-interview nato ni tatay, ako pang nahinduman kini si tatay atoan ni siyang client from Yes to Health Clinic Davao Branch no. Sadyang ato na siyang interview, makita bitaw nato kining kalipay siyang panagway. Although makita ninyo kaya sa kung sa mga nagataan sa live na nakita ninyo naka okay, ma-flash man pud mga katropa ang video nato nga din aktwal atong gi interview si tatay no sa mga nagataan sa atong Facebook live. For sure nakita ninyo ang panagway ni tatay no. Naka sunglasses pa ni tatay. Pero bisan pa man naka sunglasses, makita nimo ang pahiyom siyang panagway. Tungod kay lagi nalipay siya no, kaya nakaangkon siya kayuhan. Sadyang nisuway gayon sa ato ang pagpanambal na din ha, sa Yes to Health Clinic mga katropa. If you have health problem, panawagan ni tatay, try to visit Yes to Health Clinic. No, tungod kay atoan ang paningkamutan, uban sa tabang sa Ginoo mga katropa nga diin kamo matabangan o gamatuldukan ang balatian ng mga katropa. Welcome ang tanan hawa tayo piling edad basado na problema sa panglawans. You are very welcome mga katropa. And happy viewing no usab sa ato ang mga nagatanaw sa ato ang live karon especially no to Sir Raksoman de la Peña, avid listeners and the viewers po ng programang XFM. Mausab ang The Secret of Health. And God is good all the time. Maayong paniud to katropa Doc CJ and always watching your The Secret of Health from Mawab Davao de Oro. Nindot pa kayong tambag ni Sir Raksoman din eh. Be aware of what we eat. Marami ng sakit dahil sa mga kinakain natin. That is right, no? Sir Raksoman de la Peña. Mabitaw yung nag-ingon ng ato ang mga health experts, mga katropa. What we eat is who we are. No? Kana nga quote, no? Gihimo ka na sa ato mga health expert, mga katropa. Tukod ka lagi, ano? Ang ilahang pagtuon, nga kung unsa man ang atong pagkakanon, mga katropa, no, bisan pagbuto tag sa dili pero magresulta gayud kini sa ato ang panglawas sa malabot ng mga adlaw. Mao nang kana nga quote na himo nila no nga what we eat is who we are, tungod kay nagtuo sila nga halos tanan karon nga mga balatian usa sa pinakahinungdan niini mao gayud kining gitawag na tog diet and lifestyle mga katropa. So kining ato nga programa The Secret of Health ato ta sa ato gayong gitawag nga health information. Atong ipadayo no o gatong tapuson tungod kay nasugda nato usa sa pinakanindot nga topiko mga katropa gahapon no sa mga nagapaminaw sa ato ang gihimo nga health program, usa sa maanindot no nga impormasyon tungod kay halos tanan wala sayod nga diin ang lawas di ay aduna day gitawag datog duha o ikaduha nga kasing-kasing no. Tungod kay lagi syempre focus ramang kita sa ato ang kasing-kasing no, the real heart ang tinuod nga kasing-kasing nga din anaa sa ato ang dughan. Pero gahapon ato natun-an nga din ang pagtuon din sa atong mga eksperto, even the science itself na po din gitawag na to ga second heart mga katropa o ikaduhang kasing-kasing no. Og atong naisairan nga kini din ikaduhang kasing-kasing mao kining gitawag na to ga calf muscle no, ang mga muscle or ato ang mismong bagtak no, si Bisaya pa para mas masabtan no, kini ato ang bagtak kining muscle sa likod sa atong mga batiis mao din ay gitawag nga second heart or ikaduha nga kasing-kasing mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing nga din anas sa ato ang dughan, ato ang naisairan gahapon kung sa mga function nining atong ikaduha usab nga kasing-kasing mga katropa. Kung ato tinod nga kasing-kasing, ang pinaka trabaho niya is to pump the blood, pagbomba sa dugo para ang dugo moadto sa ubos nga bahin sa ato ang lawas. Unya ang ato ang ikaduhang kasing-kasing usab mga katropa, mubumba po ni siya og dugo para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing og ninaog sa tiil, mubalik pagsaka mga katropa. Mo na trabaho sa ato agayong gitawag nga ikaduhang kasing-kasing. No? Kung kana pa lang ko atong sabton pag-ayo, ang trabaho sa ikaduhang kasing-kasing, kinahanglan mubumba siya para katong dugo nga din gikan sa kasing-kasing, mubalik pagsaka. And it is a challenging tungod kay lagi dunay gravity tungod kay nasa ubos nga bahin. Mao nang kung dili bumbahon, dili pod kaayo makasaka ang dugo pabalik sa kasing-kasing, no? Moagi sa ato agayong baga mga katropa. That is why, no, usa sa pinakaimportante kaning gitawag na itong kalihukan sa ato ang ikaduhang kasing-kasing, no? Gani ato ang nahisairan kahapon sa ato ang pagtuon, pero para lang ma-refresh ang ato ang minds, no, ang ato ang mga panghuna-huna din ha mga katropa. Kung ang imo ganing ikaduhang kasing-kasing di na kayo magalihok, no, wala kayo na activate, wala kayo na function, no, pasig-sigira kaglingkod din ha, o wala kayo nimo ginagamit ang imuhang bagtak din ha, no? Sigira glingkod, sigighigda, oron sa ba. So kung wala kayo na activate ang imuhang second heart mga katropa, ay nako po, doon na di ay mga pipila ka mga panghitabo, especially ang kining gitawag na tog swelling, no, pagpanghupong, pagpanghubag, no, kay kanang mga tubig bitaw, pag too much liquid sa dinha gayod sa imong mga veins, mga kaugatan, ilabi na kay wala kayo natarong ang circulation tungod kay nagpundura dinha, kay wa man kayo na pump, wa man kayo lihok-lihok, nahitabo adunay mahitabo nga gitawag na to swelling mga katropa. Varicose veins one also the result. No, mga katropa na to din ha, basig aduna mo yung mga varicose veins. Usap po na sa symptoms nga basig wa kayo ninyo nagamit ha, inyo ha gayong mga second heart mga katropa. And ikatulo, kining blood clots, usa sa pinakabantayanan. Even the blood clots so pwede mabuo, no, ang dinha gayod sa gitawag na tog lower part of our body, no, tungod kay slow moving of blood ay maugid na mahitabo po na sa gitawag na tog o magresulta po na sa gitawag na tog blood clot, no. Mo nang kinahanglan ilihok-lihok jud tawon mga katropa, unya ang pinaka problema niini or seryoso nga kondisyon, ilabi na how many months, how many years you have sedentary lifestyle, adunay gitawag na tog heart strain. Unsa man ning heart strain, pagkakapoy, no, or pagkabalda sa imuhang gitawag nga kasing-kasing. No, sa unsang panghitabo nga nung pagka heart strain man dok, kung adunay gitawag na tog wala na activate, wala na gamit kining gitawag na tog nga second heart. Of course, atong balikan ang senaryo nga din nahitabo sulod sa ato ang lawas. No, ang tinuod ato nga kasing-kasing, gabumba na siya dugo. Para mas masabtan ba, no? Ang tinuod nga kasing-kasing, gabumba na siya dugo mga katropa. Aron tod niya na ang dugo nga din gidala-dala niya ang sustansya, ang oxygen, ang hormones, alang gayod sa kinatibok ang lawas. Muadto na sa ubos nga bahin sa ato ang lawas, no, to every cell, sa tissues, organs, and systems mga katropa. Pag-abot ana sa ubos nga bahin sa ato ang lawas mga katropa, dili na adayon musaka pasaka, no, sa ato ang pabalik sa ato ang kasing-kasing tungod lagi kay naman sa ubos nga bahin. Og kana nanginahanglan og tabang. Sa unsang tabang, syempre sa ato ang second heart, no, mo nang gikinahanglan mulik-lihok ang ato ang tiil aron to niya na mapuga katong mga gitawag na tog one-way valve nga naa gayod sa ato ang veins dinha sa ato ang lower part, especially sa ato ang feet. Pag mapuga ang dugo, mo nang mapush pataas, no, matulak pataas ang dugo mga katropa, and then ang dugo mobalik gayod sa kasing-kasing. How come nga nagkakaroon ng heart strain? Pag dili kay ka mulihok-lihok, pag sige ra kag lingkod-lingkod, uya mapansin sa imuhang kasing-kasing nga tinod nga uy, wa man galihok ang ako ang ikaduhang kasing-kasing, wa man galihok ang ko ang katabang. Ay di ang dugo nga din iyang gibuy-an, nagpundura sa ubos, dili makabalik siya ha. Unya gikinahanglan man nga makabalik siya ha og moagis baga. So ang nahitabo ana, instead nga regular o normal lang ang pagbomba sa imuhang kasing-kasing, iyahang gipakusgan ang iyahang pagbomba. No, iyang gipadaghan ang iyahang pagbomba, para lang ma-push, no? Katong mga nagbara dito, nga mga nagpundong nga dugo sa ilalom, mubalik sa pagsaka, no? Pero lagi ang resulta, ni paspas, ni grabe, na doble ang trabaho sa imuhang kasing-kasing. Kadugayan, mao nang adunay gitawag na itong heart strain. No, pagkakapoy, pagkabaldas kasing-kasing. Imbis nga hayahe ron tayo ang trabaho, tungod kay ginatabangan man siya, no? Nindot ang pag-flow, nindot o smooth ang pag-circulate sa dugo, gikan sa kasing-kasing, pabalik sa kasing-kasing, tungod kay lagi naa may second heart nga mutabang mga katropa. But lagi, no, dili man tanang tao nga din gusto og orahilig mag-ehersisyo mga katropa. Hilig sila nining gitawag na itong modern na lifestyle. Unsa man yung modern lifestyle? No, maglingkod sa opisina, pila ka oras, dunay tulo, upat, lima ka oras. Oh, pero syempre, ang magtrabaho ta karon na amanggid na sa gitawag na itong 8 hours. No, amanggid na ay required ng mga katropa. So ang uban tawon, no, pila ka oras maglilingkuray sa ilahang opisina. Oh, may nalag makatindog, umato si Ara ang uban.

Break pero kulang man na. Dili lahi ra magindang imong giliok-liok, gilakaw lang kao, samot nag imong gidagadagan, dako kay nagikatabang mga katropa. How many hours ka nagdrive, no? Pansin nimo na mga katropa sa mga driver din ha, makarelate na. Biyahe mo tulo, upat ka oras, tiba kay paghunong nimo murag aksyog ka luya ang imong lawas. Mapansin nimo na, no? Nagkakaroon ka ng instant fatigue sa imuhang kalawasan. That is because dili igo ang circulation sa imuhang dugo. Okay, kanako, no? Personal experience kayo sa imo, biyahe man yung tagtagdugay nga oras. Labi nagmatrapikan ka din sa Davao, ato, ano? Kapoy kayo, mga katropa, murag binhod, laylay ang paminaw, no? Labi na sa imuhang tiil, ako ako na pislitun-pislitun sa akin, kaya labi nagtrapik kayo, no? So, maugin na ang panghitabos lawas ang mga katropa. Ang problema na, munta kay panahon nga mulakaw-lakaw, imuha mang gipili is paglingkod din sa panimalay, pagtanaw og TV, or pag tanaw sa computer, no? Mag-games, unsa pa na ginahimos mga kabataan karon, or mag-cellphone, no? Dina silang sofa, o silang higdaanan, no? Maglingkod-lingkod, magtanaw sila ang cellphone mga katropa. Last movement means less calf muscle pumping. Kung di kita magliok-liok, sabta o kinahanglan ato ang isipon nga wa po'y paglihok sa ato agayong ikaduhang kasing-kasing. No? Kung di kayo maglihok, expect you will have symptoms of poor leg circulation. Number one, swollen feet. Ato na nang kikaingon ganina, pang-panghubag sa imuhang mga tiil, pang-panghupong. Ikaduha, leg cramps. No? Paminhod, panglaylay sa imuhang mga tiil, tingling sensation, mo na ning murag, nalagi dok murag mga gatusok-tusok sa kuwang tiil dok. Ay, naku po, basigsay na na ha, nga din adunay gitawag na itong poor circulation, din na agayod sa imuhang lower area mga katropa sa imuhang lawas. Gitawag ka na siya o lower extremities, na? Cold the feet, pamugnaw sa imuhang tiil, halagi pagkabuhi na maguro ni. Moday pagtuo sa oban, halagi, unsa man ni siya. Matingala ka mga katropa, kinibitang pagpamugnaw sa tiil, kadalasan nga makabati nini kato mga katawhan, mga katropa nga din anagay sa mga opisina. Talagsaran ni makabati o pamugnaw sa tiil kining mga tao nga din naa-expose sa gitawag na itong trabaho nga din na pirmi galihok ang ilahang mga tiil. Pero sa mga katawhan nga din pirmira, galingkod, no, unya bugnaw pa jud ang palibot, kadalasan sila ang bation nining gitawag na itong cold feet. Ay nako po, ang pingi ha, kay ko ikaw adunay pagbati nini, this is a sign nga din aduna na di ay gitawag na to ga poor circulation and a signal from your second heart nga kinahanglan, uy, i-activate na ko pagliok-liok na tindog na din ha. Tungod kay daghan na kay dugo nga nagpundo din ha sa imuhang mga tiil na mga katropa. Varicose veins and easily tired the legs. Gamay lakaw lamang, tua murag wa nay kusog, no? Murag senior citizen na kay gikapoy na ang mga tiil na mga katropa, no? Kini nga mga symptoms nanginahanglan kini og igong atensyon, especially kung nagapadayon na pirmi na kasimana, pila na ka bulan. Ngayon kini nga mga symptoms imong gibati, please, no? Hatagi pagtagad ang imong second heart mga katropa. Sinining ato ang health information, maghatag ko kaninyo og mga practical tips nga pwede ninyong himuon, no? Dili na kinahanglan moadto pa ka og gym, moadto pa ka og asa man nga mga establishment nga din adunay mga physical nga paghimuon nga mga aktibidad, no? Mga equipments, no need equipments mga katropa. Pwede nimo nang himuon bisag asa ka, bisag naara ka sa imuhang panimalay mga katropa, no? Tungod kay kini, makatabang para gayod mahimong healthy ang imuhang ikaduhang kasing-kasing, ma-activate pirmi og adunay dakong ikatabang sa ato ang tinuod nga kasing-kasing mga katropa nga naas tong dugahan. Number one, walk every day. Pirmi na ito na yung ginapahinomdom, no? Kining paglakaw, adlaw-adlaw. No, asa man ka karon, hatagi pagtagad, no? Kining paglakaw-lakaw, adlaw-adlaw, asa man ka na-assign, no? So field man, so office man, please at least give 30 minutes every day of a slow walk mga katropa. Di po't kinahanglan nga magpaspas kaglakaw din ha, no? Or magdagan ka at least
Makalakaw man lang ka, bahala, ginay-hinay for 30 minutes every day.

0: Maugin na yung pinaka-advise sa atuaga yung mga health experts, mga katropa. And then, pagpili ra kung asa ka mahimong consistent adlaw-adlaw. No, kung di mo kayas buntag, edi dito ka sa hapon. Kung di makayag hapon, edi dito pa yung kasgabi eh. No? Bisag asa na nga oras, mga katropa. Basta ang gina-advise sa ato mga health experts, pagpili nga diin na mahimo kang consistent. Buot po sabot, mahimong makanunayon. No? Makaya ni mong pirmi ba? No? Nga diin, akini kadaadlaw, kaya na yun ako ni himoon. At least, ha, si akong usbon, 30 minutes mga katropa. Pero kung doon na dito ka igong oras, ay di pwede ka makaato dito sa mga gusto ni mong atuanan nga lugar nga din makahatag og inspirasyon. Ah, labi nagmuato ka din na sa City Hall, oh. Ha, makita nimo ba nga din daghan pud taon na ga-walking, ga-jogging, ma-inspired ka, no? Kaya makita bitaw nimo sa ilang kapasidad. No, makahunahuna ka, makapanglibak kag ahat. Ha, makapanglibak kag ahat, uy, kaya magdiya nga naa na siya sa pangidaron, ako pa ba nga bata pa, no? Taon mo na nga makatag og inspirasyon. Maadto ka sa mga lugar bitaw nga inana nga din daghan ang mga nag-exercise. Kung gusto po kag vitamin sa mata, no, Sir Gab, no? Ato ang mga kauban din. Gusto ka matog mga vitamins mata, ato ka dito City Hall, no? Mag-jogging-jogging ka din na, kay nindot ka ayo, no? Madasig na ka, lakaw-lakaw, no? Walking-walking, nindot pa, no? Kaya na doon ay libreng Vision X Plus, mga katropa. Bitaw, inana ka nindot, mga katropa. Usubon ko, at least 30 minutes, have a slow walk. Ako kay nag-ikatabang para gayod ma-activate ang mga katropa kini ato ang second heart. Ikaduha, no? Maliban sa activate, kinahanglan ato apong paligunon kini ato ang second heart, no? Kini ato ang mga bagtak, mga katropa. Sa unsa nga din kini mahimong maligon, adunay mga panghitabo or mga aktibidad nga pwede natong himuon, no? Okay, number one, kini nga calf raises, no? And then ikaduha, stair climbing, pagsaka sa mga hagdan. No? Bawa ka nang gitawag na ito, wala ka igong time. You have only 10 minutes nga din mag-exercise. Pwede, kung na kay makita nga hagdan, balik-balik din ha, 10 minutes, dako kay nag-ikatabang. Halimbawa, wala kay 30 minutes nga igo para maglakaw-lakaw, asa man ka mula tuyok-tuyok. And then 10 minutes lang ang bakante sa imuhang oras. Pagitag hagdan, pagbalik-balik din hagsaka, dako kay nag-ikatabang para gayon maligo ng imuhang second heart, which is your muscle or calf muscle, imuhang bagtak, mga katropa. No, cycling, no? Pag-bike-bike, kung nakay-bike din ha, pagkanindot na lamang, no? Mag-bike-bike, mga katropa, kay dako kay nag-ikatabang para gayod sa pagkaligon sa ato ang second heart, mga katropa. Stay hydrated, of course. No, tungod kay kung kulang po tagtubig sa lawas, bisan pa man nindot ang kalihukan sa pagbomba sa imuhang tinuod nga kasing-kasing, sa imuhang ikaduhang kasing-kasing, pero tungod kay dili ka hininom og tubig, mahigsilbig gihapong adunay gitawag natog viscosity of the blood. Abot pa sabot pagkalapot or pagkahugaw din ha sa imuhang dugo, mga katropa. And it will result also poor blood circulation. That's why being hydrated, ang pirmi nga paghinom og tubig, dako ginaikatabang para gayod mahimong healthy kini ato ang blood circulation, ha? And syempre, healthy weight. Kung sobra ka sa timbang, paningkamuti, himo ang healthy ang imuhang timbang, ha? Paano mabalandok nga din na healthy ang imuhang timbang? Imuhan ang ibasi, mga katropa, kung pila ang imuhang height. No, kung ang imuhang height gani, naara ka sa mga 5'2", 5'3", take note, dapat ang imuhang timbang, naara pud ka sa gitawag na tog 60. No? Pinakataas na ng 65. Kung naa ka sa gitawag na tog 5'8", 5'9", bahalag mo, pwede ka makaabot gayod og 70, mga katropa, ha? Pero kung naa ka sa 5'2", 5'3", yung imuhang timbang, naapog ka sa 80, 70, ay nako po. Kinahanglan, ang pingi, bawasin na imuhang timbang. O tungod kay grabe na makadungag og impact din ha sa imuhang blood circulation. Nga mabugatan ang imuhang tinuod nga kasing-kasing o mabugatan usab ang imuhang ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Avoid sitting too long. Pirmi na ito na ginapahinumdom. Kung maglingkod man ka, halimbawa, di dyan malikayan, especially sa ito mga office workers din ha. lisod po, magtrabaho ka din ha, maglingkod ka. Tingala na imuhang manager din ha, or inyong admin halang. Anong wani, wamani galingkod ni si Sir Swanson, ha? Unsa man din si ma'am, anong wamani galingkod? Ay, kay nakadungog, mangukog health info nga din kinahanglan, no? Iliok-lihok ni pirming second heart, na? Pero di po pasabot nga di na mumulingkod. Pwede manggod na halimbawa kung naamo sa inyuhang mga trabaho, especially sa itong mga office workers, kinahanglan every 30 to 60 minutes or ato na lang ibutang every 60 minutes or 1 hour, paning kamuti, tindog jud ka sa imuhang lingkuranan. Halimbawa, mag-alarm ka sa imuhang cellphone, panigurado, no? Imuhang makita, nag-alarm na imuhang cellphone, oy, 1 hour na day ko naglingkod, tindog sa ako kadali. Mano imong himuon, ha? And then mag-alarm na po kasunod, uy, 1 hour na po ko naglingkod, tindog na po ko. Mauna yung mga pamaagi para dili mag-clog, no? Dili mahimong magbara o magpundo ang dugo dinha sa imuhang tiil. Dako kayo nag-ikatabang mga katropa, malikayan kining gitawag na itong lower extremities and having a poor blood circulation and even heart strain. Ha? And syempre, pagkaon o mga gulay, mauna yung dakong ikatabang usab, no? Pag sabaw-sabaw po din na, ay sige, prito-prito, adobo, mga nya, litsyon pa dyan. Ayaw po, no? Gulay-gulay po ka din ha, oy. No? Sabaw-sabaw ka, hilabi na pagbuntag, mo ay pinaka-advisable. Pag mata ni mo, dapat na-adyo kayo gitawag na ito sabaw. No? And then pagka-auto, diyan na ka pwede mo gamit kayo o mga prito kung gusto ka mag-adobo, hala. Basta pagkabuntag, kinahalan, doon na dyan kayo gitawag na itong sabaw. Especially gulay, ha? And then, mga prutas, of course. And then, whole grains. Unya, limitahe kining gitawag na itong mga salt and unprocessed. Or I mean, mga multi-processed foods. Buhat po sa buhat, grabe nga mga proseso ng mga pagkaon. Kung hilig kag mga parat, mas maayo, bawas-bawas si food, ayaw po palabi. Hilig kag bulad, ayaw po palabi, no? Kanya, hilig kag mga proseso ng mga pagkaon, ayaw po palabi. Pwede man mukaon, pero ayaw po palabi, hilabi na gimbo na ito adlaw-adlaw. Unya, kulang pa dyan tagliok-lihok, ay naku po mga katropa, ha? Avoid smoking. Kabalo ba mo ang panigarilyo? Grabe siya, makapagpyungkot, no? Sa agianan sa atong dugo, especially our arteries and veins. No, daghan ang wana sayod ani, abinilag ang ilahalang mabaga mo'y madawat pag sila manigarilyo. But take note, ha? Ang nicotine nga nasa sigarilyo, grabe siya makapapyungkot. It will narrow and stiffen, no, sa agianan sa ato ang dugo, mga katropa. E di dako kayo siyang impact may tungod sa atong blood circulation. That's why smoking, usa sa pinaka-advice sa atong maeksperto, di kayan kini. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang real heart and your second heart, mga katropa. Para sa atong mga kababayan, nga din kung kamo buot gayon nga mahimong healthy ang inyuhang kasing-kasing, gusto mo nga din mahimong lindot ang distribution of oxygen, distribution of nutrients to every cells, tissues, organs, and systems sa ato agayong kalawasan, help your real heart. Tabangi ang inyuhang tinuod nga kasing-kasing. Dili lamang kinis pag-inom ana, pag-inom ani, or pagkaon ani, pagkaon ana, kundi pinaagi po di ay sa simple nga pagliok-lihok tungod kay atong ma-activate di ay ang ato agayong ikaduhang nga kasing-kasing. Usbon ko, kini nahimutang diha likod sa imuhang mga batiis nga maugayod kini ato ang bagtak. Simple ra kayo na, no? Naarabaday niya yung simple nga pamaagi para malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing, malikayan ang pagka-high blood. Naaramaday ni simple kayo paglakaw-lakaw, paglihok-lihok para gayon ma-activate ang atuang second heart, mahimong nindot gayon ang atuang blood circulation, mga katropa. Every second ang atong kasing-kasing nagalihok tao na, no? Adlaw-adlaw mga katropa, tungod kay lagi kinahanglan na para ma-sustain ang kinabuhi gayon sa usa ka tao, mga katropa. But to function it properly, it was designed to work together with movement. Kinahanglan aduna joy paglihok-lihok, mga katropa, ha? So let us always remember, every step you take, it activates our second heart, the calf muscle, helping blood return to the heart, mga katropa. So a healthy blood, a healthy circulation begins not only with a healthy heart, but also with a body that moves. Grabe ka nindot sa quote, no? From our health experts, mga katropa. Usbon ko, a healthy circulation begins not only with a healthy heart, Ang pagkahimsog sa sirkulasyon sa atong dugo, dili lang naguna dinha sa pagkahimsog sa kasing-kasing, kundili po di ay sa lawas nga diin nagalihok. No, tungod kay lagi, nagtuuta nga kung gusto ta mahimong healthy ang atuang blood circulation, kinahanglan healthy atong kasing-kasing, kinahanglan healthy atong mga gipangkaon, pero dili ra di ay kana igo mga katropa, kundi kinahanglan po di ay ang lawas mismo, kinahanglan anaa sa paglihok-lihok. No, so I hope and I pray na bless ang tanan. This a simple information. Gani na ako ipahabol ha. Tungod kay kini bago na ako rin na-discoverhan. O grabe po og impact, especially sa ako ang mismong lawas na observe na ako ni. Okay, lagi usata sa mga katawhan, mga katropa nga din nagatrabaho sa opisina. And then bugnaw ang palibot. O niya naglingkod ragyod ta the whole day. So maliban sa nagatindog-tindog ta, nag-aersisyo ta mga katropa. Usa sa akong nabantayan, very effective kini. Pwede ni mong himuon mga katropa every night before bedtime. Matagabi bago ka matulog, no? Sa mga nagapaminaw karon, suwayin ninyo ni mga katropa, especially kung medyo overweight ka, no? Especially kung aduna na kay gibati dinha sa imong kasing-kasing, nga murag bugat man usahay, murag maglisod og ginhawa, or aduna na kay paglipong-lipong, adunay pamuypoy, panglaylay sa kalawasan, suwayin ninyo ni mga katropa every night matagabi bago ka matulog. Oh, bago ka matulog, unya na nakasay mong higdaanan, ha? Samtang naghigda ka mga katropa, syempre atong mga higdaanan, bisan pagdili na si mentor, kahoy raman na namagid na ding-ding. Ang imong himuon, maghigda ka mga katropa, ang imong tiil, imuha ng isaka. No, hangtod nga diin ang imuhang lubot, murag naka dikit din ha gayod sa pader. Ang imuharang likod, maoray nakahigda, ang imuhang lubot, kauban ang imuhang tiil, tua nakasaka, nakasandig gayod sa pader. Muna'y gitawag nga leg raises, pagsaka sa imuhang mga tiil mga katropa. That is the time nga ma-recover kato gayo mga pooling blood. But masabot kato mga nagpundong adugo din ha sa imuhang mga tiil in the whole day tungod kay naglingkod or nagtindog rakas tibok adlaw. So kana nga panahon, grabe dahi ha, makatabang na siya mga katropa para kato mga dugo nga mga nagpundo, hinay-hinay, mubalik, paingon sa imuhang kasing-kasing. Grabe na siya makatabang to promote healthy blood circulation. And it also promote a good night's sleep. Bantayan ninyo, no? Labi na kung samtang inyong ginataas ang inyong tiil, ang tumoy sa inyong dunggan, hinihinay ninyo bira, left and right. Di ba kay, unya, pag-ugom o hangin sa inyong baba, di ba kay after that, lami ka inyong paminaw. Grabe, rog lami na kayo ipiyong. That is a sign, no? Tungod kay imuhang gina-activate ang imuhang parasympathetic nerve. Kining parasympathetic nerve, mauni ang nerve sa atuang nervous system nga mo'y nagagunit sa relax or calm feelings. Mahimo kang kalmado o mahimo kang relax sa imuhang paminaw. Imuhang nang i-activate, pinagis pagunit sa imuhang tumuyo sa dunggan, unya pag-ugom o hangin diha sa imuhang baba. Ibali-bali nimo left and right after 2 or 3 minutes, di ba kay bation ka og pamanghuyab na ka og lami na kayo ipiyong. Hila binag-ubanan dayon ha, isa ka ang imuhang tiil for 5 minutes mga katropa. So why ninyo no? So mga nagapaminaw karon, dako kay na og ikatabang tungod kay kanako. Ako adyo na ginahimo halos every night. Labi na kung doon na pa'y panahon, nami kayo sa paminaw mga katropa. Dagan salamat no, sa mga naminaw. I hope and I pray na bless ang tanan. No, kini ato ang very simple tips and health information. Bago ta maghuman sa ato ang programa, ato sang hatagan o pagtagad, kini kayo mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga text and messages from 653. Dok, unsay maayo para mawala na ni kuha katul. Katul, no? Katul-katul sa lawas. Daghan naman ko ginahimo ani dok, ginahugasan po na ko ni. Bayabas pabukalan, wala man gihapon. Nawala. Salamat sa pagtubag. O yan, no? So mga nagkatul-katul din ha, especially from 653. No, lalaki ba ni or babae mga katropa? If we have a skin problem, especially kung nagkatul-katul na dyan siya, no, unya wa pa mo nagpa-check, mas maayo magpa-check diyan mo, labi nagdugay na niyo nang dadala kay basig dili ra na simple taon nga pagkatol, basig aduna na jud moy gitawag na to skin problem. Mas maayo ipa-check diyan na ninyo ha. Pero kung simple ra na ang katol, labi nagbago pala nagsugod, better to check your kidneys. No, take note, our skin is the third part of our kidney. Therefore, if we have a skin problem, usa na sa ato ang gina-check mga katropa sa ato ang Yesto Halta Clinic. Kung adun na ganito yung mga problema sa ato ang pamanit, bisan pa man mga sibling, simpleng ang mga pangatol, usa sa ato ang ginatanaw ang kidney's condition. No, tungod kay lagi ang ato ang pamanit, parte ka na sa ato ang kidney mga katropa. And then apunta na sayop tungod kay sa diyang ato nakita ang kidney doon na pugay problema. No, so ato ang tabangan ng kidneys, ato ang painom muna og mga gitawag na to diuretic modalities, dako kay ikatabang mga katropa to flush out the toxins or waste of products nga nagbara din sa atong blood circulation, and then ipagawas pinaagi sa ato ang pag-ihi. Hinay-hinay ang panit nga diin, grabe ka katol, mawala po na mga katropa. Unya mo na ginahimo nato sa sulod, no, sa lawas mga katropa. We have horsetail, no, we have spirulina, santon vitamin C, mo na mga combination, no? Some of those lugang pa mga katropa, labi na kining flaxseed oil, mo na to mga specific combination nga diin ginapainom sa ato aga yung mga client mga katropa. And then napo tayo ginapa-apply sa gawas para dali maayo ang mga panit, labi na kung aduna na yung mga samad-samad tungod kay gikalot lagi, no, or grabe na ang pagkakatol, nanay pagpula-pula. So napo tayo ginapa-apply sa gawas, simple lang, no, magkuha ra mo ga 5 or 10 kadahon sa paniyawan or makabuhay sa Tagalog tawag ana na. Unya, pulo pod kadahon sa bayabas. Mauna'y kombinasyon, ha? Usubon ko, pulo kadahon sa panyawan, pulo kadahon sa bayabas, pabukalan nimo na sa tubig, mga katropa. Unya, pag human nimo ligo sa buntag, katong tubig nga pinabukalan, hulatan lang ang mabubugnaw-bugnaw, mapod na imong ibanlaw kada human nimo og ligo. Ay, grabe na siya ka makatabang para gayod dali mawala katong resulta sa pagpangatol. No, and then ubanan dai nato og juicing therapy and nutritional therapy straight for 15 days, di ba kay dako kay gikatabang kana mga katropa. And then syempre ha, pag inom jud og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ilabi na kung di pa ka makaadto sa atong Yes to Health Clinic, the best combination para sa mga kabayan nato nga din ano ni pagkatol-katol, Santon Vitamin C and Santon Plus Gold. Muna imuhang inumon, ha? Pangitaaran na sa mga butika, panigurado, no? Kung di man available, ato na jud ka sa atong Yes to Health Clinic tungod kay available kini ato ang mga produkto, mga katropa. Last ka atong basahon from 561. Dok, pag muinom og Santon Gold, okay ra ba nga bisan naay ginainom nga maintenance gikan sa hospital? Pwede ra kaayo gayud mga katropa. Gani, pirmi na to na gina-advise sa atong mga katropa nga din aduna ginapang maintainer. Ayaw tanggala inyo ang mga maintenance. Kundi dungagira na para mas mahimong epektibo kini ato ang mga food supplement mga katropa. Santon Plus Gold, why problema bisan pagbag-uban ka na sa inyuhang mga gipag-inom nga mga maintenance, ha? Ayog tanggala kay uban ra ba taon pag makainom na sa ato ang mga food supplement, tungod lagi kay effective man jud ni ato ang mga produkto, ang uban ilahapon tanggalon o ilang ihunong ang ilang mga maintenance. Pero wa ta nag-recommend ni ana. Wa ta nag-suggest ni ana, ha? Tungod kay ato ang ginatudlo, kung doon na mo yung mga maintenance, ayaw tanggala, dungagira na pag-inom sa ato ang mga produkto, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, para gayod mas mahimong powerful mga katropa, ha? So anyway, dagan salamat, no, sa ato aga yung mga texter, dagan salamat sa ato mga viewers and mga listeners mga katropa. Wa naman tayo igong oras, no, and kita kits ugma, no, sa ato ang mga kabayan din, ha, sa mga taga Davao Oriental. No, diha ta ugma mga katropa ang inyong health consultant si CJ Nidruda makiguban nga na kaninyo. Alang kayo sa ato ang libreng health checkup and consultation, libreng dietary guidance, nutritional therapy and therahertz therapy. Pwede nyo na maabil mga katropa ugma gayod sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. Nga din anaan nahimutang sa A Square Building, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Busa kita kits ang mga katropa diha gayod sa mga taga Davao Oriental. Dagan salamat sa pagkalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang imong lawas sa magaamping ang kanimo. May ados tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan. Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako, o gapaltitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag dili na kuan ko ang uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil,
8: mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutu

0: Diga. XFM. XFM. XFM. Santa un plus gold. Mas pina la gas. Mas pina di bay.
1: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. XFM.
3: 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Mga katropa, pampaligon sa inyong lawas and of course, protections against viruses and diseases. Labi na sa panahon karong katropa, nga medyo pabago-bago ang dagang sa panahon and unpredictable. Huwag mahinungdan nga, dali kitang matapan tungod kay wa niyo ipaligon ang inyong immune system. Mga katropa, always remind yourself, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, ang inyong mamahimong partner, matag-adlaw. O katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nila ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: aku. Bos aku setenan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-lain sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan.
4: Ayaw!

0: kaninyo tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Dili lang dinhi sa Sugbo apan sa naglanglang dapit sa Mindanao. Kusog maminaw, basta ana-ana ang hisgutan. Mona. Itimbaya lang nato nga itong mga suking tigpaminaw. Kaya nakaroon din na naghinoktok na sa kay bisa pamanting sweldo, apa nagrigor. Kaya wapa na abda ng sweldo, hurot naman ang budget. Check out pa more. Parcel pa more. Lain na pong hisgutanan sa problema sa kinabuhi ang atong sulmaron. Bisan pa man watay labot sa sinugdanan. Gikan kini sa ato ang suki pong tigpaminaw. Nga to lang itago ang iyahang pagkatao. Sabi na kong kinat. Lain pagkasuwan. Iring usa ka lalaki nga taga Oroqueta City. Nga itago nato sa pangalang Vic, 22 anyos. Ang iyang problema, mahitungod kini sa iyang pamilya. Kisgutan ang pamilya. Muna ang paminawa. Huwag atong sugdan ang sugilanon ni Vic nga giuluhan. Ay, naglakaw lingkod na diha kaya magsugod na. Nga giuluhan sa biniyaan sa palad.
1: Oh! Mulayas ko din eh! Biyaan ta mo!
2: Ay, sus, bayan ni mo eh! Alayas na yun eh! Ay, ang pagsigil!
3: Mama! Pa! Ay, nagumabasigil away! Mautas mga silingan! Uy, adlaw nga, magsige mo kaway!
1: Ah, wala'y ayo ang imong amahan, oy!
2: Ay!
1: Wala'y ayo!
3: Gusto na lagi mo, ana, ma! Gusto na mo, ana!
4: Wait, eko na ng imong paghilak.
3: Sumaya kong buhaton. Ano ba balik sa normal ang among pagpuyo? Kaya din na magsigig away sila sa mga magpapa.
4: Vic, usarag yun ang ako ikatambag ni mo. Pakisortehe sila tagsa-tagsa. Istoryahe sila. Pangita lang timing. Isulti nila ang imong gibati. Ing na, nga gusto ni mo nga magkauli ang maayo nilang kabubuton. Ayaw ka balaka. Kay tabangan ti kaog ampo nga magkasinabot ang imong mga ginikanan.
3: Salamat kay Elna. Salamat kay Kayo.
2: Oh, sa may muntuyo na ko ha. Diliagay may lakton pa ko.
3: Baga, kadiyat na kayo. Gusto ko mag-insulti ni Magtarong.
2: Saan ba lagi na imong toyo?
3: Pa, mahimo ba? Pag sinabtanay na mo ni Mama?
2: Oh.
3: Abi ni mo pa. Mag-inay ka na na kong giampo sa Ginoo nga unta. Magkasinabot na mo sa Mama. Nga unta. Magkauli ang maayon yung kabubuton.
2: Ay, ambot. Kung mahitabo pa ba ka nabing? Murag, kuli na kayo ng mahitabo. Odgay.
3: Kayon sa pa?
2: Ah, basta. Wala, sige. Lakaw na ko.
3: Baba, pa. Kanisa. Pa, wapata mag-human pa. Wapata mag-istorya.
2: Ay, hala, mag-istorya ito sa sunod, adlaw.
3: Pa!

0: Mak, ay nagmusig ikaaway ni Papa.
1: Okay, sami ka na sa imong amahan, ha? Nga nagloib na siya na ko, namabay. O gani, mabdos man ang iyang babay.
0: Unsa? Ma?
1: O glabaw na, na di na ko madawat ang iyang gibuhat. Dele!
0: Maasa man ka.
1: Mulayas ko.
0: Ma.
1: Gikapoy na ko, Bek. Mubiha ko din eh. Tungod kay gikapoy na ko. O kakoy na ako sa gibuhat sa imong amahan. Mulayas ko.
0: Ma, ayaw ko pag-ingano, ana. Gaan man yung Junjun.
1: Ikaw na bahala sa imong mangod, ah. Basta mabalik raw niya ko. Pero kinahanglan na buhaton ko kini. Nauhuna kayo ko. Nauhuna kayo ko.

0: Ayaw kayo pa, Ate.
1: Nagulang ko sige buhat ni Mama.
0: Asa man ko na siya pa doon? Wa ba siya magsulti? Asa siya paingon?
1: Walagi.
0: Nagkaako sa buri ang imong mama sa pagbiya sa... Bisag dili na lang unta to para nimo. Sa imo na lang untang manghod nga si Ti Anyos pa. Nga nagkinahanglan pa sa iyang pag-iya.
1: Galabad og maayo kung o inang hitabuha. Galabad og maayo.

0: maglabad lang pirmi nga kung oo. Tung sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Naluoy ko sa akong manghud. Bata pa nga gibiyaan ni mama. Nagsiril-siril ko pangita kung diin na nga akong inahan. Kuwa ko gid siya makit-i. Ug hangtod nga, mao kini ang nahita po.
1: Ah, ikaw na ibahala din eh.
2: Pa!
1: Kinahanglan niya, ubanan ako ang akong napamabdusan.
2: Pa!
1: Ayaw yung kabalaga. Tungod kay magpanad-anan ako din eh.
2: Pa! Ayaw minitaon niyo biya, ayoy? Unang may biya si mama. Unya karon ikaw sa bububiya.
1: Bek, paminaw. Dako, naka. Makamaw na kang muatiman sa imong manghod. Mao nga, ikaw na yung bahala din eh.
2: Oh.
1: Magkasabot lang ka na ako sa kong sitwasyon. Bek, ha? Magkasabot lang ka.

0: anak-anak dong.
1: Nak ina ni nak ni.
0: Ayuh ke belakang dong. Ni aku. Ni tengah pasal dan. Hilumlah dong. Hilumlah. Lalu ikut ku sanggup bangun.
1: Astaku. Lalu ikut ku ni Avik.
0: Mayantang berbalik tas mama.
1: Pero wala tayo balita niya.
0: Ilna.
1: Pero sama sa gihapon, mag-ampo lang yun tal, nga mabalik pa ang imong inahan.
0: Apan kano sa apa? Kano sa apa, Ilna?
2: Ang sudaan sa akong birthday, Manoy. Noodles.
0: O, dyan.
2: Sa una, doon na lagi pansit. Karon, noodles na lang.
0: Pareharang gapo na sila. Pansit o noodles. Pareharang na doon.
2: Ah, sige na, kaon na. Dungan ta?
0: Oo, dungan ta kaon.
1: Vic, maluoy na laging Ginoo. Maluoy na siya.
0: Kada sa apaman kumakanin kawasin akong gipasaan ka nun. Kada sa apaman.
1: Muabotra ka ng higayon na, Vic.
0: Ilna. Iniitaw eh. Magdali kong lakaw, Vera. Makasakay na ko ang jeep o magpauli na ko sa amo. Opa. Wala! Katunag na kausunahan! Si Mama to! Og may kauban siyang laki! Ma! Ma! Ma! Mama, ay kay... Nakitante ka, Ma!
3: Oh, V!
0: Ma, maasam day ka, Puyo!
3: Ah, day na kinahanglan kung asa ko, Puyo, V!
0: Ma, balik ta sa ato! Kami nandiyo si Junjun dito! Kami biya sa papa na mo!
3: Nakaiba ako!
0: Ma, balik sa ato!
3: Di na mahimo! Tungkol kay Madlos ako, ani akong kapuyo karon.
0: Unsa?
3: Nag-una-una ubloib ang imong amahan? Pwes! Kibaslan ko lang siya.

0: ba lang ta?
1: Unsa? Sa akong sitwasyon karon? Makahimo pagka kong minyo?
0: Gusto ko makatabang ni mo, Vic. Magtambayayong ta sa imong problema karon.
1: Ambot ng ila. Gilabad og maayo ni akong o. Labad ka ayo.
0: Vic.
1: Ganong naingon man ni ang tanan. Ngano man?

dili na lang ko makakaon og tarong. Tungod sa paghuna-huna sa among problema. Akong kinabalak-ain ang akong manghod. Si Junjun. Bata pa. Bata pa nga nakasugat og susama ni ini nga problema. Daghan kog mga pangutana. Sa nahitabo sa kong ginikanan, namabdos si mamaglaing lalaki. Og si papa nakamabdos pod. Makiha ba sila kung dunay mo reklamo ni usa nila? Nagsiril-siril ko og pagpangita og trabaho. Asa man ko magpatabang ani sa gobyerno? Asa man ko makaduol aron na makasugakod og makasurvive me ni Junjun? Aron mabuhi na ko ang akong manghod. Angay ba nga dawato na lang nako ang tanyag ni Elena? Nga magminyo mi? Ayo dong, ay problema na pud na. Unsa may angay na akong buhaton? Palihog tambagi ko. Tambagi ko, DJ RC. Bisan pirmi kag kapangasaba. Daghang salamat. Og dinhi na lang kutob ang ako ang sulat sugilanon. Ang akong X-rated story. Wako si Vic. Mayong hapon.

nabawasan pa kami ng tatlo, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng isa o dalawa, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the

mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lang si firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
7: Turbo.

0: 那出发 ，exciting！
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambot o rin mo. Gahi kagyog o. Dala sige. Talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa pre-

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Hala, showy!
3: Sorry, ha?
2: Payot yang!
3: Among!
2: Titawat din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Sa
6: ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santa Lisa, Cebu. Nainitubo ka na akong bukulo, ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa rito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
9: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
9: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
10: Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pagtinaw sa akong mga
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
16: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
19: Katropa, kung nangita mo o dikalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Pagi kayo, yap! Sukat nga naminaw kong XFM! Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Napagi kayo, yap! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
0: Mga katrupa, exam.

0: sun mamino ka sa XFM.
1: Hoy Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Okay, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton, Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Kak Flody!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayun, no?
1: Piting, tinawas to, biba.
0: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man kakap?
1: Mangi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Settled. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 1-800-998-1068. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Akap!
2: Ay!
5: Para sa rin mong birthday cup?
2: Eh, November to.
5: Usang tuig ka, cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
5: Galaw gaw. Bungot sa ito'y...
2: Exciting?
6: Exciting!
1: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring. Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o biligong pa yun din.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
17: Wow!
16: Binaw be? Pila ka rin ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
18: Exciting!
19: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, RJ, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

sa iyahang pamilya, mga kabataan, yung man usab si Doc Vincent King Dumagit. Mayong gabi kanimo din ha, Doc, o uban sa imuhang mga kabataan, sa imuhang mahal sa kinabuhi. Manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin. Daghan pa mo nga mga tao nga matabangan pod, no? Matambalan. O sa ato ang mga kaigsuunan, usab din ha sa Bisayan Village, si Pastor Marlon Buhol, mayong gabi kanimo din ha, Pastor. O sa imuhang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maayong gabi kaninyo din ha, Brother Tata Pedraverde. O nga nagsikay-sikay karon din ha sa pastoral. Mayong gabi usab sa ato ang igsuon din ha, nga si Sister Wilma. O manginaot ko, Sister Wilma, nga nakasamayo nga panglawas. O ang Ginoo magapanalangin usab kanimo. Sa mga kaigsuonan nga naapod din ha karon sa ato ang simbahan, kaya doon na kita'y panimbahon karon, no, si Brother Corillo o si Brother Brother Oliver Lumando, mayong gabi ikanimo din ha, Brad. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga naadinhi sa tagom, dilita mo ma isa-isa. Mga kaigsuonan sa nagkalain-lain ng mga dapit, tong kaigsuonan din ha sa nabunturan, o sa ako ang pamilya, maing gabi kaninyong tanan din ha sa akong mga uyuan, sa ako ang mga kaubanan sa trabaho. Maayong gabi kaninyo din ha, Sir Ayi, maing gabi, o sa kay Ma'am Rowena, o sa Ma'am Lisan Narbasa, may gabi ka ninyo din ha. O sa mga katrupa sa tanan ng mga nagkalain-lain ng mga dapit, mayong gabi ka ninyong tanan din ha. Mayong gabi usab sa Maragusan, sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni ini nga programa, sa mga Inuhales family. O Brother Edwin, mayong gabi ka ninyo din ha. Ang Diyos magapanalangin o magauban usab ka ninyo. Og sa Pantukan, Divine Gracia family, maayong gabi kaninyo din ha. Og sa mga kaigsuunan nga naa usab sa Lupon, si Brother Plinios, maayong gabi. Sister Linlin, maayong gabi kaninyo din ha, uban sa mga kabataan. Og manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas. Og sa Abiod usab, mayong gabi kaninyo din ha. Ayaron family, og sa Ruyo family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Akyatan family, Bukaling family, og Alingalan family. Sa Mawab usab mga igsuon, ako ang gi-greet ang atong mga kaigsuonan, Brother Bubong Usaris, Brother Juniper, mayong gabi usab nimo din ha. Og Brother Daniel, mayong gabi, Sister Sister Nunon, ug ang mga kabataan, mayong gabi kaninyo din ha. Manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo. Mga kaigsuonan nato sa Compostela, Brother Danny Saranya ug Brother Ampog, Sister Inday, mayong gabi kaninyo din ha. Atong kaigsuonan sa Mati, mga interesado nga nagasubaybay usab din hinga programa, mayong gabi kaninyo diha, labi na kang Brother Fred Tapad. O mayong gabi kanimo din ha, Brother. O manginaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin usab kanimo. Sister Wilma, sa ato ang mga kaigsuonan din ha usab sa Mati, Sister Brother Nodalo, Brother Janjan, o si sa iyahang mama, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O si Brother Titing Ingalan, mayong gabi. O ako manginaot nga ang Diyos magauban o magatabang usab kaninyo.
madasigon kamo sa

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take yun ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nanuman?
4: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: Mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabugugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabugugan, ubili yun pa yun din.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Wednesday!

0: Good evening, everyone. Time check is now 5 minutes past the hour of 7 in this evening. And you're still listening to 107.1, yes, XFM. Katropa mo, exciting! Yes, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. Alright, this program brought to us by Santon Plus. Yes, sana ay mga sakit balatian din ha, labi na sa mga naay diabetes, aron mo ubos ang sugar label, guys. Yes, inom na og Santon Plus Gold. Ayun, labi na sa itong mga lola og lolo din ha, no? Kinahanglan yun nga ampingan ang atong panglawas because health is wealth. Alright, tonight guys, be with me with your day you love, playing your favorite love songs, and also if you have any greetings, dedication requests, you can text me up to 0997-615-6267. Again, 0997-615-6267. And maraming salamat din po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon. And thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and also sa atong mga kapulisan karon nga mga astig. Astig og kalawasan, o baskog, pero aron mas mo baskog pagyud ang inyong mga kalawasan, sir. Ayon, inom na og Santon Plus Gold aron malikayan ang diabetes. And labi na gyud no sa atong mga nanay, no, kung palangga ninyo inyong mga nanay, no, labi na kay grabe ang trabaho sa balay. Kinahanglan gyud kagabi igani ning palit ko og yung vitamin nila dito, no? Santon Plus. Gipalitan gud na ako akong mama. And ganahan kayo siya, oh, di ba? Lami ang imong pagkatulog. Ako kagabi, eh, lami akong pagkatulog. Alright, guys. Mas nino to lang matry po ninyo. Pala sa lahat ng Magic 5 fraternity nga nagtapo karon, nag-inom, lanog-lanog daw ta din ha sa may pagsabangan. O, hadapit ang pagsabangan, no? Taga-kanukutan, ramagod ko. Well, thank you guys for making us number one background tonight. And hi nga pala kay Binji, nga in love ka ayo.
1: Sana all!
0: Ay, sana all. Okay, hi Binji, happy listening. And sa atong sender tonight na talagang, ayun, magpapaantig sa lahat ng mga damdamin at magpapaiya sa mga broken-hearted, right? So guys, if naapod mo yung ma-advise sa atong sender, unya taod-taod, mga 7:15, in this evening, atong basahon niyang love story. O gusto po mo muna manawag, okay? So entertain tag mga tawag on air. Kung naamoy gusto ipagawas, no? Mga pagbati nga gusto nato ipagawas sa kahanginan, nga wala tayo kasumbungan. Ayan, ania. Narata mga langga, si DJ Love, willing maminaw. Willing maminaw sa inyohang mga gipang bati, nga di na to masabtan. Hay nga pala kay Jasmine, no? Di na daw niya masabtan iyang gibati. Okay, be with me tonight guys, only here at 107.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Madli. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Exciting.
14: Exciting!
15: Time check is now 19 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo, exciting! And thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, for listening right now and sa atong mga kapulisan sa Tagong Police Station, daghang salamat! Dear Deji Love, ako nga pala si Rowena, 36 years old at isang businesswoman, single mom. Independent akong tao, Deji Love. Ang tatay ko may ibang pamilya at ang nanay ko naman wala na akong balita kasi bata pa lang ako, umalis na siya at sumama sa ibang lalaki.

Minsan gusto kong magtampo sa buhay, DJ Love. Pero alam ko na hindi yun makakatulong sa akin. Na dapat maging matatag lang ako dahil wala naman akong magagawa kung ito ang kapalaran ko. Pero naging masaya pa rin ang buhay lalo pat nakilala ko si Ariel. Si Ariel, gwapo rin. Si Ariel, good boy ang datingan at magaan kausap. Napaka-gentleman. Kinalaunan, DJ Love, naging kami ni Ariel. At sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman kong hindi na ako nag-iisa. Palagi kaming nagdi-date ni Ariel. Binibigyan niya ako ng flowers, chocolates, and teddy bear. Hanggang sa nahulog na nga nang tuluyan ang puso ko kay Ariel. At DJ Love, nakakahiyamang aminin may nangyari sa amin ni Ariel at maraming beses na. Masaya ako sa kanya at nag-e-enjoy ako sa kanya. Masaya ako, sobrang saya dahil naging makulay ang buhay ko dahil kay Ariel. DJ Love, sobrang ganda na ng lahat. Kaya nga ngayon para akong tanga. Kasi hindi ko lubos akalain na mapuputol ang mga masasayang sandali namin ni Ariel. Lumipat ng trabaho si Ariel at palagi siyang nagta-travel abroad. At dahil dito, nababawasan ang mga quality time namin ni Ariel. Nagbago ang lahat. Ang dating masaya, ngayon ay puno ng tanong. Tanong kung saan na nga ba kami napunta? Ano nga ba ang nangyari sa aming dalawa? Nararamdaman ko na unti-unting nawawala sa akin si Ariel. Kahit hindi niya sabihin, ramdam kong pati damdamin niya ay nagbago na sa akin. Tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Hinanap ko siya, kinausap ko ang mga kasamahan niya sa trabaho kung hindi niya alam. Pero hindi nila alam kung saan si Ariel. Kinuha ko ang address kung saan siya sa Saudi tumutuloy. DJ Love, wala na akong pake kahit maubos ang ipon ko. Basta mahanap ko siya at kahit magbukha akong aso na gagawin lahat ng gusto niya, ay gagawin ko. Huwag lang siyang mawala sa akin. Pagdating ko sa Saudi, DJ Love, dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nakita ko siya. Oo. Nakita ko siya na may kasama ng iba. DJ Love, hindi ko alam kung lalapit ba talaga ako, kung magpapakita ba talaga ako. Kasi sa isip-isip ko, para saan pa? Kaya pala tuluyan na siyang hindi nagpaparamdam ay dahil may iba na. Ang buong akala ko, DJ Love, naguguluhan lang si Ariel. Pero bakit? Bakit may iba? DJ Love, sabi ko sa kanya, dahil nilapitan ko siya, nagkausap kami, sabi ko, "Hi, Ariel, sorry. Sorry, wala akong pasabi. Ariel, nandito ako. Gusto kong maintindihan. Wala akong balak na guluhin ka. Pero sa ilang taong pinagsamahan natin, sana naman kahit matinong closure, ibigay mo naman sa akin. Ano bang nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Ariel, saan ako nagkulang? Ibinigay ko naman sa iyo lahat-lahat. Ginawa ko lahat-lahat para maging masaya ka. Anong ginawa kong mali?" Iyak na ako ng iyak, DJ Love. Humahagulhol sa kanyang harapan. Pero sabi lang niya, "Patawarin mo ako. Wala sa iyo ang problema, Rowena.
ako ang nagbago. Nagbago ako sa pagbabago ko, nagbago rin ang mundo ko. Mundong hindi ka na kasama. Ruina, tapos na tayo, may iba na. Hindi na ikaw ang gusto kong makasama. At buntis ang mahal ko ngayon. Did you love, sobrang sakit. Sobra. Sobrang sakit nang marinig ko ang lahat, lalo pat buntis ang babae. Ngayon sobrang lungkot ko. Gumagalaw ako sa araw-araw na tulala at parang wala sa mundong ginagalawan. Did you love, hindi ko lubos maisip kung bakit niya ako sinaktan. Bakit niya ako iniwan. Minahal ko naman siya at binigay lahat-lahat. Did you love, salamat sa programa mo na kung saan pwede akong magpahinga. Ako nga pala si Rowena at ito ang aking Love Life Stories. Alright, Rowena, maraming salamat sa pakikinig right now. And yes, text me up to 0997-615-6267. And yes, may tumawag daw kanina. Okay, mamaya po, mo entertain tag mga caller. Daghang salamat, Rowena! Yes, we love you. I love you. You deserve to be loved. Stay tuned only here at 107.1 XFM. Katropa mo, exciting!

0: Dala ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige. Talahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay. Ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: Alright, thank you so much for making us number one background tonight. 44 minutes past the hour of 7 in this evening. And you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo. Exciting. Ayon, excited na ba? Aha. Okay. Hi nga pala kay Marjun. Nga gwapo ka ayo. Sige, vlog. Okay. Sikat na daw yung vlog karon. Wow, sana all. Sana all na lang tayo. Kay sikat kay vlog si Marjun.
1: Sana all.
0: Okay, hi nga pala kay Aljun. Aljun na mukatkat. Okay, ako yawan o, apilyado na mukatkat mang yun. Good evening, Deju Love. Pag-greet lang ko sa akong mga suod nga higala nga sina June Mark Albarico, Tanaw Manisan, Marwi, J. Bong Hanoy, Biza, Ace Chavez. Okay, from Aljun na mukatkat, Pagadjan City. And hi nga pala kay Judy Lynn Vitalicio. Happy listening, Ma'am Jody Lynn. And yan, ayun. From text line 417. Pa-request ng kanta, pakisabi na lang. I-dedicate na ako sa akong ex-boyfriend na si Rilan Flores. Nga naanay uyab karon. Sakit man, pero happy na lang ko sa iya, ha? Ay, grabe. Ah, grabe, Rilan Flores, ha? Bago lang gani mo nagbulag, nakakita na kag the one da yun. Okay. And pa-request ng kantang Malaya Ka Na, para lang sa ex-girlfriend nga dili na nako, dili na ako ang gihigugma. I know na ako'y mali, pero unta, naminaw ka sa akong explanation. Babe, sorry na. I love you. Goodbye.

married, kung ang lalaki ay talagang mahal ka, he will make effort. Effort na hindi na kailangang sabihin dahil kusan niyang gagawin sa'yo. Remember, walang lalaking busy kung talagang mahalaga ka at gusto ka. Alright, ang ganda ng advice si Sir Arnel Balintag, ang pinakagwapong head officer ng barracks. Atong mga kapulisan din na sa barracks, maayong pagpaminaw. Kanindot sa advice, no? Uni ako ning basahon or karon. Sabi ni Sir Arnel, wow, ang galing ng advice, no? Advice si Sir Arnel, ang atong kapulisan din na sa barracks, hayruin na maayong gabi din ha, kanimo. First of all, I just want to say that I truly admire your strength. You are stronger than you think. Sa lahat ng pinagdadaanan mo simula pa nung bata ka, pinili mong lumaban at magpatuloy. Believe good ko sa imong kalig-on, kay bisan lisod ang kinabuhi, wala ka nagpadaog. Habang binabasa ko ang kwento mo, Rowena, I can really feel your pain. Ramdam ko kung gaano mo kamahal si Arnel. Ariel. Ramdam ko rin kung gaano kasakit, mawala ng taong akala mo ay makakasama mo habang buhay. Nasabtan jud nako ang imong gibati, girl, kay kung tinuod ang gugma, di tinuod pud ang kasakit. Kung mawala ang taong imong gihigugma. Pero Rowena, gusto kong ipaalala sa'yo ito. Real love should never make you lose your self-worth. Ang tunay na nagpagmamahal, hindi kailan dapat umabot sa puntong kailangan mong habulin ang isang tao para lang piliin kanya. Ang tinuod nga gugma dili kinahanglan gukdon. Kung ang usa ka tao gusto gyud nga magpabilin sa imong kinabuhi, dili na siya kinahanglan pugson. Natouch talaga ako nung sinabi mong handa kang ubusin lahat ng ipon mo para lang mahanap siya sa Saudi. That tells me how deeply and sincerely you love him. Makikita lang kung gaano kalinis ang intention mo at kung gaano katotoo ang pagmamahal mo. Pero usahay, ang pinakadako nga gugma nga atong mahatag sa atong kaugalingon mao ang pagdawat nga dili tanan nga atong gihigugma para gyud nato. Masakit ang ginawa ni Ariel. He should have been honest with you from the very beginning.

Pero Rowena, mas mabuti sanang sinabi niya agad ang totoo kaysa hinayaan kanyang umasa at magtanong kung saan nagkulang. Mas maayo unta kung matinud-anon siya daan kaysa gipasakitan ka pinaagi sa iyang pagpakahilom. At gusto kong sabihin sa'yo, Rowena, please don't overthink that you were not enough. Huwag mong isipin na may kulang sa'yo bilang babae. Ayaw gyud huna-huna ang na ay kulang. Ang iyang pagbiya dili pasabot nga dili ka deserving higugmaon, okay? Alam mo minsan sa buhay, rejection is God's protection. Yes, apil na nang i-block bitaw ka sa FB kasi hindi natin agad naiintindihan kung bakit may mga taong umaalis sa buhay natin.

Pero darating ang araw na masasabi natin, "Salamat Lord, kasi inilayo mo ako sa taong hindi pala para sa akin." Usahay ang Ginoo mismo ang mutangtang sa usa ka tawo nga atong sa atong kinabuhi. Aron mahatagan ta niya og mas maayo nga kaugmaon. Ruin na gusto kong sabihin ito bilang isang kaibigan, don't beg someone to stay. If they have already decided to leave, huwag mong habulin ang taong malinaw nang pinili ang iba. Ayaw usiki ang imong oras og luha sa tawo nga dunay nay dugay nang nibiya sa iyang kasing-kasing para nimo. Instead, choose yourself this time. Panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. Alagaan mo ang puso mo, mahalin mo ulit ang sarili mo. Karon ikaw na pod ang pilia. Hatagi og higayon ang imong kaugalingon nga muhilom og mubalik ang imong kalipay. Don't be ashamed because you love sincerely. There is nothing wrong with loving with all your heart. Hindi naging mali ang pagmamahal mo. Ang naging mali lang ay napunta ito sa taong hindi marunong magpahalaga. Dili sala ang paghigugma og tinuod. Ang sayop lang kay ang tawo nga imong gihigugma wala kahibalo sa bili sa imong gugma. Always remember this, Rowena. Your value is not determined by someone who choose to love to leave you. Your value comes from God, and no one can ever take that away. Hindi nababawasan ang halaga ng halaga mo dahil may taong hindi ka pinili. Ang imong bili dili magdepende sa tawo nga nibiya, ang imong bili gikan sa Ginoo og walay bisan kinsa ang makakuha ana. I believe this is not the end of your story, Rowena. God is still writing beautiful chapter of your life. Naniniwala ako na darating din ang taong pipiliin ka araw-araw. Hindi dahil kailangan mo siyang habulin, kundi dahil kusa siyang mananatili. Nagtuo ko nga naapay tao nga ipadala sa Ginoo nga mupili nimo matag-adlaw ug dili ka pasakitan sama ni Arnel nga akong BFF. So for now, heal, pray, trust God, and keep moving forward. Umiyak ka kung gusto mo, kung kailangan, pero huwag kang sumuko sa buhay. Hilak kung kinahanglan, ampu kanunay o padayon lang. Kaya ang Ginoo dili gyud magpasakit nga walay maayong reason. God bless you, Rowena. Your best days are still ahead. Nagtuo ko nga ang pinakamaayong nga bahin sa imong kinabuhi wala nagsugod, padayon lang kay ang Ginoo adunay mas nindot nga plano para nimo. Wow! Kalami mo advice sa atong mga kapulisan, oy. O sige. Taas kaayo to ha, mo break sa ta. I love you all. Thank you so much guys for making us number one background tonight. And sa lahat ng mga kapulisan din ha sa barracks, to Sir Arnel nga head sa operation office, salamat sa pag-effort. Okay, thank you guys. I love you. And this program brought to us by Santon Plus. Ayun, para mas healthy, inom na og kape, Santon Plus. Alright, Rowena, happy listening. At sa lahat ng mga avid listeners right now, magbabalik po tayo. Huwag kayong aalis. Our text line 0997-615-6267. So, kung pwede mo mutawag, tawag lang uniya, okay? Sa atong pagbalik. I love you all. Love is in the air.

0: ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata.

0: Alright, 8 minutes past the hour of 8 AM this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Exciting! And this program brought to us by Santon Plus. Ayan, sa mga na-diabetes din ha. Ayun, tumarna og Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpaminos, sa pagsaka no, sa ato mga sugar label, mga langga. And ayun, nga, palit na og Santon Plus. Labi na kung naa kay mama nga na ay masakit o na dili maayo ang iyang panglawas, painuma aning Santon Plus. And of course, no, by the way, gusto lang nako, no, kagahap bi imang good, ingon ko nga lami iinom og turbo niya. Ang turbo di ay is para sa mga magpartner. Actually wala pa man ko kainom ana, pero yes, matud pa sa mga testimony and sa akong na nahinabi, lami daw kaayo ang Santon Plus. Pero kung pwede, para lang na sa mga magtiayon ha, sa mga kanang you know, di ba?
1: Sana all.
0: Oh, sana all. Para lang sa mga magtiayon, no, kanang gikasal na ang pwede mo gamit ana. Pero kung mag-uyab pa lang mo, iyo sana niyo gamita ha. Kaya pa na, labi na sa mga batan-on, ayos sa mo pag inom ana, gina discourage na mo ang pag-inom ana. So pero sa mga mama ug papa, labi na gyud sa mga papa no nga gusto pag gyud mo gahi ang mga kabukugan, muligon ang mga kabukugan, kalawasan ay. Oh,

And hi na rin kay Ma'am Jovi. Kung mahal mo talaga ang isang tao, matutong umintindi, makiusap at lumaban. Alright, and request ng kantang Fixing a Broken Heart para sa puso kong sugatan, Deji Love. Para na rin sa akong mga ka-boardmate din, hinga. Grabe, maka... Masa wala yung gitanaw. Alam mo, bad mo na. Okay. Okay, sa katong nanawag ganina, no? Pwede na mo entertain, tagtawag o ganahan mo. Kung na, gusto mo magpagawas yung gibate, ayaw na pugni, ipagawas na karong gabi o na. Mga langga, no? Ato ng hatagan o pagtagad aron mas masatisfied pa mo. Okay, only here at 107.1. Yes, katropa mo. Exciting. And this song, ayan, ga-request atong pinalangga, Fixing a Broken Heart. Ayun, nakita sa wakas. Ayun. Okay, para sa puso mong sugatan, sana mapasaya kita sa kantang ito. Texter, and sa lahat ng mga ka-boardmate mo dyan, happy listening, labi na sa mga guwapang chika babe din ha, sa May Arellano. Daghang salamat sa pagpaminaw. I love you all, mga langga. This is your Ate Love, DJ Love, ang makakasama mo sa gabi, sa malamig na gabi. Okay, this program brought to us by Santon Plus.

0: Alright, okay, so natay caller on air. Yeah, hello.
1: Hello?
0: Oh, yes.
1: Good evening.
0: Oh, good evening, sir. Unsay ato, ah. In love.
1: Nakuan man ako ning naamang kuno kay naamang kuno kay programa nga kasumbungan ko ang mga
0: unsay problema na sir? Kumbaga isulti nimo sa imong ex nga love pa ba nimo siya or mangayo kag sorry sa iya ha?
1: O mangayo na ko pa sa ilo ato ni ay good love.
0: Ngano man? Unsay sala nimo sa
1: sa panahon? Panahon nga gisaaran ako siya.
0: Saaran og pakasal.
1: May mga sabot. Mm. Ano man mga plano?
0: And then
1: niya kay lahi ni kung pala sistemahan na mo good bigilab kay kini ang nasusuhanon man wala gyud ni naguyab mura bag sabot lang ba.
0: Pila mo katuig ay pila mo katuig ato sir?
1: Mga pito gyud
0: 7 years. And sa 7 years, sorry sa word nga akong gamito, na ani nahitabo sa inyo ha?
1: Kana wala gyud, wala gyud bigilab.
0: Ah, sure.
1: Sabot ra magud namo, sabot ra gyud namo bang magpaabot kay yan kay ma-commitment lagi nga kaya kalamit.
0: And then
1: itabuan ni sa akong pagpaabot na ay mga bunga din nimo.
0: Love pa ba niyo?
1: Ila og nimo tong haagkalit sa mga mga.
0: Love pa niyo siya sa kahantod karon sir? Naapakay feeling sa iya ha? Hello sir? Naapay
1: kadugay sa panahon did you love?
0: So
1: makita na ko siya kaya wala mong hindi close.
0: So naapay feelings? Love ba?
1: Mura ginana yun, did you love?
0: Pero minyo nakakaroon, di ba?
1: Kana, kana. Na. Pusulin na. Napulukulin ko din. Ito. Nandali ang proseso kaya nagbunga. Nagbunga man ni Dayon.
0: So, on sa iso...
1: Ninyo ko Dayon itong katong abot o galit.
0: Okay, so on sa imo isulti kay ma'am, no? Nga imong napasakitan, sir. Naaba kay isulti sa iya ha as last message na lang. Syempre dili lalim 7 years no nga imo siyang gipasakitan.

0: Hello, balik ta, sir.
1: Mao lang.
0: Unsa imong ikasulti, no? Last message na lang sa kay ma'am nga. Sa imong napasakitan siya, di ba? Kasi dili lalim. Unsa imong mensahe kay ma'am nga imong napasakitan?
1: Pasaylo ako sa ako ang desisyon nga nahimo. Di naman ako na-repair. Di na ako na-repair ang panahon. Di na ako mahulipan. Aron maayo pa na ako. Sakit na. Ako nakatag sa inyo, ha. Kuha na lang nga. Manginaot ko nga makabaton. Payon nga. Love life. Imo, ha.
0: Okay, sir. Thank you, sir.
1: Pa-recover ang taga. O makakita na.
0: Ay, so single pa siya.
1: Ang palipa yun. Sige na po.
0: Okay. So,
1: single gihapon, DJ.
0: Okay, single gihapon. Nakay request na kanta, sir, nga para malipay ka karon.
1: Request ko katong
0: unsa kanta?
1: Tung Can't Cry Hard Enough, DJ Love.
0: Oh, Can't Cry Hard Enough. So, broken hearted po day ka.
1: Okay, akong pagdesisyon man gud nga mabuhi ang buhay. Trabag. Wala ko na pangandaman ba? Mag-suffer ba ito sa dugay?
0: Niyahang tod karon no, love pa ni mo siya. Wow.
1: Lagi something, ugaling magkita.
0: Okay, so naapag yun ay no, nga mga kagahapon, nga hangtod karon di pag yun malimtan. Okay, sir, daghang salamat, sir. Kato lang.
1: Thank you, DJ Love. Salamat sa pagpaminaw sa ito lang. Akong kaagi.
0: Okay. Og
1: more power sa inyo.
0: Okay, thank you, sir. Right here, right now, this is your Deja Love on board. And yes, Can't Cry Hard Enough, request a track of our text line sa atong caller karon nga hangtod karon, no? In love ba sa iyahang ex?

0: Alright, 48 minutes past the hour of 8 in this evening, and you're still listening to 107.1, yes, XFM, Katropa Mo, exciting! Alright, sa lahat mga avid listeners natin ngayon, maraming salamat. Meron tayong caller online. Okay, on air, alright. So, hello sir! Hello?
1: Hello?
0: Yes, sir. Hello, good evening. Maraming salamat. Daghan salamat, sir, no, sa pagpaminaw sa XFM. Unsay ato?
1: Yes. Bigay ka sana ng textmate.
0: Ay, textmate? Okay. Sir, pwede ba tayo mag-anong textmate? Ah, sige. Textmate.
1: Yes.
0: Sir, single ka, minyo. Kaya kung single ka, kung minyo ka, sir, ayun ang pangayong textmate, sir.
1: Single.
0: Ay, single. Ating single. Okay. Wala gi asawa?
1: Walang asawa.
0: Ah, walang asawa. Pila mo nga naminaw din haron?
1: Ay, marami naman.
0: Ah, marami. Okay. So, basin na kay i-greet on air. Naba kay ex-er? Ang hangtod karon love pa ni mo?
1: Naubos na.
0: Naubos na? Hubog man siguro niya kung history. Joke lang.
2: Okay. Sana all.
0: Wala nang mahal. Ay, walang nagmahal. So, naghahanap ka. So, ibig sabihin broken-hearted ka.
1: Naghahanap ako ng
0: broken-hearted ka karon?
1: Galing ko.
0: Ay, naghahanap ka ng mamahalin mo. So, ibig sabihin broken-hearted ka at naghahanap ka ng mamahalin.
1: Yes.
0: Oh. Bakit broken-hearted? Ganong gipasakitan ka? Giunsa man ka, sir?
1: Hindi ako nasaktan. Dahil iniwan niya ako.
0: Ah, iniwan ka. Naghanap ng iba. Kasal mo ato, yes, or uyab? Kasal mo ato, sir, or uyab pa lang?
1: Anto, uyab pa lang.
0: Ah, uyab. So, gibiyaan ka. Basin, sir, og naikulang. Nganong gibiyaan ka?
1: Siya makulang. Kompleto. Gipalitan na.
0: Basin, naikulang, sir. Naikulang sa imo, ha?
1: Wala na ako gyalukan. Mato na sa kong.
0: Wala lang ni mo gikisan? Gibiyaan na ka?
1: Wala.
0: Ah, so, ibig sabihin, sir, ka ng kuan ka. Okay. Okay, sir, katawa lang sa ta, sir. Okay, sir, so ibig sabihin si sir never been touched, never been kiss.
1: Wala ganit siya gikisan mo, itong nibiyak siya.
0: Okay, so dapat gikisan to ni mo kay para di kabiyaan, ayun. Sige, sir, so tungod lang kay wala ni mo kisi, gibulagan ka sa imuhang uyab ug karon mangita kag textmate. Okay, unsa imuhang number, sir? Basin na imo text sa imo, ha.
1: Grabe. Bet abi kong number na ko be.
0: Sir, by the way, wait lang, basin pila imong edad, kay bawal din hi mangita og textmate ang 13, 14 underage, ha. Pila imong edad, sir? Naana ka sa 30 plus, ha?
1: Oo.
0: Og 30 plus, sir, 30. Pwede. Sige.
1: 40.
0: Okay, 40. Ah, so pwede na ka mag-asawa. So, sige, sir, on air your number.
1: Pwede na, eh.
0: Mm-mm. Sige, go.
1: Okay, tingnan mo. Number.
0: Okay.
2: Sana all!
1: Sana
0: all. Ah, sige, sir. Naana?
3: Lame kayo!
0: Naana, sir? Wow, pag-yod, sir.
3: Lame kayo!
0: Ah, pangitaan sana, sir.
1: Yan.
0: Okay.
1: Sige, birthday sa iyong family sa pag-iisa.
0: Okay. Number na, sir. Dali na, sir. Dili ka kita, sir, no? 40 years old, murag medyo, ano ba? Sir, inom og Santon Plus, sir, para muligon ang imuhang mga kabukugan. Santon Plus, sir, oh, para mas klaro ang pagtanaw sa mga number.
3: Sige.
0: Sige, sir, go ahead. Nana?
3: Oh, thank you.
0: 0909. Go ahead.
4: 0909.
0: 0908. Then
4: 89.
0: Okay.
4: 29.
0: Okay. So
4: balik
0: ka.
4: Sige, another 0909 9889
0: mm-hmm. 329. Okay. Sige. So, okay na. Daghang salamat. O, naman lagi babae. Babae man lang ito. Babae lang ito. Dili to ni mo asawa, sir? Okay, sige, sige, sige. Ah, sige, sir. Daghang salamat sa pagpaminaw. And ako i-play nga kanta, no? Okay. I swear, sir, para ni sa imuha, para malipay ka karong gabi una. O niya, basi na iganahan mo text ni mo.
3: Mingon ka na, oy.
0: Ha?
3: Siya ka palilig. Darang, mingon mo ka ng mga sounds nga. Mungo kayo.
0: Oh, mahinom duman ni mo yung ex?
3: Oh. Oh. Simple lang akong babae. Hanap ko simple nyo natin.
0: Sige. Okay, simpleng babae lang ang hinahanap mo. Sige, sir. Sige, sir. Ayaw mo palabig inom, ha? Okay, daghang salamat sa pagpaminaw karong gabi una, sir. And I love you. Okay, love is in the air right here, right now.

0: kita.
1: Tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlo kang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isipang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, asa man kakap?
0: Manghi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Wednesday!

Exciting! Hello! Lahi-lagi mong introduction ron, Dai. Murakag ka ng kuan. Murakag ka ng... okay, aka? Ah, action na po. Nagkabungol, di ay. Hello, baby! Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella po inyong makaubang karong gabi una hangtod alas 11 po kita. Makaubang ninyo ang ato ang Putahe sa Gabi matag Domingo hangtod Huwebes. Sa susamang oras alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabion. Madungog sa tibuok XFM.

utanan, bahalag nang magka sore throat basta kay di lang kabiyaan. Charos. Bitaw oy. Ato ang official hotline number inyo kumakauban once again sa programang Putahe sa Gabi sa 0945-443-5869. Inyuhang mga importante nga mga mensahe, ato ka na siyang ipabuhagay sa kahanginan. O siyempre, unya tawad-tawad at tanginin niyo po ang atuang Putahe Confession. O sa kabibi na sab nato ang naghatag sa iyahang permission, iyahang kinabuhi, nga iyahang ipabuhagay po sa kahanginan. Para sa mga bibi nato nga na yung mga problema din haaw niyo, gusto ninyo nga mapagawas ang inyong mga gibati, libre lang po ang mag-send og message atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. I-care off lang yun sa kuha ha. Tanito ha, care off Cinderella, Putahe sa Gabi. At ang iusap ninyo, taw-taw lang ito ang eggs, crumbled egg. Ah, pila naman ito ang jackpot prize, 155 pesos. Ala! O, basing ikaw na ang swerte nga makakuha aning ito ang pa-Gcash. Gcash good na siya, pure good na siya, dili na siya load. Pure cash good ni siya. Imuha lang buhatan niya taod-taod pag once i-flash na po sa tuang bibidjaw ang ato ang mga eggs, crumbled egg. O, diri sa ato ang official Facebook page. Is imuhang tagnaan kung unsa na siya. O kung ikaw ang makatagna, instant 155 pesos po ang mapapa sa iyo. Hatid po sa atin ng... Oh, Tagalog na. Nang El Ilion Shell Mobility Station. Mag-chismis taron, oh, you deserve a chismis in the world. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. I feel good. Na uli anak ko. Yeah. So, ayo sa BB Jaw, ayo sa siguro ipagawa, ayo sa i-reveal o niya na lang na, no. Niya na. Sige, atong silipon ang atuang Sir BB question. Hatod ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health. And pampahamis sa kutis, pampawala sa mga bugas-bugas o mga whiteheads and blackheads. Ayaw kalimot na akitay Santon Plus Herbal Soap. Pampawala o sabkini siya sa mga baho-baho sa ilok o mga baho sa imuhang kalawasan. What if... Pananapunta ni mga what if na to. What if atong ibalik? Uy, pwede man. What if lang naman eh. Ano kung dili good? Ma? Eh kung depende sa imuha, kung ibalik ni mo tong imuhang naandan nga pagkaon, pwede ragid kayo. Pero kung lahi po ng imuhang magsabot, ibalik ninyo ang inyuhang kagahap. Ah! Okay, akong TL. O ibalik ninyo ang inyuhang kagahapon, katong kamungduhang nga, sweet-sweet pa kayo mo. Ha? Ibalik ninyo itong inyuhang kagahapon nga way makatupong. Way susama. Grabe na gid kaayo. Kamuna yung mag-igo. Sa inyong mga komento karong gabi una, once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages na live karon ng inyong makita ang kaanyag sa inyong Dusty Princess. Charos. Maying gabi, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Di sa Hong Kong, mi, maying gabi din ha, Ami. Asa ha? Pariplaya, sagod ko, Ani. Gabi? Alam, manghatag ko sa Gcash ako. Pwede ra po. Wait lang ha. Daghang kitag mga transactions kinabuhi. Cash ra ako gusto. Pwede ba yung guna-ana na lang, no? Mata na mag-Gcash, mag-pa-cash in. Pa-cash out pa uroy ko. Ayan na. Kuan na diretso na ang cash na. Pero bitawbi, live ito sa itong mga official Facebook pages. Pwede ragod mo nga mag-react di ha. Junlin Ryan! Thank you! Dili kay ko magpalabi o syagit-syagit ha. Kaya buzing mga wrong. Wait lang nak ha. Tommy Toms. Na ang kuan. Paabot lang yung gamay kay. Sending na. Richard Fuentes. Maing gabi din ha. Maing gabi in madam. Thank you! Ang kanang usually pag tawagong kag madam, dagang kay kagwartaan na ba? Wala man, uy. No?
Gansay buhaton mo ba magintay mga ingon anak

mga cash. May gabi po sa kong manghod, ginagtanong sa itong live karon si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi, oy, si Kuya Lem, man siguro ni. May gabi, Kuya Lem, mga katropa, higala, amigo, amiga. Dari lang ginta, wala daw BI. Ooh! Max Demi, hello daw kang Brugodot. Kaniyo, eh. Thank you! Brugodot, may gabi, si Lim Jones, Agkopra, Yanglo, oy, may gabi, Kuya Lem. May gabi daw sa tanan, salamat kay sa mga naminaw pod karon sa to ang programa, no. Although ang ato ang panahon kay medyo umuulan, no? Umuulan. Malamig ang sibon ng hangin. Tugnaw-tugnaw pod boya, pero kani mo ingon ani nga panahon, di man gid ka dapat magilty bala binag na akay ka nang kakao. Kaubat? Na akay ka nang kakampi? Na akay ka holding hands? Na akay kasama? Na kay katropa. Pero kung wala kay ka, ayun na. Huwag mo lang pangapi na lang. Ha? Naakitay lamian kay nga kape para sa imo habi. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami, good kay ni Shabi. Labi na sa panahon karon nga ting tugnaw. Tugnaw ka ayo na ma-remember na lang nimo ang mga kagahapong nagdaan. Lami kayo na siya parisan sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na ka na siya biha sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Mapalit usab kini sa South Star Drug. Pwede usab ka makapalit sa The Generics Pharmacy o sa Generica nationwide. Pwede usab ni mo na siya nga ma-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Hello kang Marjan Lubas Galanta. Thank you! Watching from Quezon Bukidnon. Sa radyo rati ka makita karon, nakita na jud tika. Thank you. Unya daw bi kay nakita na man ko nimo nagmahay-mahay na lugar ka. May gabi i Marjan Lubas Galanta. Thank you so much. Hi kang Albert. Albert Hidlay. May gabi din ha sa imo. Hi daw kang Jason Algoso. Gitugnaw na daw si Jason. Kinsa man tayo uyab ni Jason, ay pag-akos po din tawad na, oy. No, kay gipanugno na intawon si Jason, kaluway po na ana among Jason, oy. Request ako ng kanta nga, Bisan pa! Og may lain! Na naman, gitsay lain. Wala lang ito yung mahimo. Mas, wala lang yung mga term nga mga bisan pa. Dobi, aha man to, kani. Kanino? Sige. Dobi, tanawon daw na to, bi. It's aha. Money. Bisan pa.

0: Ikaw lang. Martir ka, ayo, oy. Ikaw lang gihapon, nangigugmaon niya na siya lain. Ayun na, oy. Oy, dapat ingon na, Albert. Ingon na lang na si ano, oh. Ayun na mo pag ingon na ng mga kanagong sa tawag, ana. Kanang siya gihapon ang inyuhang mahalon, maski na siya'y mahal nga uban. Dabi, sige, dabi. Wala po mo'y tingganay. Aha, oh, Sindi sa si Tom ug kuan bi Gcash bi kay. Ayaw sa ako bi. Ikaw lang sa akong hangyoon ani bi sa maayong kabubuton. Ako anirog ko ng kulangan. Masig na kayo mga extra-extra di abibijaw. Dobi, ha? Dobi? Sige daw. Tanawang sabi, 500 daw itong iya, ha? Masig na ka di ha, mga tinaguan paliog ko ipagawas. Pero bitaw. Oy, pero bitaw ha. Marjoin Lubas Galanta bitaw oy. O basing nagmahay na ka nga imo akong nakita ha. I hope nga wala ka nagmahay nga imuhang nasilip ang akong kanyang. Char lang. Oy, bitaw ha sa mga mag-asawa karon murag kamo ra mang inalipay aning panahon na oy. Kain ka ayo mo kami. Kami sa tinu ha. Kuwang?
1: Na-open ako.
0: Na-open na? Na-ul. Aha, ito na naman ito diha. Ito na naman, no? Pero bitaw, siguro ano yung klaseng panahon, bigyan akong ting-tugnaw. Tugnaw mo siya, honestly, tugnaw, mangyad kaayo. Like, nagpadulong ko din hiagikan sa balay, kaya wala na ko nga briog bintana tungkol sa katugnaw sa panahon. Pero yeah, to be honest, kamurag yung nalipay ano yung panahon. No? Pero, what if nalipay tuod mo ani nga panahon kay tingtog na pero wala na ikusog inyong mga tuhod? What will we do? Kalain. Oh, unsay buhaton bi kapag ka tingtog na nyo wala ikusog ang tuhod? Ay nako, simple lang gid kay na bi. Kailan na ba mo kita na ba mo ani ato ang Turbo Man Enhancer? Wala pa. Sa mga wala pa nakaila o nakabaloon sa ka-epektibo ang ato ang Turbo Man Enhancer, tanawan ninyo sa to ang Facebook Live. Makita ninyo ang naong sa Turbo Man Enhancer. It says there, it has maca and clavo huasca. Muro magdag-klase si ma'am. Naa siya yung maca and clavo huasca. This is technically a dietary supplement for men. Pero, kami mga kababaihan, very curious mong good niya. So, naayon sa kababae nga ni Dare, niinom siya sa to ang Turbo Man Enhancer and she found out nga pampadungag niya siya kusog sa kababaihan, pampadungag o gana. Balong mo, ana? Ang mga kababaihan, manggod, kapag ka ma-stress ka, affected po dang imuhang gitawag na gana sa pagiglabing-labing. Kapag ka-stress po ang sa kababae, maskin pikapila pa na ni mo kuhiton, diligid na siya ganahan, wala gid kay mahimo diha. Pero pag mo inom siya og Turbo Enhancer, hay nako bi, oh, duha or tulo ka adlaw grabe gid ang kusog. Mo na sa mga kalalakian din ha og mga kababaihan sa mga mag-asawa nga ang problema lang gyud kusog sa pakiglabing-labing, wala na yung panahon tungod lang ani. Nako bi, dapat inyuhang suwayan. Very affordable lang gid kaayo. Tag 85 pesos lamang, nako. Ang ato ang Turbo Man Enhancer available na po. Even diri sa tuang opisina sa XFM Network Philippines, available na po ang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Oh.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: exciting.
1: The Secret Clubhouse. Mga sikreto sa kalusugan. Nagtamadami-dami kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret Clubhouse. Supper Plus Gold.

Good morning and welcome again in ito programan The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sa inyong health consultant, inyong makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sa bakunin nyo, hanintak na sa kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So, hinauta nga diin nakapamahaw na ang tanan. No? Hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No? Nanagayin sila mga nagkanaiyang trabaho. No? Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then, syempre, intaw, no, wala nakalimot pagdala og inyo agayong.

0: Ang mga tubig, ha? Okay, dakong ikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig, ilabi na sa tibok adlaw. Ganyan, unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nang inahanglan gayon og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa, The Secret of Health, na syempre, paghatod sa gapon kanyang informasyon, may tungod gayon sa paglambo sa atong panglawas, o kahilabi na malikayan gayon ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening! And happy viewing mga katropa, 10.9 XFM Davao City, maayong buntag Davao Region. No, kamusta? Siguro nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati kayo nagpag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan ni atong panahon, wauntay pagsipon. No, bo? Hilabi na paghilanat diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na to gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo atake, unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya imong pamilya po, imong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. O nang kinahanglan, ugali adyod nga muinom. Mag Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa, hatod gihapon kaninyo. Sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghahatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon, no, din higayod sa Davao Region, no, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha, din higayod sa tawag niini Luzon, Visayas, og Mindanao. Doon na kita ay matag branches, mga katropa, ha, and then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no, apps mga katropa ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha. Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha. Mahitungod gayod sa mga branches, no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipacheck up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba branch, no, din ha nga lugar. O i-message na ninyo mga katropa ha ato ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mo-message sa atong official Facebook page, no, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na atong Facebook page, ha. Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao tana sa atong mga produkto, no, sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kay ato kagan gayod og pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, ayaw kalimot pag-inom gayod og Sanson Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin, no. Hapit yun, nakahapit makatulong. Naduhagin ta kay pagmatan. May manjod kayo inom, kay bugno mo kayong panahon. Inom dahin ta o Sanson Plus Coffee Mix. Lagi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So, tiyanta mo, tungod kay bisan pag why unod ang imong chan, karabang pagmata jud ni mo, no? Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa jud nasudlan ang imong chan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imong chan, pag muinom ka o Sanson Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka rin doon ang atong Sanson Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Dun taas pa dyan kayo sa Waffle Browns. No? Dindot kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang asedik. Gahapdos ang dyan pag muinom og kape. Suway, no? Sa mga wapang nakasuway, Sanson Plus, yung coffee mix. No? Mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kayo, no? Kining ato ang Sanson Plus, yung coffee mix, mga katropa. And then, malikayan gayod, kining gitawag na ito, palpitation. Sanson Plus, a coffee mix, available sa tanang butika nga dool sa inyuhang lugar. And then, syempre, available usab ang Sanson Plus, yung coffee mix. No? Sa Yes to Health, Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis, and terahertz therapy, and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities, mga katropa. Kung kamo gayud mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayud matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human kayo sa pipila ka mga pahinumdong. Nining atong programan The Secret of Health. And standby. Tungod kay bali kita, human kayo sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka na ito og inspirasyon. Nga din kung ikaw musuway o matog kayo sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya kayo ang atong usa ka testimonya. Sir Romel. Nga din adunay pagkaproblema sa iyahang panglawas.
1: Dinisir sa ato ang Yes to Health Clinic sa ganito yung mga labo natin yan. Kapag ako sa akin ng record. Kailan po na pa-google sir na di mo mong ipakit sa kamas?
2: Ito kayo na po.
1: Ito po ito eh. Uy, bugay-bugay natin yan, no? Pagka sir, sa diyan nga nisuway na kas na ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata. Kung gusto tayong paminaw?
2: Sa panangang naman po rin yan. Gawa na po ang sakit sa sao.
1: So, pagpasagot, okay na yung ulo ng sir, walang masakit.
2: Okay na.
1: Praise the Lord. So, unsay, may ngunin mo pagod sir sa tanahan, hindi yung nagkapanos siya at ang programa, pagila din na sa gusto sa pusuway sa pagkanapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Dato, alam, sir, hindi ito naga, na hindi ka, ito na po.
1: Yeah.
2: Gusto nga din natin, wakon mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong kusingan din.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ang sagal yung pangalan na ito.
2: Ayan,
1: from? Thank you, sir, and God bless, and then I hope you have a good day.

Katropa, balik kita dengan itu program The Secret of Health. Saya Rumel, inyo na dungog na. Adunay problema. Adiin na dugay na taon yang kita dala-dala. Pag dili lamang matawag na tuga, simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganita kapagsakit sa ulo, na? Akong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ngayon, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, dako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani sa diyan sa siya sa atong klinika, iyaha gitawong ginamo or gina problema kining mura daw ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa magihapoy alibyo. And then nakadoog siya sa radyo, ganit aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya nga, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, na? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na to kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, no? Dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na nga lugar, na. So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa ka mumuhabol o mupahat gayon sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number. 0909-1762844. Once again ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahin sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa. Sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang buot niyong hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mo comment no, din ha gayon sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from... Ayan, from 352... Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, Dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, Dok. Pag mukaon ko, og bulad mo, hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya, og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So... O, kabalo na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kaya kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya nga naman, no? Kaya kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, itch pylori bacteria. So it is a bacteria, na?
nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons. Unya, hilabi na mabutangan pa jug mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka og bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition ha gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, mamangingon dining babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon, no? Kung unsa man na ang imuhang problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then, kung aduna na jay ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, adun na siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni mo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayod kining gitawag na to nag-cause og problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na alas 9 or alas 3 sa buntag sa hapon, I mean magpili ra ka din na unsa available alas 9 sa buntag or alas 3. And then kung kaya po maghimo mas maayo, especially kung caused by acidity kining gitawag na to paghapdo sa imong tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni mo na, no, sir or ma'am. And then pugaon mo sa tela ang pure nga juice, inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So nindot kayo na sa may mga adunay problema ha sa ilang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then ayaw tawon kalimot pag-inom og Santon Plus Gold. So unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas kasyag antibacterial properties, especially kung kana ulcer. O dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo

Ulcer hamon ay pagkasamad sa lining or dingding no or panit sa ato ang sulod sa tiyan mga katropa. So ang pag-inom og santong vitamin C mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination jud ni siya ha. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem. Even kining gitawag na to ang ulcer. Ang saon pag-inom? 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Permi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, ngano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ngano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitang problemas panglawas. Mauni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan, nag-ato sa atong klinika, mauni ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi kung iihi kada gabi eh? No? Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan? Nga din, kung pirmi na gani mo mag-iihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-iihi sa gabi. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ikaduha, basig aduna po mo'y high blood pressure. Hypertension. Ikatulo, basig aduna po mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. O sa tanan, basic aduna pud moy problema gayod sa gitawag na tog kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, gani kini pang gitawag na tog polyuria or kining sobra na kadaghang likido or ihi din na sa imuhang bladder nga dindi na niya kaya pugnan. Mo na sigig pagawas ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung ana gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naasa inyo ha karon. So ay na mo katinga lang anong pirmi mo mag-ihi sa gabi in ha. Okay, musugot mo sa dili kung naamoy nato nga mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod niini mo jud nang pirmi mo mangihi sa gabi. So unsay angay buhaton dok? Syempre kinahanglan kung naaman mo dito ni ato nga mga kondisyon tuldukan dayon. Bawa kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa. Kung ano na yung kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayon mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. Okay, kinito Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem. Dako kayo kinito gatabang, ha? Tungkol kay aduna kini mga nindot kayo ng mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and alicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problemas kasing-kasing o ang pagka-problemas kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na tog pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayud sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up,
ano, eh, labi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no?

gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, doon na mo yung mga result, mga katropa. Mas mayo dalhon ninyo pag bisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result. Ha? Basta mahitungod kayo sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas mayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong hagayong mga test. No? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yesu Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang mga result. No? Ngayon nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After one month, kaya mawaman ipinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, inuna na ito, no? After one month, gina pa ultrasound or gina pa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kayangon sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance, nga diin na tinuod, nga nga ito agay yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So, ako na i-reminds tanan, kung aduna mo yung mga results sa inyo agay yung mga dance, mas mayo dalhon ninyo, kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok, unsay itambal sa kong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout or a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom layo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayon na, ha? And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw na, no? Sa atong native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 ka kutsara o 5 ka kutsara, ipainom sa imong mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 ka kutsara o 5 ka kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayud, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medya sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na to personal. And then, makita po na to ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni, naghubag ang, sabi ni, naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programan The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita, siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa chan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or magtawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropa. And then, wala naman tayo igong oras.
Kinigayod ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Horas porque tropas a XFM Java Region a las 4:34 na mangaka tropa.
1: Ya dekat keron jagawas atron atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
2: Nakadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
5: Good morning. Good morning.
6: Nagsayaw sa hangin.
5: Good morning!

0: Finding Pilipinas.
1: Morning. Murang magdakuan, murang magdakuan master, murang nakakuaga balhibo bitaw sa.
2: Murang nay nasakit
1: 16 this nga balut.
2: Balut oh, nay nasakit nga balhibo diyan. Ah, grabe 16 this man. 20 days nga balut na, pero importante diha nga buhi.
1: Pero importante ang 20 days
2: gyud. 20 days. All right,
1: kay dili ta mahalos mo.
2: Kala mayo morning.
1: Morning.
2: Praise the Lord, praise the Lord. Nga nakamatata mga katropa.
1: No, Lord the Priest, bahalag magsakit ang mata.
2: Bahalag magsakit ang mata diha, bahalag ang importante diha ang katropang bong na atas mayo nga palawas og ang nakamatata no. So, adi ta mag-focus sa mga kuan nga ning namugoy uban nga ining mata to, focus ni sa cellphone. Makita nitong mga balita nga waylami ba kada nga maka-stress no. Enjoy lang ta karon buntag mga katropa. Kauban ninyo ang duha ka Kwangol Fighters. Yes, katropa pa si paring bubong na ko dire og siyempre master dito rin. Ano dito ala size? Paring bubong no?
1: Yan, pahal ko talas na ala size. Adi, ikaw, kuto ba alas 12?
2: Alas 12 ko kayo. Mag-drama pa man ko niya.
1: Di basta-basta, ano pa ng mga fighter kwanggal?
2: Mga kwan, mga tris kwanggals.
1: Oy, good morning na kang Ere, Elren de Ginyon. Ganaw sa kong usapin natin na muna, sayuha, oy. Sayuha rin taga Bugkaon Lantapan, oy.
2: Aba, grabe kayo si Ma'am Lia Manalaysay niya sa kwan, Turel.
1: Turel.
2: Si Tato
1: Jerry,
2: salamat kay may buntag.
1: Diyan
2: sa may Braulio Duale, no?
1: Yan, good morning.
2: Hoy, ala pa siya, may buntag daw sa atong duha daw. Og siyempre, sa tanang mga katropang suking tigpaminaw, God is good all the time. Aba.
1: Naapoy, walay parintihay, ha? Naapod rin si House Lito og ima si Adeline Argunza. Address sa may purok 6 mamakaw ka pa. Ano ka may dini parinti?
2: Aba.
1: Dini parinti. Igagaw na siya.
2: Wala ni parinti ay nili ha. Amo adre nga kwa gyo. Pure na gyo ni ma. Pure.
1: Yung mga estudyante ko no. Nga usan eh. Maayo ga buntag. Shout out sa mga estudyante o ga trabahante. Nga wala pa ng mata. Pang mata na mo.
2: Oy mata na mo day. Ay na ninyo
1: na. Pukos ka radyo.
2: Pukos ka ninyo na. Ayan na mo sige. O ka ng luya-luya dyan. Ako sa sagot mo God.
1: Unya pangaligo na mo. Harong priskong utok.
2: Mm-hmm.
1: May pang-utok, Prisco.
2: May pang-utok kay Prisco. Niya ang naong stress na kayo.
1: Ay.
2: Si Eliasar Rubio Asiro. May buntag minomidiri sa Bermudis. Sir Tropa MDDR Sir. Ikong karuhan na imong kwanin mo diyan. Eliasar
1: makaklaro ka dili MDRRMC?
2: MD asa? Diri sir asa mayong buntag sir minaw minaw imdiri Bermudi sir tropa mo katropa
1: ah, siguro tropa mo si kuno
2: si Eliasar Rubio Asiro
1: ayon no si Eliasar Rubio Asiro yan nasa Bisayan Village o sa Bermudi
2: yes si Harold Salang aba shout out dia sa New Sambong Yukrilia
1: oi Korelia Sambong
2: aba
1: o gani ganyan tanan dia sa New Korelia Sambong unya siyempre ang New Korelia naapo din hang ato ang agaw
2: aba wala na ikaw na wala na dapig-dapig akong agaw jun dia si Vice Mayor Jun Lagum bay gawai hugaw
1: kumusta man ga
2: kumusta naman ka diaga
1: ko so, sa may pamatis ng lawas man ga
2: oh sa may mga katikara na to diaga kay si Jing Pigarido naminaw sa day nagtanaw sa dato si Jing asa ka din ninyo ma'am Jing murag diri siguro na ila ma'am Jing sa
1: Aplaya. Aplaya si Ma'am Jing Pigarido. Aplaya, matina na, no?
2: Yeah, matina aplaya.
1: Matina aplaya. Kaya na po yung aplaya, Godigos?
2: Na. Kaya aplaya sa libro. Di apas na ko, na, oi.
1: Aplaya sa libro?
2: Libro.
1: Pero pait mo ito, aplaya?
2: Aplaya mo ito. Aplaya
1: ito, master.
2: Parimbong, aplaya ito, parimbong. Ayaw, sige, kuwan pa, parimbong, no? Hoy, good morning sa tala mga biyahidor na to sa diyas ang asa mo napita karon nagbiyahe mga katropa. Lagi, ang ping mo ha?
1: Salamat sa biyahe. No? Gakwa na kumata, sakit kayo, master. Daghan kay abog sa nasunda na kumasakit.
2: Ayaw lagi, pag-drive kag motor, ikaw, teknik naman para dili ka mga gusto kang dili ka mga...
1: Abugan.
2: Piyong ka samtang ka-drive.
1: Oh, yun! Pasig to, anatas na ilawang sakyan na
2: Ano ba, kuratan mo kung ano yan to sa amin. Rimurang naman, may muagi diya, oy.
1: Na
2: mo agi dia.
1: Okay, na mo agi din na dapita kato si Butsuloy to.
2: Butsuloy to.
1: Butsuloy.
2: So anyway,
1: kwento ka na si Ghost Fighter.
2: Ghost Fighter.
1: Nakapatikod ba kanib? Tistingin rin nga ikaw rin mabilin ko sa
2: drink. Nakapatikod. Kanina ako, bilang ko si... Bilang ko si Gabs. Si Gabs. Si, puti ba na? Kung ano? Di ba ito puti sa dina? Puti ba sa dina ni mo ganito? Puti ito to?
1: Puti na ganiha.
2: Puti na ganiha. Ah, si Toto lang ito panulong.
1: Puti ito ganiha.
2: Aksyo ko kabalaka na. But anyway, no? Ayaw lang sa tapakit anak. Kaya di pata ready.
1: Pero tistingin rin mabilin nga ikaw rin sa Sabado sa gabi. Sabado.
2: Ah, dito mo ko. Eh, dito naman ko sa gawas.
1: Ay, ikaw. Tistingin, kayo naman, makahibalog yung kakon sa ginidre.
2: Nagin na yun, ginidre.
1: Nagin na yun.
2: Nagin na yun.
1: Nagin
2: na yun. Nagin na yun. Nagin na kaya kadlaon pa.
1: Di ba?
2: Ay, nako.
1: Ay, hoy!
2: Ay, sasaya lagi niyo. Nagkakita-kita lagi na niya. Tuwaram. Okay. Sayawin sa, sayawin sa niya. Ang mga stepping na, Pag muso, taga di ka katong kuala ka ni, kining yelo nga silopin. Nagdana ito yung yelo silopin. Mag-dribble-dribble na na.
1: Uy, dali ka!

0: Marag. Si, maura gin ni dapita gyud.
1: Asa sila ka kita? Asa sila ka kita ana ang katropang bong nga nai dancing angkor. Oh, wala na bisag sa Cebu, bisag asa yo wala na lagi na. Ang tudlo pala mga katropa, di ba sa basta?
0: Ayun! Paano, patikim.
1: Grabe yung mga gara ni. Gara yung maayo, gindi. Gara yung maayo, gindi pa rin ba yung bobong. Grabe, kaya.
0: Gikan sa bugnaw ba? Gikan sa bugnaw, gikan sa bugnaw sa pagkaligo. Ang ikaw at pagkaligo.
1: Ako, hindi ko maligo katropang bug, di man malata. Ayaw ko kakita-kita ba? Ayaw lang yung
0: kakita-kita.
1: Ayaw ko kakita-kita niya, katropang kama. Wanga ninyo, ayaw ba? Ala, kalaw ka ba? Mukwan, hindi akong gatil. Sipping, hindi akong gatil. Ayaw ko ninyo kwan na ba? Dahil sa'yo, stop. Kamu ba? Inyo kong kukwan-kwan ng mga inana ba? Dili ko mo, kwan-ana. Dili ko mo sayaw anang inyo akong kwan-ana. Ayaw lagi ko, buhanga ano. Ayaw ba? Ayaw pa mo ang ayaw. Dilakoy.
0: Mauna di ha.
1: Tingnan mo nga sakit pa kayo. Sakit pa kayo ni ako ang bulong ni sa akong one high bull.
0: O abi ni, ingo pa ni Chief Bibot Mang Mayuga Pascual ba sa Chief Technician sa Jinsan. Mato pa niya, ma-challenge yun sayaw si Master anak ba?
1: Sas, tila ma-challenge. Ako ma-challenge ko. Digo ko, ma-challenge na ang inyong mga style ninyo. Ayaw ba?
0: Patanin doon tayong stepping ni mo.
1: Uyan is

0: Ano na, ano na sila, kailistan ninyo, gising-isir, katong ipangutangan na ito, mga batong meron ba? Ano? Gising-isir, gano'n, marayo, may utang.
1: Mga pra-utang, sa katawa lang, boy.
0: Marayo, may utang.
1: Good morning, mga katropa mo. Hapit unta ko diha gahapon kay mukanta ko sa programa ni nila ni mga sa ni mga Maring Erika o ga Daria o ga ni Tanini. Mm-hmm. Si Kuan Ma'am Nancy Camilo.
0: Aba ni taga ni Ma'am Nancy.
1: Oh, taga Kuan ni taga Sawata.
0: Ah, oh,
1: Sawata. Kuan ni kanang mangimbita ni siya dito. Kanang mitang si Kuate.
0: Si Kuate. Oh, oh. Lami ana si Kuate.
1: Oh, nabuta ka ni Putumaya. Ah. Nagasigi ka gaon, sige na hurot na ang puto, wag kita kay Maya.
0: Ah, bagay-bagay lang Maya, lupad-lupad pa mamaya.
1: Lupad-lupad pa sa Maya.
0: Namigay pa na tali ang pod, manatali ang pod, mga tali kay naka-anami na ni Kidong.
1: Oh, anhay.
0: Kong. Mm. Oy, si Bethlehem Uring, good morning, ang katropa ang buong, Master Dedenay, great midri, sa akong bala nga si Ronnie Uring, aba, nga sa'yo kayo naligo, kusog kayo mo, dancing nyo, dasig, dasing?
1: Dasing
0: nyo Corilla katropang bong mugmaster. Aba salamat kani mo diyan si kani sa Bethlehem Uring kun sa kani ni masilingan mo dito sa mental nga si Uring no si Marjorie Mar good morning katropang bong mugmaster shout out me diri sa bukid sa mountain Nabaro og tourist family master lami at tilaan ang ulo ni ay
1: sino
0: aba pa kani nabayot man siguro ni si Marjorie
1: ada ka master.
0: Kani ang mura kani akong buhok lang ko kani siya gibutangan ko ni siya floor wax.
1: Floor wax unya. Unya ko ano niya kanang lampasuan niya.
0: Ay magikan ko Dabaw gitapol na ko og naog sunod na lang. Way problema Ma'am Nancy.
1: Napay
0: daghan kayong panahon oi naunsa.
1: I chat da na imong sa mga paborito mong kanta. Romandom ni Toto
0: Gab. Ko na na mga kanta ni mo diyan Ma'am Nancy. Naunsa ko gagod. O ba na pa di ba na kay pagkantahon tanaw ka lang. Kuana kanang Victor Kahoy.
1: Victor Kahoy.
0: Oh, kanang Victor Kahoy.
1: Oh, tama no katong example sa kwanta ni Victor Kahoy.
0: Katong sila lang ay kay mag-joke man mo niya kag niya lang.
1: Laban, gilauman sa kanunay sa imong pagkatulog sa adlaw tanan.
0: Aba, tiguan mo gyud, tiguan gyud ka bong, tiguan mo gyud ka bong.
1: Ikatugan ko na.
0: Ay, oi. Oi, atong viewers so 17,000 live viewers sa katropang bong. Basigwa ka nang utana dia.
1: Kani ha kuno oi. 18,000 na kaniya.
0: Unga kanina.
1: Oo,
0: di basta-basta.
1: Unya ni iskapo dai nguban.
0: Ah, okay, da mainit pa manaligo pa uban, nag-prepare.
1: Nangaligo sila.
0: Oo.
1: Okay, sa ato santa ato lilion sa drena si Ma'am Lorna, nagtan-aw gyapo si Ma'am Lorna pero wa mag-message.
0: Ah, si kisa Ma'am.
1: Ma'am Lorna nga naa karon sa PIA Dabdor.
0: Aba, Ma'am Lorne.
1: Ma'am Lorne, good morning. Diha karon sa, si tawag ning, kuan gani sa atong information office sa kuan.
0: Baruhan lang istorya na, bong. Kaya madakpan nyo ka ng style ni mo, bong.
1: Information office, Juan Dabnor.
0: Juan Dabnor, o, kana.
1: Yan, muntang di mo, ma'am. Ma'am Lorna, uban si Muntibok members pamilya karon rin sa Davao del Norte, Tagum. Mm-hmm. O karisap kang Arvin Sanita. O siyempre, magkakatropo. Ay, si Dato Jerry, no? Di basta-basta si Dato Jerry. O si Ma'am Wilma Joaquin. Mm-hmm. Good morning. 19 million nga nag-view karon sa to. Good morning.
0: Aba, request na siya kantaw niya daw. Sumay mong request niya, Ma'am Nancy. Klaruhan na niya, Ma'am Nancy.
1: Yun, tama. Yun.
0: Pila ka viewers mo lang? Kaya ko, 20,000 ako, Adre. 20,000 live viewers na mga katropa, no? Kaya siyempre, kani itong mga constituents karon nga katropang bong, hindi mo ni basta-basta, kasi sayo man yung mata, ni. So, napagkita yun niya, standby mo niya kanya kay paminaw na itong report nga gikan sa gawa sa itong mga reporters, no? Nga di basta-basta.
1: Yun.
0: Ano, katropang Larsanyol, Jubit Espanyol, o the rest of the gang.
1: Kisa si Larong Sanyol?
0: Unya.
1: The Race of the Gang.
0: The
1: Race of the Gang. The Salin the Gang. Salin sa mga gang. Mamo ni Batang Merkado sa Piriras.
0: Sa Pirido.
1: Sorry. Si Toto Richard to Pirido. Si Toto Richard si Dong Jeep.
0: Katoso sila.
1: Mga grupo ha.
0: Dili kasabay ito di ay.
1: Wala.
0: Anak yun kay Maniog tas tibong ko anak niya. Hindi nakakalis tibong ko.
1: Ilyong noon. Sa Ilyong. Ilyong ko. Anak ko sa Ilyong. Ilyong boys ko.
0: Ilyong Ogtibor.
1: Mga habal-habal driver.
0: Sa Ilyong Ogtibor to?
1: Si Iriang. Iriang Ogtibor. Alright. mga katropa, dito sa ito mga headlines, master.
0: Alright, dito sa ito mga headlines, may kaya di basta-basta. So, pasunlo na nato ni.
1: Headlines pa na.
0: Headlines pa na. Ayaw
1: mo. Alas 5:05 na kay humana na gladok og kape.
0: Kape, o. Itong headlines niya, no? Itong sayro niya sa report ni paring Lar, no? Ni Lar Sanyol, no? Nga, dahil mag-uuma sa tagom, nag-antos sa barato nga palit sa mais. Aba! O niya na ito, nasayro niya. O ka, sanbaysan mo ka nga Jubit Espanyol, kaya na siya ay mga casualty sa linog ng baha na dito ato ng sayro dito sa Davao Occidental, Katropang Bong.
1: Bisaka na!
0: Bisaka na! O, niya, ano lang sayro niya, o ka, sa CSWDO, agi pa kusgan gina ang kampanya batok sa juvenile delinquency.
1: Uy, bao ni ang pangilinan lo?
0: Kaya ning mga kanyang pangilinan, kadagang kayo nangapakyas, ano eh?
1: Nangapakyas.
0: Nangang kaya, kung pati akong anak, makurat-kuratan ako na akong anak lagi.
1: Ano?
0: Kaya basig magmong kwan, iba? Kaya kung ginakuan, akong gina, ayug ka na mutan, okay ka nang kwan, kiko pangilinan, ayun, paminaw na yung kwan na na, ha? Kaya, madahot atong atras, ano yung style, ano eh? Onya, ato lang sa hero nun niya, Katropang Bong.
1: Yan. Substance sa Pikas Bahin, Dabnor MSMA sa development of Wake 2026. Gisugda na lokal nga mga produkto o sa mga negosyante sa Davao de Rote, gipang nga pasundayan, Katropang Baster. Substance sa Pikas Bahin, Kaliawa, Billy Bridge sa Davao City, abli na sa publiko, Katropang Baster.
0: Pwede na ka ba? Pwede na. Panulo na sa Kaliawa, Tagum, ala. Panabo.
1: Oh, panabo.
0: Gwapo na. Pagian na to na diyaw niya pag-uli na to.
1: Okay, pero mga kuan light vehicles na makaagil to, sama sa imuha, di makaagil imong dump truck, di na makaagil.
0: Di na kaagil.
1: Heavy man imuhang dump truck.
0: Mamaw ba?
1: Di na kaagil ito. Samta sa Pikas Bahin, bago ga puno ga barangay o ga kagawad sa barangay Libertad Island Garden City Bsamal na numpa na sa Ilhaga Pwisto. Ano kang ipag-ilisan nilang punong barangay ito?
0: Kala itong sayron na niya.
1: Itong sayron na usan niya. Samtang sa Pikas Bahin, 5 million pesos magkatropa ng kalsada sa may barangay Salvacion, Panabo City, ang paborito nga lungsod o siyudad ni Master Inday, gi-turn over na!
0: Mayor,
1: may buntag niya, Mayor. O gana kang sa LGU Carmen, nagpaligon matod pa sa flood ka resilience sa pinagyo sa pinis sa pagkigatabayayong ngadto sa mga ahensya. Santag mga kabataan matod pa kini sa Santo Tomas, Davao del Norte, nakadawat kini og school supplies gikan sa local government unit. Mga reports gikan sa XFM Mindanao reports ato pa siron o niya, Master.
0: Yes, o niyang. Atatangan ito lang niya.
1: Ay lang bunali.
0: Ha?
1: Gokoy, amakoy, di
0: makoy.
1: Makoy, good morning, makoy.
0: Makoy kayo kaya profile fix si makoy. Maraming nga na tiyanak.
1: Tiyanak, Kanak mo na yung nagtago sa itim na tabil.
0: Kanak.
1: Nagtatago sa itim na tabil yan. Basta ibang mga profile ang gamitin.
0: Ana din na day.
1: Kailangan mo kayo mga stalker ko.
0: Mga stalker ka na.
1: Sama niyo mo, dali kayo ka maka-stalk.
0: Ako, magpatanaw na ko nga murag ko. Ako nga, kala ko, unuhan ko nag-stalk me, kistokon ko ani.
1: Ana dai ka?
0: Ana.
1: Ako wag yo ko ta makapaistok-istok kun saom. Usa man istok kasos. Kana man dai tan-aw
0: ni kanang ibutang nimo ba kanang nakay boy lakay tabel ya. Butangan man mo scroll na stock.
1: Istokin. Istok sa man. Oh, ang uban dai no kay kuan man ding uban mag-lock profile da yon.
0: Oh, lock profile. Mao na di
1: istok. Ngano mag lock lock
0: profile. Ay na kana mag-lock profile, lock profile kana man nang nagkasagaran nay mga utang kami na may utang ni mo lock profile.
1: Na di
0: mo. Kana di ko pero kay utang dai.
1: Naas kampanya.
0: Sana all.
1: Naas kampanya. Kita tanan na
0: sa kampanya. Diba kalimoy na na ba? Ay, normal ba? Kalang ang kwan ba? Magbutang-butang ko kanang kwan. Masana, mga black propeller na propeller.
1: Mga nag-iingon bita, Master. Kita wa man tayo mabuhi sa sweldo na to. Sa libre ta sweldo man. Nagsalibat sa itong mga utang.
0: Utang doon. Alala, timing nga. Kit, nabunutan lang yung das kapitos, Ron. Nabunutan lang yung das kapitos. Kaya kung wata nabunutan sa kapitos, impas na mutangan.
1: Impas ba, oy.
0: Makinaklaro ka istorya.
1: Correct.
0: Kita may nabunutan. Katong uban nga mga haruway ka ito, wata nabunutan.
1: Correct.
0: Pero mabunutan lang sila punon, makarelate rin na siya sa tuwa.
1: Katawahang makoy, oy.
0: Hindi mo lagi kayo mukuan sa kuwa nila.
1: Tiyanak. Katawas makoy, tiyanak.
0: Hoy, tiyanak mito na.
1: Okay, Master!
0: Alright! Oras, mga katropa, alas 4:56!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Kini ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Kritika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi, kumang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagkinaguban samtang 5 minuto sa kumilang pagkura sa alas 5 sa buntag. Ato ganito mga katropa, ganito sa mga produkto magkatabang sa pagpaligong sa atong lawas. Santon Plus Gold, mga katropa, balikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar o Santon Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit kinsin kini mga butik at parmasya nationwide mga katropa.
7: Exciting! Alright,
8: balik na rin, Master, sa itong pagpanagawa, Master.
9: Alright, so, karunod na itong sa iron ang report yung agigas gawas ni, live niya, agigas ni Kang Larsanyol niya.
8: Live gini, live.
9: Live niya.
8: Live, pinalive, katropang Larsanyol.
9: Walay mugtugtugaw ka manok anin, kay live ni.
8: Live.
9: Live ni. So,
8: naka-screen daan ang manok.
9: No, naka, ang manok anin, naka...
8: Gihiktan o ka ng, sana ka ng...
9: Gitirgas ang manok, gitirgas para...
8: Wala, siguro. Iyang gihiktan o ka ng guma ang sungo.
9: Sungo, adilipod kay, kwan, iyang gikwa lang, iyang patulog. Gising mo tangan niya ang sounds para makatulog
8: ka. Ah, gano'n. Gibutang ka na. Buto sa buti mo. Gibutangan niya ka ng headset.
9: Tama.
8: Ayan!
9: May tama pa, katropang bong. Hindi ka talaga basta-basta mag-isip, katropang bong, ha?
8: Ma'am Josephine Palconete sa Kapalong, Davao del Norte, may buntag di ba niya, ma'am? O ganit kang Pausto Gulayan.
9: Aba.
8: Mga idol, morning ninyo, diha. Naglantaw ko sa inyo hang makalingaw. Diyod mo taga Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro ni. Oy! Tagalapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Good morning, kanintanan.
9: Mao ba? Di basta-basta na, ha?
8: Di basta-basta. Okay,
9: okay. Sige, panayan na. Aniyan na. Ito nga, paminaw, no? Kay kakarakara, nagpanikan na. Katropa na.
8: Wala ba? Abog na ba kayo ni Monikan po?
9: Yes, aniyan na. Mag-uuma sa tagom, nag-antol sa barato nga palid sa mais. Bugas mais, mahal-mahal.
8: Mahal, eh. Sobra pa sa, mahal pa sa humayron ang bugas mais.
9: Ay, ito paminaw ng report, no? Ni live ni, gika ni katropang Larsanyol.
10: Live report. Para yung hagit sa mga mag-uuma sa Tagum City, ang baratong palit sa ilang abot nga mais, apan taas ang presyo sa bugas mais sa merkado. Nga mas mahal pa kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa interview sa Exitan Tagum News Team, kang Tatay Ambrosio Turulio, 79 anyos, residente sa barangay Pagsabangan, Tagum City, sa pipila ka dekada niyang panginabuyan, ang pagtanom og mais, may isa kahigayon, wala siya makasulay, nga mugaran siya og dako. Bisan naman og libre ang similya og abono, gikan sa DA, tungod sa barato ang palit sa ilang produktong mais.
11: Mulit ng bugas mais, nasasinta ganuman.
0: ni mo presyo na ni pagkataon ni presyo man ang puti may mga Lenovo 30 dali ang yellow Lenovo 20 sa sinta na ang to ng bugas
3: mais ang bugas
0: may, oh bugas laki ang tuhol po ng mga libro ng pagpugas 400 po
3: 400
0: oh 1,300 doon
10: mato di tatay Turilio nga naasa 25 pesos nga to sa 30 pesos matag kilo ang palit sa ilang Lenovo nga puti nga mais samtang 20 pesos ang kilo sa Lenovo nga yellow corn og 9 pesos ang kilo sa pinuso nga yellow corn siguro niya bisan pa sa nasangpit nga presyo lugi gihapon sila atol sila ang ani tungod sa mahal usab ang suhol sa pagpugas og pagsanggi nga nana sa 400 pesos ang inadlaw dili pa mabayaran ang iyang hago sa kapindulo ka bulan nga pagatiman
0: ang ginatya itawag na ang hago alabi di kapastar yun
10: dugang pa sa mag-uma nga doon na higayon nga makasinati sila og pagsulay sa ilang pag-uma sama na lamang sa pag-atake sa dangan nga mao ang ulod apat gumagamit matod pa sila og kemikal aron kontrolon kini mas muda ko matod pa ilang expenses og magamay ang ilang ganansya butang nga maabot na lamang sa punto nga mamahala sila kung adunay mabilin
0: wither lang
10: aduna matod pa ikaw sa kahigayon nga nakadawat sila og kanyang pinansyal nga nakatirad og 10,000 pesos gikan sa gobyerno apan dili gihapon matod pa masusiner ang ilang mga panginahanglan isip usa ka mag-uuma mahinom naman nga makakurat ang presyo sa bugas mais sa pipila ka mga tindahan sa Dakbayan nga miabot na sa 57 pesos matag kilo mas mahal kini kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay sa pagkakaroon o sa lamang si Tatay Turulio sa daghang mga mag-uuma sa Davao del Norte og sa ubang dapit sa nasod nga nanawagan og bugos nga suporta gikan sa gobyerno wala gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol XFM News.
9: Alright, nakasalamat katropang Lars Sanyol. Lisod kayo ng katropang kong makita ni mo good
8: lulog kayo mga mag-umagid kagahapon si tatay kay kuan mo din ka ng sarilista lang sila diba dili ilhang yuta
9: maradang rin tala sila
8: tagadabo ang tagiya anang yuta atong gahapon atong giyanto anak o kuan ay nakana lapad kina din haunya karon kay nindo tong kuan nila kay wala sila pang iigbahin at least nga murag nalipay lang tagiya siguro nga adunay tao
9: nay nagatiman sa yuta
8: dili kuan dili
9: advantage pa na nila
8: advantage
9: labi na gyud og tagaan sila og medisina gikan sa DA
8: o kana na sila medisina
9: ang problema lang diha katropang bong o ganang pasanang mapatag mugasto gyud sila og ganing mga fertilizer pang okay, patay, sa kwan sa dagan.
8: Okay dili man daw ang gobyerno dili man kay muhatag nga pirmi. Tagsara man muhatag
9: sa
8: katuig o sara siguro.
9: Ah, sus Ginoo ko dapat kung muhatag muna sila kanang for 1 year pa siguro.
8: Ana po na.
9: Ana na lang para diba, magbalik-balik.
8: Mo tanom kag mais tag tulong ato sa upat ka tuig man mako. Pero katong mga sweet corns tag duha ka bulan na out ka tuig tag tulo ka bulan to upat ka bulan na siya. Katong yellow corn mao na ang tag upat ka bulan. Ang katong puti katong Bisaya mga suhito man kana kay pareho mata
9: magali man sa mo anak kay kanang kwan man lay po tong buging
8: lay po tong buging mao to ang katong ang buging
9: mga reject mga reject
8: ang buging katropang master at ang kwan to anak sa mo silingan sa buging
9: hindi pa kumangkod mo ng kwan piktoy but anyway no sibang tasunahan mga katropa kay kabalo ba mo bisang wala
8: pa
9: total sa casualty sa linog og baha diya sa Jose Abad Santos Davao Occidental misaka na sa 29
8: Agoy.
9: Aba bebe paminaw na to sa negatino ni Jobet Espanyol
11: Live report misaka na sa 29 ang kinatibok ang casualty nga may kalabutan sa kusog nga linog ug sunod-sunod nga pagbaha nga nakaigo sa Jose Abad Santos Davao Occidental sumala sa pinakabagong datos nga ipagawas sa lokal nga pagamhanan ug sa Disaster Response Authorities. Sa maong ihapa, 8 ka mga individual ang gikumpirmang namatay tungod sa linog samtang 12 pa ang gikatahong missing. Muabot na sab sa 4 ka tawo ang natalang namatay tungod sa baha ug 5 pa ang namissing ug giingong nalawig sa mga lugar nga naapektuhan sa landslide o grabing pagbaha. Padayon karon ang search, retrieval o clearing operations sa nagkalain-laing barangay nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Dugang sa mga casualty, daghang mga dalan sab sa munisipyo ang nagpabiling sirado tungod sa nagkatapok ng mga debris o landslide. Lakip sa mga apektadong lugar ang boundary sa barangay Kalbay o Butuan, Sityo Lawis o Sityo Proper sa barangay Tabayon, barangay Tanuman o barangay Kayaponga. Tungod nini, naglisod gihapon ang paghatod sa relief goods o pagbiyahe sa pipila ka mga komunidad nga nahimulag sa ubang bahin sa munisipyo. Sa Pikas Bahin, nagpagawas usabog pahimangno ang Barangay Government of Butulan humanamugna ang mga landslide dam o artificial dam sa Daplin sa Magasa ug Butulan Rivers. Sumala sa mga opisyal, posible kining mabungkag kung adunay kusog o padayon nga ulan nga mahimong musampot sa kalit nga pagbaha sa ubos nga komunidad. Padayon karon na monitoring sa mga otoridad samtang gihangyo ang publiko nga sundon lamang ang opisyal nga mga advisories aron masiguro ang ilang kaluwasan. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
9: Right, ah, saka salamat do. Juvet Espanyol.
8: Ano taw-taw na ba ning akuan katropa ang master? Taw-taw na ning alino gato pang earthquake sa June 8 panisya. Katong 7.8.
9: Nya plus gibaha pa gyud.
8: Gibagyo pa gyud, gibaha. So niabot ang 29 ang diha lang sa Davao Occidental.
9: Sa Jose Abad Santos.
8: Jose Abad Santos sa Occidental man ang Jose Abad
9: Santos. Ah, diha.
8: Oh, kada ma itong Occidental mo gyapon ano?
9: So
8: Sarangani.
9: Sarangani na siya. Oh, diri na siya sa
8: ano pa tanan master ba? Maglima na magita katuig sa istasyon ba?
9: Oh.
8: Wala mo kailan na si Lars Sanyol si Jubit nga gagaw sila?
9: Nga naman.
8: Sanyol.
9: Sanyol, o niya, Espanyol. Tama. Parente sa kwan. Parente sa Tumoy.
8: Tumoy.
9: Sanyol o Espanyol.
8: Mada gingon, kung mag-abot ang Tumoy o ang Tumoy, bugnos Tumoy, inis Tumoy,
9: magparente na siya. So, ano, no, ha? So, si Jubit, pansin ako, mura ka bagupang mata, no? Mapay, kwan, mapay
8: pag-ibot.
9: Mapay pag-ibot sa electric pan.
8: Sa unlan. Okay.
9: So, ano yata sa nagbahin rin nga, panina bahin na pala.
8: Dito sa Undanon.
9: Undanon tabi, dito sa Undanon na CSWDO, ha? Salamat. Grabe, CSWDO, pakusgan ang kampanya batok sa juvenile delinquency. Aba? Sa
8: mga utang rin na delinquency?
9: Ama, di ba? Ato ning siron.
8: Ato ning juvenile na delinquency.
9: Juvenile lang gani. Abi, atong siron ni Analy Burja. Aburha.
3: Live report.
12: Gipalig-on sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO sa Davao City ang ilang kampanya batok juvenile delinquency pinagi sa dugang family development sessions, parenting education ug community-based interventions. Matud ni Acting Division Chief Fulgencia Autida sa Child and Youth Welfare Division, ilang gipakusgan ang pag-abot sa mga eskwelahan, child development centers ug mga sectoral organizations aron mapunggan ang pagsaka sa kaso sa kabatan-unang nilambigit sa krimen. Giingon sab ni nga mas maayo ang sayong pag-edukar o pagtabang sa pamilya aron malikayan nga masingit sa ilegal nga mga kalihukan ang mga kabatan-unan. Dugang pa, padayon nga gipadagan sa CSWDO ang Bahay Pag-asa for Boys diin yatagan og edukasyon, psychological intervention ug livelihood preparation ang mga children in conflict with the law ug children at risk aron maandam sila sa ilang pagbalik sa komunidad. Mga katropa, aron healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Analy Borja, XFM News.
9: Yes, nakasalamat na Analy Borja. Marapag si Stanley.
8: Marapag si Stanley Miranda. Mm. Niya, si Donix Rilampagos Guinyaris. Good morning, dia Donix. O, gani usab kay... Uy, si Kuan, si John Jampon, ha? Mara gitirahan kan John Jampon og sayo.
9: Asagin na si John Jampon, kay ganahan kay ganahan si John Jampon. No?
8: Ano pa si John Jampon nga, morning sir, o kang bayot upaw inday tanini.
9: Ay, bayot upaw! Ay! morning mula, John Jampon.
8: O, napos si Bro Milan Olog, exciting Pilipinas, good kaayo. Agod kaayo kay ang tandem Bong and Master Tanini. Aba, in the microphone.
9: Oh, love sa Danis sa ilay.
8: Basta mana tag Asuncion basta hindi ka mingunay ni si kinaamal si Mercado sila. Basta hindi mingunay ni si Kuan, mingunay ni si Bro Milan Uloga. Dere sa ta. Kapi-kapi ta dere.
9: Kada-kada pa. Basin day.
8: Mana si Master Inday Tanini din na. Kauban si Kidong.
9: Puhon.
8: Ayan pa ba na si Joseph Estrada o si Sir Dong Jampon kay basic mahimong sugangan.
9: Ay. Tirahin na diyan, tirahin na kay la 5:17 na. Aha.

0: MBI Joanne the Vinger. Uban usab ang mga kaabag sa proyekto. Ganit tumong sa baong panagtigom ang pagsiguro usab nga hapsay o efisyente ang pagpatuman sa mga infrastruktura sa proyekto, ilabi na sa mga inisyatiba nga makatabang matutpas sa pagpakunhod sa risgo usab sa pagbaha sa pagpaligon usab sa flood resilience sa naisgutang lungsod. Alas 5:23 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Katapos sa gabahin sa ito gabalita sa Davao Region, sa Santo Tomas, Davao del Norte, nagapadayon sa ang lokal nga pagabahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte sa pagpaligon sa suporta. Alang ito sa edukasyon, pinaagi usab sa pagtahatag o mga gamit sa eskwela. Ngadto sa mga kabataan sa nagkadaiyaga Child Development Center sa naisgutang lungsod. Ipangunahan ni Vice Mayor Maria Los Inday Isdisika ang maoga kalihukan ni Atoga Julio 15-2026 uban usab ni Konsehal Alan Magallanes ug uban pang mga opisyal sa pagbisita sa Child Development Center sa sityo paghiusa Barangay Talomo sityo Lanatad sa Oga Purok 1 sa may barangay Kinamayan. Matod pasab sa lokal nga pagamhanan ang inisyatiba kabahin sa gini sa ilaga padayon nga programa aron nga masuportahan ang edukasyon sa mga kabataan pinagi usab sa paghatag og mga batakan nga gamit o mga nagunang panginahanglanon alang sa ilang mga gamit sa pagasugod usab sa bag-o gatuig sa pag-eskwela. Gilauman usab nga ang maong nga tabang dili lamang kini makatabang sa mga ginikanan sa ilang gastuhanan kundili mahimo usab kining inspirasyon usab sa mga bata aron lamang mapadayon ang pag-eskwela may maningkamot o sa ilang kapagtuon o gamakabot sa bang ilang mga pangandoy alang sa ilang hayag na kaugmaw. Exciting Pilipinas! Alas 5:24
1: na ito liya mong
0: Moraga.
1: Nalimungawan.
0: Nalimungawan.
1: Napasigagin mong unaw na labagas di bong kuha. Nanagan din sa stasyon bong. Alas 5:25 na. Nakada ko bungot sa ito yung kalakihan niya. Sige.
0: Napay mga kuha rin katropang master.
1: Kasama namin.
0: Di Bakira Himantayon. Listening diri sa Timog, sir. Oy, Timog, Driscoan. Timog diri sa... Ang sa may sakop ning Timog ninyo, kanang kuha ba ni? Sa... Akin
1: ay
0: kadukutan
1: ayaw na kayo kuan na bong kay
0: tagon
1: basig suning na to ni suning
0: kay basig mamina mo ban sa mga dapitan timog balo sa kanukutan
1: kanukutan mo na timog ya
0: dapit ila ni paring karing
1: aba Oko.
0: Oy, Mino, Linlin.
1: Linlin, grabe sa'yo kay mata, bay. Mura hey, mag-alang kuhan. Mura mag-idara sa'yo kay mata.
0: Ay, nako. Basig na'y gibate.
1: Hindi, anam lang. Sa sa'yo kay sa'yo, basta mga workaholic. Sa'yo, ginawarag ako ba? Alang mata ko, alas stress ko nagmata. Alas stress ko nagmata. Kay, kumalo, biya ka stuwa. Dara na sad na. Kung napalang kay punuan, Rick. Ako nguyugo na punuan ba? Wala pa kasiligan ako. Kung wala kong silig. Kung wala kong silig, dauban. Pag-uman, uyugo na po. Ala pa.
0: Maraming itong manggap. Ato ni Hugo Mangga o kanisantol.
1: Santol, okay.
0: Para... ang mahulog, mautong mga daot.
1: Ang mga daot.
0: O, mga... ang mahabilin, mautong mga,
1: mga
0: baskog.
1: Mga,
0: mga baskog ano, pa.
1: Mga baskog pa.
0: Kamusta ang kampanye? Uyugo na. Matanggal kita.
1: Matanggal na. Uyugo ni muna. Hindi ako nagiputol lang magutong ang kwandiyakon. Itong kahoy nas gawas.
0: O, pamutol na niya sa ato.
1: Oh, mag-
0: dagatong manakon niya.
1: Ay, manakon niya. Nakpan.
0: Una pa'y langgam din na nga magkirkiyon.
1: Nakan nga. Hoy, jangan kang manakon niya manakpan na. Ganang gikan is Bulgari. Hindi ang manakan. Mga manakon.
0: Hindi, banang ito.
1: Mga banang.
0: Banang naglalaglain. Mga bakakon. Banang bakakon.
1: Ay, nako.
0: Okay, master. Padahin sa master. Kaya nung oras ito, master.
1: Oras! Uy, alas 5:27 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan sa akong mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
1: Exciting Pilipinas!
7: Okay, balik ta mga katrapa.
8: Yes, balik ta.
7: Master kay
8: 5:35 na.
7: Alas 5:35 na gyud may buntag dali master ni Rizal de Fiesta. Binong Rizal de Siato.
8: Hmm?
7: Rizal de Fiesta di ay. May gapay sa ano kay Fiesta Pirmi.
8: Ah, si Rizal de Fiesta lang.
7: Nga resab kay John Traya o John J. Traya. O gang Rogelio Sulamin. Ikigo sa mga Delphine Sulamin. Hindi, basta-basta na. Mga sulaminti pala, sulaminti.
8: Mm-hmm.
7: Oh, si John Rambo Mindan sa Mindanao. Oy, di basta-basta kumbate.
8: Aba.
7: So si John Rambo no.
8: Yawa na John Rambo. Oh. Oy. Kasi pa man diya kay
7: si DC Ituloy Tarong.
8: Mm.
7: Siya from Malabog.
8: Aba.
7: Oh, mga Ituloy sa Valencia City.
8: Ituloy sa?
7: Ituloy.
8: Ituloy ka.
7: Ano mga kwento mga kauban ako sa Couples for Christ.
8: Aba.
7: Mga brother sister.
8: Mga brother ni mo.
7: Mga brother sister ako dito sa kuan mga kuan to mga apelyido ga Itolie.
8: Mm-hmm.
7: Oh si Don Rilampago, Don Rilampagos bato pa niya na ay daghan stock kape diha ang mga boss. Mantinil lang taani kape mais tapul.
8: Sa ega balaka na dere.
7: Dito sa ato ang center.
8: Mm, dito.
7: Sa pharmacy na to, sa wellness.
8: Wellness dito. Laos dito.
7: Daghan kay dito.
8: Tapag sa DIY.
7: Nahutdan ta rin kuan, hutdan ta og kanang stock dere nga kape.
8: Dali ra kayo, mga semana ra, wala.
7: Nay, giandam rin ni Master, pangbuna lang eh. Sangas sa kape, mga
8: sangas sa kape. But anyway, no, ang katropabong, dinatod kayo ni katropabong, kaya murang nisaka lang yung anlaw katropabong.
7: Asa ng libido.
8: Ataas ng libido.
7: Sa ato,
8: yes, dirita sa ato ang mga reporters.
7: XFM Mindanao Report.
8: Yes, XFM Mindanao Report. Dilaliman ka nung, usa ka karag establishmento sa Jinsan. Manjino ni muna, nagpabili nga may barog. Bisan pa man sa loyo sa mga kusog kay linong pero kabalo kay ipailaom na sila sa demolisyon. May ato rin nga ano ka, no? Ato nga sa hero ni si sa hero na to tong report kika sa XFM Jensan, Ivan Pulunan!
1: XFM Mindanao Reports.
3: Ipaglaro ni Engineer Aldin Regalado, Permit Division Chief sa Office of the Building Official Okunobo, nga bahin lamang sa Gilyamax Building sa Jensan ang ipailawom sa demolition og dili ang tibok gambalay. Kay baluan nga pipila ka tuig na kining nagpabiling ni Barog, luyo sa mga linog nga nasinatian sa dakbayan apan ning ulahing magnitude 7.8 kani atong Hunyo 8. Daghang mga debris ang nangahulog, hinungdang nagdesisyon ang lokal nga paggamhanan nga tangtangon ang billboard, glass og plastering nga nangabuak og hapit nang matugpa. Kainom duman nga nahimong kalingawan sa publiko ang kaning appliance center tungod sa kaligon, luyo sa mga linog nga gikumpara matud pa sa gugma. Dugay na usab kining gisirado og wala gitugutan nga mobalik sa operasyon tungod sa mga kakulangon og konsiderasyon sama sa parking area. Mga katropa, aron nga mas mulig-on ang inyong relasyon ni Mrs., ayaw paluya-luya. Tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
8: Alright, taga salamat, Ivan Pulonan. Dugay-dugay ni kikining Gilyang Magda kay nasahin po ko dyan sa Jinsan, mga kwan po ko dyan, happy tuig sa ko dyan sa Jinsan. No?
7: Unahin mo magkang korektor dito sa
8: una. Dili, nako sa istasyon dito sa una.
7: Okay, korektor.
8: Oo, kuna muna yun.
7: Korektor sa mga audio.
8: Hoy, dito tayo sa Picas Bayan, okay. Bayugan City, mga katropa.
7: Oh, Bayugan na po.
8: Deep in Bayugan City, gikundi na ang bullying og online harassment sa mga tinunan. At sa iro ng ikad sa XFN Bayugan, si XFN San Francisco, walalay si Ray Allington.
7: Ray!
1: XFN Mindanao Reports.
9: Hugot nga gikundi na sa Schools Division Office sa Bayugan City ang tanang nga porma sa violence, bullying o online harassment batok sa mga tinun-an. Bisan unsa pa ang porma o plataporma niini, kinihuman masayran sa buong buhatan ang mga report sa nahitabong bullying o online harassment nga nalambigit sa usa ka tinun-an sa maong division. Matod sa DepEd, ang matagbata adunay katungod nga makakaton mutubo og mangandoy sa sa kapalibot nga luwas gikan sa kadlok, hulga og pag-abuso. Pinaagi sa Learning Rights and Protection Focal Person og Legal Unit, nakig-alayo na ang division sa hingtungdang tunghaan aron susihon ang mga unang aksyon nga gihimo kalabot sa maong insidente. Ni Donol na usab ang DepEd sa biktima og sa ginikanan niini aron maghatag og psychological, academic og uban pang tabang. Din nakigtimbayayong usab sila sa City Social Welfare and Development Office kung si SWDO alang sa nagpadayon nga assessment. Gawas ni ini, reviewhon sa SDO ang dagan sa Child Protection Committees o anti-bullying nga mechanism sa tanang tunghaan ubos sa ilang division. Magtukod usab sila o sekreto o opisyal nga reporting channel para sa bullying o online harassment. Nanawagan ang DepEd sa mga ginikanan o komunidad nga makigtinabangay sa pagpanalipod sa mga kabataan. Gihang niyo usab sa buhatan ang publiko nga hunungon ang pag-share, pag-repost o pag-comment sa video nga nag-circulate online aron dili na madugangan ang trauma sa mga bata nga nalambigit o aron malikayan ang tulubagon sa balaod ubos sa Data Privacy Act o Cybercrime Prevention Act. Ang maong opisyal nagpahayag diin gipagawas ni Maria Teresa M. Real ang OIC sa Schools Division Superintendent sa DepEd Bayugan. Mga katropa, aron kanunay ligon ang immune system sa inyong mga kabataan. Kanunaya ang pagpainom kanila sa santo na vitamin C. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
8: Yes, nakasalamat. Walalain atong katropa niya sa XFM San Franz.
7: Si Ray Allington. Ray Allington. Ang kauban niya si?
8: Si Riz.
7: Lebrias.
8: Si ilang sisumin niya si Riz Rabasquez.
7: Riz, yapo, Rere.
8: Og si Junji Lebrias.
7: Og si? Ale
8: Vicente. Si Ale Vicente. Hoy, Adri Tabi, sibog-sibog na sunahan mo kay alas...
7: Okay, sibog-sibog, hirin mo larga ta.
8: Si alas 5.41 na mga katropa taga Malaybalay City mag-nadakpan sa drug buyback operation sa Valencia City. Atong sayro report gikan sa XFM Bukinon, Michael Recabo!
7: Michael!
1: XFM Mindanao Reports.
10: Nagapan sa mga operatiba ang target sa drug buyback operation sa Maipur 4, Barangay Baguntaas, Valencia City, Bukidnon, alas 7:18 sa nakalabayang gabi. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Waco, 40 anyos, walay trabaho, residente sa Suntri, Impalambong, Malaybalay City. Atol sa gipigayong joint operation na kumpiska ang upat kapakiti sa gitohang Cebu, 500 pesos nga buyback money, cellular phone o coin purse nga gigamit nga sudlanan sa Cebu. Ang nakumpiskang illegal nga droga gay banabanang mutimbang sa 9.6 gramos o ganun ay standard drug price nga 61,880 kapisos. Ang dinakpanana sa kustudiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginariling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
8: Salamat, katropang Michael Ricabo.
7: Yo, thank you so much.
8: Kanaan kayo si Bumbog ni Monong, kayo marang kagatong Bumbog na ko sa nag-eskwela ko.
7: Katong
8: White Side Wall.
7: Di, mahal mo kayong mahal na kayo karumba. Mahal na kayo pag-upit ba?
8: Kanaan kayo siya kumbog, White Side Wall.
7: Barbero, karun, mahal na kayo pang...
8: Sa mga sana, White Side Wall, three fingers, agad na.
7: Ang kuan sa gupit namin lang tatay sa una tabunag bagol among kuan haron
8: agana
7: haron street
8: mate madugay kita istorya bong kay nigisgot kasi mo tatay mo
7: tanan natulog
8: kay gani gani
7: oy may butang kay kang kuan mayo gabuntag diha agaw bong og master tanini
8: aba
7: watching from Sydney Australia mat salam gikan ni Alfredo Hicale
8: aba salamat yan ba Alfredo Hicale direta sa sibok-sibok ta sunahan be kay para di sangko na ni sangko na sa penga bag-o nga lady rato sa GSCPO Gipatuman sa Mando sa PRO 12. Ani ana si Philip Oligario.
1: XFM Mindanao reports.
11: We just follow orders. Kini ang tipik sa pamahayag sa bagong officer in charge director sa General Santos City Police Office nga si Police Colonel Ariel Acala atol sa pag-atubang sa media kagahapong adlaw. Si Police Colonel Acala ang gipulik kay GSCPO Acting City Director Police Colonel Eric De Venancio human ang pipila ka bulan nga paglingkod sa katungdanan dungan sa kamanduan sa Police Regional Office 12 sa changes of leadership nga nahimong epektibo kaniadtong Hulyo 14 tuig 2026. Giangkon sa bagong OIC nga nakuratan siya sa pinakalika desisyon sa headquarters apan andam sa mga kabag-uhan o pagpabilin sa kahapsay o kalinaw sa dakbayan ingon man pag-focus sa crime prevention o solusyon. Giklaro usab ni ining nga siya gihapon ang labaw sa Regional Community Affairs and Development Division sa PRO 12 o nadugangan lang ang responsibilidad isip OIC sa GSCPO. Hangyo lamang kaniya sa kanhing acting city director nga ipadayon ang mga gisugdan nga proyekto.
12: So at this time I consider myself as the caretaker. So personally, nagbigla tanong, kalit-kalit na mga sitwasyon. Wala namang other reasons but we just follow orders.
11: Gikabutya gusab di ini nga limitado lang ang trabaho isip OIC hinungdan wala unay mahitabo nga reshuffling sa mga station commanders. Wala usab ipahigayon nga turnover ceremony tungod subay sa kabanduan nga ugaling OIC ang ihulip, marilive lang ang outgoing officer dayon mopuli ang i-designate ka officer in charge. Andam usab kini himuon ng tanan aron hingpit nga mahimong full pledge city director kahinumduman nga kaniadtong Mayo 25 tuig 2026 formal nga milingkod si Police Colonel De Venancio isip acting city director sa GSCPO apan dali dayong gihulipan sa iyang posisyon. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan inubanan sa pagtumar og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang namian og humot ka kape, mahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
8: Yes, nakasalamat katropang Philip Oligario. Shout out din ako akong classmate diyan no si Colonel Greg Cuibas diyan sa General Santos City.
7: Ay, si Cuibas diyan. Ang mamanang master kay sa unang di way mija.
8: Oh, ayan.
7: Ang katong disentaan na police station sa una.
8: Ako lang amigo diyan. Salamat kay mate. Morning niya. Oy, direta sa sibuk ta
7: sa halbe. Sibuk ta diri na punta
8: sa direta sa may
7: mabugnaw nga dapit.
8: Mabugnaw nga dapit. Balik ta diri sa may kwarta katropang Bong diri sa may sa XFM San Francisco no?
7: France,
8: Kay kabalo mo suspitsado sa droga sikop sa bypass operasyon sa Tagbina Diyan sa Surigao del Sur. Aba, atong sa Ironibe, unsa may balita ni Ali Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
13: Ana na karon sa bilangguan, ang usa ka suspitsado human malamposong nadakpan sa gipahigayon nga by-bust operation sa mga sakop sa Tagbina Municipal Police Station dito sa Purok 3A, Barangay Santo Niño, Tagbina, Surigao del Sur sa Milabay nga adlaw. Ang malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsonas ang hipi sa Tagbina Municipal Police Station uban sa pakigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Atol sa maong operasyon, na-recover gikan sa posisyon sa dinakpan ang gibanabanaw sa kagramo sa gituang shabu nga mukantidad sa smell 800 pesos ang gigamit nga by-bust money o uban pang mga personal nga kagamitan nga maggamit isip ebidensya. Ang sospetsado uban sa mga nakumpiskang droga daling gidala sa buhatan sa kapulisan alang sa saktong dokumentasyon o sa pag-andam sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahayag sa pamunuan sa Tagbina Municipal Police Station nga dili sila muluag o padayon pa nilang paligunon ang ilang kampanya batok sa gidiling droga. Kiniaron masiguro o mapadayon ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tibuok komunidad sa Tagbina. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Mataganlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
8: Yes, nakasalamat Ali Vicente. O nga, syempre dito sa ito ang katapusang balita no, sa XFM Mindanao. LGBT member gingong gikulata sa iyahang live-in partner. Uy! Ano man eh, suspect posibleng mag-atubang o kasong physical injury.
7: Isa ba iyang live-in partner si Rostom?
8: Abot lang, niyala ta. Ato nga sayro na ni Rostom Villafranca niya sa XFM Bukidnon.
7: Rostom, si Tali.
1: XFM Mindanao Reports.
14: Nidangop sa buhatan sa Valencia City Police Station ang usa ka LGBT member aron ireklamo ang iyang live-in partner nga nangulata kaniya. Pasado alas 10:20 sa buntag, Hulyo 14, 2026, ang biktima na ilang si alias Ricky, 26 anyos, samtang ang gireklamo na ilang si alias Jeff o parehong taga Purok 14, Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Sumala pa, gingong gikulata ang biktima sa iyang live-in partner atol sa ilang panaglalis. Dugang niini, ang suspect gituang ubos sa impluensya sa ilim nung makahubog, dihang gisumbag o gikulata kini sa makadagang higayon nga niresulta sa pagkahiagom og samadog bunog sa iyang lawas. Sumala sa biktima nga kanunay agresibo ang suspect kung mahubog kini, ilabi na kung dili sundon ang mga gusto niini. Sa pagkakaroon, naglusad na og imbestigasyon ng kapulisan kabahin sa maong reklamo sa biktima, samtang posible usab nga magatubang og kasong physical injury ang maong suspitsado. Mga katropa, kapibang healthy team gipangita mag Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
8: Alright, salamat katropang Rostom Villafranca.
7: Kung ano, lalaki kung nag-iapon yung live-in partner kay siya, LGBTQ plus A man.
8: Actually, tas pagtag-respeto sa panginan ng mga kuhan. Pero kanang mangulat, or lahi na lang, that's another story.
7: Nag-ikaso ato mga ni mo, doy. O, di kay ingon nga, ato bang yung kagkaso din ha?
8: Pwede rin kung mga binabahay mo di ha? Pininsingay ba mo? Magpininsingay din mo di ay?
7: Di, huwag yung kaso.
8: Di ba? Muna nun ang kulataon ni noon nga, nagpinsing naman ganin mo anak.
7: Mauna mo na yung problema sa uban katropang master kay siguro, nakainom.
8: Na, nakamamam ba?
7: Basta makainom kung ang tao katropang master, mawa kung ang buot.
8: Aba, nari may nana?
7: Oo, naano. Pero kita may kainom lagi, di man tao, namagyapag tayo mga buot.
8: Abot lang, ako, naman ko kayo, wala mo ko'y buot daan. Sige, wala tayo oras.
7: Okay, dito katropang master, sa ato ang nakatapanahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
7: Sa ato ang weather update karon mga katropa, dinhi ato bato ang tungod kini mga katropa, igsunan sa padayon sa epekto usab sa habagat o gitaw itong southwest monsoon. Ginauban usab ang partly cloudy ngadto na usab sa cloudy skies, uban usab sa mga kalit-kalit nga mga pag-ulan o thunderstorms o mga dalugdog. Ilabi na sa hapon o gabi. Posible usab ang lokal nga pagbaha. sa ubos usab nga mga lugar o gapagdahili sa mga yuta sa kabukiran nga bahin kon magapadayon ang kusog usab nga ulan. Busa giawhag usab ang tanang mga kaigsuunang tagabagmatngon o magdaladayon o mga payong, mga raincoat, labi na kung mugawas ka mo mabiyahe mga katropa. Samtang atong adlaw o atong kuampaday, atong kabugnaon, kainit nga masinati karon, masinati na to ang 25 degrees Celsius. Sa kabugnaon na siya o ang pinakainit nga to masinati karon ang 31 degrees Celsius. Samtang ang atong hangin usab karon na gikan sa habagatan, ug ngadto sa kasadpan, gikusgon, hinay lamang kini siya. Normal lamang siya mga tropa, unya safety gyapon sa mga gagmay mga sakayan dahil sa kadagatan. Apan, wag-amping gyapon ta kanunay, gumikan kay wata masayod mga tropa, pa-usab-usab sa panahon, maunay ipikto mga tropa usab sa atong dili mayong panahon karon sa atong klima mga katropa. Adlaw, misubang, alas 5.28, musalo pusab. Alas 5.58 sa hapon mga katropa. Samtang nga bulan, dunay pagsubang mga katropa sa bulan nga alas 6.46 sa buntag. Musalo po sa mga katropa alas 7.58 sa gabi mga katropa. Maoke na itong lakad sa panahon ng adlaw.
15: XFM Weather Update.
16: Weather Update. Exciting Pilipinas!
7: Right, Master. Wala tayo oras.
8: Wala tayo oras ka, katropang
7: mo. Masunod na si Master. Master Lars Anyol.
8: Masunod na si katropang Lars Anyol. Sa Express Balita. Aba, XFM Express Balita, tama ba?
7: No, tama. Yung ang galing ko.
8: Express
7: Buntag.
8: Sige, alas, sige. Wala din akong oras mga katropa. Kanyang malangan yung ubos ng ikalas kanginan. Ang inyong lingkod nga Sigila Gabaruga. Wala lain, Master Inday Tanini.
7: Alang siya usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang buong umaki Algabri. Nagasalamat. Mayig buntag ka na itong tanan. Exciting Pilipinas, katropa.
15: XFM Weather Update.

0: dugdugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
7: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat at ang pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wag isuro lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalag suro lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: aso.
1: Gipasiguro usab sa kumpanya ang paghatag sa tanang gikinahanglang ginabang alang sa pamilyang gibiyaan sa naisgutang biktima. Mga katropa, hatagi usab o gustisya ang imong panglawas pinaagi sa pagprotektar o pag-amping niini. Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Ivan Polonan, ano kagikan sa XFM General Santos City. Samtang adunay high value individual nga namaligya og 367,000 pesos nga katilad sa Cebu. Naghupot og armas sikop sa Butuan PNP. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
4: Pag-ampo na lamang ang gihimo sa usah kagiilang high value individual human na nasapon sa mga otoridad sa gipahigayon nga by-bust operation sa Purok si sa Barangay Duungan, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si GP Mansi Nataw alias Joe Dax. Sakto ang panuigon, minyo walay trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Barangay Uno, lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. Ang mga nakumpiskang ebidensya gilangkuban sa 54 kagramo nga gidudahang syabo nga adunay gibanabanang kantidad nga 367,200 kapisos, usa ka kalibre .45 nga pistola nga dunay tulo ka mga buhing bala. Lakip na niini nga nakuha usab ang by-bust money nga 4,000 kapisos. Ang maong malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Ramon U. Atenta Jr. ang hipi sa City Drug Enforcement Unit sa PRO 13, inabagan usab sa tibuok pwersa sa Butuan City Police Station to. Sumala sa kapulisan ang kalampusan sa maong operasyon. Nagpakita sa ilang walay puas na pagpaningkamot o pagsugpo sa illegal gadruga o pagpatunhay sa kaluwasan sa og siguridad sa komunidad. Nanawagan usab sila sa publiko nga magpadayon sa pagkooperar o pagreport sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilaga dapit. Kasamtangang anaanakaron sa kustodiya sa CDEU 13 ang suspek aron atubangon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: XFM Report.
3: Nagasalamat katropang Junji Librias sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag.
5: Express, balita sa buntag.
2: Balitang nasyonal.
5: Balita sa nasyonal.
3: Oras mga katropa, lasay sa 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatog na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuduki ang patong-patong ng balatian. Inom adlo-adlo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina nga sigurado mapaalim sa mga balatian. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express, balita sa
3: buntag. Atong sa aerod katropa ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.

Mga katropa, itinakda ng House Prosecution Panel si National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang huling testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inasahang tatayo si Matibag sa witness stand sa Senate Impeachment Court sa Martes, July 21 upang tapusin ng prosekusyon ang presentasyon ng ebidensya sa usapin ng umunoy grave threats at assassination plot. Matapos ang kanyang testimonya, inaasahang matatapos ng Senate Impeachment Court ang Article 4 ng Articles of Impeachment na nakatuon sa grave threats ngayong buwan ng Hulyo at para sunod na talakay ng Article 1 na nakatuon naman sa confidential funds. Samantala, pinangalanan ng House Prosecution Panel ang orihinal na linya ng testigo sa Article 4 na hindi na ipinatawag kabilang sina journalists Mikael Flores at Bonds Magsambol. Sheriff Abby Andres, ilang kaanak na mga umunoy biktima ng pagbabanta. Isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO at isang psychiatrist. Express Balita! Naglabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court para sa apat na testigong inaasahang haharap sa pagdinig sa July 21 at 22 kaugnay ng usapin ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga ipinatatawag si Maribic Pareha ng House of Representatives

0: Archives upang patotohanan ang mga record ng mga pagdinig ng kamera hinggil sa confidential funds. Pinasusumon din ng korte sina Land Bank President and CEO Lynette Ortiz kasama ang mga empleyadong sina Violeta Constantino at Ninita Camposano bilang bahagi ng presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution sa susunod na impeachment article.
1: Express Balita.
0: Samantala mga katropa, pinuri ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang House Prosecution Panel at Defense Team matapos ang oral arguments kaugnay ng musyong ipasabina ang bank, tax at anti-money laundering counsel records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Judge Escudero, naging mahinahon, maginoo at magalang ang naging palitan ng argumento ng magkabilang panig sa kabila ng pagiging sensitibo at kontrobersyal ng issue. Umaasa rin ang Presiding Officer na mananatili ang parehong antas ng respeto at profesionalismo sa caucus ng mga Senator Judges habang pinag-uusapan ang magiging pasya sa motion.
1: Express Balita.
0: Sa Lunes, July 20, ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon nito kung pagbibigyan ng hiling ng House Prosecution Panel na ipasubpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inanunsyo ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero matapos isagawa ang oral arguments na magkabilang panig kaugnay ng kahilingan na kunin ang bank, tax at anti-money laundering counsel AMLAC records ng Vice Presidente. Ayon kay Escudero, napagkasunduan ng mga Senator Judges sa caucus na ipagpaliban muna ang pagboto upang magkaroon pa ng sapat na panahon na suriin ang mga isyong legal na nakapaloob sa motion.
1: Express Balita.
2: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat tinabarminti ito ang Vision. Inamdaadla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, gibawi ni US President Donald Trump ang iyang plano nga magpatuman o 20% bayranan sa mga barkong moagi sa Strait of Hormuz. Imbis nga sigilon ang mga barko og 20% fee, gingon ni Trump nga palapdan na lamang ang key business and investment agreement tali sa Estados Unidos og uban mga nasod sa Gulf States. Ibawi usab ang plano human mi padayag og kabalaka ang Gulf Corporation Council og misupak usab ang International Maritime Organization nga nag-ingon nga walay legal nga basihan ang maong bayranan. Matapas sa mga eksperto ang maong 20% bayranan, mamahimo untang makapasangpot sa pagsaka sa presyo sa lana, gasolina o man pa mga batakang panlaliton sa tibuok kalibutan. Samtang niini iparayon gihapon ni sa Estados Unidos ang pagharang sa mga barko sa Iran o sa ilang mga kargamento apan mapabiling abli ang Strait of Hormuz alang sa ubang mga nasod.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
1: Balitang sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports sa tugnato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang siya pang kama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas maligo ng tuhod, baka suga kon bisag magluhod. Mag Turbo Mel Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Balitang sports.
2: Nakasiguro na ang Spain sa ilahang pwesto sa FIFA World Cup 2026 final. Umapildi nila ang France sa score nga 2-0 sa semifinal sa nagidula sa Arlington, Texas. Gipanganuhan sa Espanya ang panagbangga. Pinaagi sa penalty goal ni Mike Oyarzabal sa ika-22 minutos. Samtang gipaligon usab ni Pedro Puro ang ilang abante pinaagi sa ikaduhang goal sa ika-58 minutos. Napugan usab ang ligon nga depensa sa Spain ang kusganong opensiba sa France nga gipaguluhan ni Kylian Mbappe. Tungod sa maong kadaugan, nakaabot ang Spain sa ilang unang FIFA World Cup final sukad pa ni atong tuig 2010. Dinilang nakuha ang ilang unang World Cup title. Ang nasod garon usan na lang kadaugan ang gilayon aron makadugang sa ikaduhang World Cup Championship sa ilang kasaysayan. Nakulat na lang ang Spain nga mudaog sa laing semifinal tali sa England og Argentina nga maoy ilang makaatbang sa Grand Final karong Hulyo 19.
1: Balitang sports.
2: Oras katropa alas 28 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye katropa sa balitang showbiz, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas mulami pa ang tamanit, mopiskay, mohamis, mulumoy, lami king kusnoton, magnos-nos na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Usa ka herbal nga sabon, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, si Richard Gutierrez, anda matod pang musulod sa politika kung gikinahanglan. Atong sayron katropa ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
3: Yes, good morning mga maring! Ay nako, maring mainit-init nga balita today! Andam naman dito ba ang aktor nga si Richard Gutierrez kaya masulod sa politika kung gikinahanglan? Ibot yag niya kini atol sa Osaka interview uban si Barbie Imperial para sa finale sa Blood versus Duty. Atod pa ni Richard abli siya sa posibilidad nga moserbisyo sa publikong kung maabot ang panahon. Apan sa pagkakaroon na padayon pa siya sa iyahang karera isip Osaka aktor. Gawas sa maring sa iyahang posibleng pagsulod sa politika, ipangandaman sab ni Richard og Barbie ang mga kalihukan para sa birthday ni Barbie sa Bicol. Then magpahigayon sila og charity event og medical mission. Grabe naman kayo si Papa Richard. Uy, gikuagin niya si Barbie. Ay, si Maring Barbie. Gini yung nakuan. Ay. Anyway, mga maring mo. Tato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica. Dirigwa pa dalimis tayo sa Apan Ayoko Piyan sa Basig Mapon. Maako na kadaking salamat. Bye-bye!
2: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 6:30 na sa buntag.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Og mo kato ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 16, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa mga pari aron nga mamintinara ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mo sunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lara Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Gumaminaw ka sa X.
6: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
5: Gumaminaw ka sa X.
6: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
10: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. gihapon niya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
11: Zanfone Plus Coffee Mix User.
13: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga kapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o kanser. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
14: Katropa Caravan.
5: Karong July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting.
17: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Good morning friends, sikala kumusta og maing buntag kaninyo tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higalas nung pagbanag umaduban sa tulubadong Bullseye. Adlaw karon may galang Webes, pizza 16 tas bulan mga higalas sa Hulyo 2026. Bullseye. Sangan may songs kinatibukang persa sa XFM 107.1, XFM Tagum City, XFM Network Philippines, inyong makauban gyapon, katropang Arnel Cortez. Hangtod lang ta, magahigala, alas 9 ang tagnas buntag karong adlawa, alang sa pagtunol kaninyo sa labas ng mga katikaran, mga balita. Isog isgutanan, di ikaw ka kwegsyon, dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa magahigalas pagaginod sa unahantong titas pagtunol, sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga ug suking tigpaminawan, ilabi na gyud mga katropas 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Kaninyo nga tanan may gala, good morning, good morning, good morning. Good morning. Mga katropa des mga kabarangayan nga na may gala na himutang sa mga hilit nga mga lugar, maayong pagpanigay-sikay kaninyo tanan. Good morning. Mga katropa, mga kabarangayan nga niya may gala na himutang sa sentrong bahin sa Tundak Bayan. Mayong good morning. Mga katropa nato nga may gala sa kining mga pampublikong lugar or ginatawag nato may gala nga point of convergence. O kana na may gala sa terminal. No na mga gala sa palengke. No na sa mga dagkong tindahan, na sa mga kining mga talipapa. No subay mga area diha magahigala kundi in kamo nagpalagubusap sa inyo mga radyo karog asa mo naminaw, no sa mga bingkahan. O na di may galay bingkahan sa mga kilam nga kanunay mga higala naka-tune in. No, sa ato address XFM, good morning. Bullseye! Bullseye! Ganaas mga tindahan. No, natay mga kaigsunang mga nanay-tatay na to. No, mga senior citizen ang naka-monitor sad. No, karong adlawa o karong mga panahuna. Samtang sila may gala nagkape. No, salamat kayo sa inyong paghimo na mo nga background. No, sa inyuhang buntag mga kaigsunan. No, daghan man tag pwedeng buhatos buntag dagdag mga igala ang mamahimong paminahon, pero kami inyong gipili mga igsoon nga baka uban sa inyuhang mga gimbuhaton o nahimo ming kabahin mga higala sa inyuhang kinabuhi, no, matag buntag mga kaigsoonan. So salamat kayo sa inyuhang may galang dakong pagsalig nga kini may galang ato ang programa gihimo ninyo nga kauban, no, sa inyong dagsatag sa ka mga baga pagliok-liok og mga gi atiman diha may gala labinas pagdigamo, no, sa mga bata, no, karon mga higala, no, inyong gihatod ngadto sa mga tunghaan ini may gala ato ang area, no. May buntag usab sa atong mga katropa, no, dinhi may gala sa lalawigan sa Davao del Norte, particularmente may gala diri sa Island Garden City of Samal. Good morning. Usab may gala diha sa Panabo City. Buntag diha sa City Government of Panabo. Pinausab ni Panabo City Mayor Jose Joe Rilampagos. Maayong good morning. Good morning. Og sa mga kaubanan diha, mga igalas local government. So, maayong buntag kaninyong tanan para yun lang sa pagservisyo. Ganto sa inyong katawhan, labi na sa mga Panabuans. May buntag sa mga taga-Panabo ato mga suking tigpaminaw. Good morning. Mga katropa sab nato, din may igalas Santo Tomas, Davao del Norte. Mga katropa Dris Carmen, no, di may galas may Braulio Duhali, sa may Sawata, sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla. Good morning kaninyong tanan og mga sa mga katropa na to, no, dinhi sa area sa Davao de Oro, di may galas Laak. No, kumusta mo? Good morning. Mga katropa na to di Mawab. May buntag kaninyong tanan di sa may Nabunturan. Good morning. Di sa Montevista, di sa Mungkayo. Mayong good morning. Good morning. Itong mga katropa usab di mga higala sa New Bataan, Ades Compostela o sa Maragusan. Good morning. Mayong good morning usab di mga higala sa Mako, Mabini o Pantukan. Good morning. Mayong pagpanikaisikay ninyong hurot sa itong mga katropa ron. Atong mga silingan, may gala nga mga atong mga silingan nga mga probinsya. Di karon mga higala sa Davao Oriental. No, di mga higala sa sa may bukid nun. Oh, dili may galas Agusan. Og of course some parts of Davao City. Nga maabot may galas sa ato pagsibya, maayong pagpanikay-sikay ninyong tanan mga katropa.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Sa ato mga kaigsunan usab, no, dili may galas sa areas Bisayas. asa man mamigala na kamonitor karon no mayong pagbalikay sikay mayong buntag ninyo tanan no sa mga katropa na to nga nagasubaybay pinaagi bigala diha sa to ang YouTube channel. Good morning.
2: Good morning.
1: No mayong pagpangapi. No, inaot may gala nga naka nanay nalungag no kay mo ni kasagaran ni taon may gala agwanta baya gyud ani. Parang di man gud ni may gala masabtan sa mga labi na to mga tao nga naa may gala sa taas nga posisyon because wa sila may gala moagi sa mga sama ni ana. Parang litan ba igsoon kanang magproblema ka unsay sud-anon no? Kana sila may gala mamalingke na sila tinibo. Ang uban gani diha may gala kada binaka ng mga dagkong mga opisyal. Di naman na sila mga higala, mamalingki silang kaugalingon. No, suguon naman lang na ila, mga higala ilang mga tao, nga mo ay mamalingki para sa ila. Igo na lang na sila mukaon. No? Igo na lang na sila may higala mulingko diha sa ilahang lamisa. O, oh, niya hungit na diretso. Niya di ba ginamang hipos o plato? No? Inaaman ang mga higala ay mga katabang. Kita mga higsoon, no? Kita ay mangita sa itong pagkaon, kita ay luto. Ano man gina, no? Maraming ginaingon, lagi may higala nga from hand to mouth. O bito na mga katropa nga na ug magpwede pa lang nga magbaylo sila. O magbaylo ta mga higala no sa kahimtang matagamtaman nila ba? No kay sa ilaha wala epekto may gala ang korupsyon. No wala epekto sa ilaha may gala ang pagwalda sa kwarta sa gobyerno. Wala na sila may kaigsuonan nga naman. Di ba sila maapektuhan ni ana sa pagkaapektuhan ng mga igsuon nga? Naman na sila ay pundo. O kaha mga katropa, so pagka epekto ana baga kaigsuonan nga sila mismo mo mampuy nangawat. No? Kaya sila apektado mga kaigsuonan. Samantala kita, pag mahal sa palaliton, aray ta diretso, no? Pag mahal may gala sa tanawa ron, ha, puryagaba mga gala. Tanawa ning ilang gibang hinambong nga maayo na kunong dagan sa to ekonomiya mga igsuon, maayo na kunong atong labinas pag pagpanguma. Di ang mga igala ay mga mag-uuma. Di mga kaigsuunan sa tagum, no? Kini mga nagtanom og mais, mga katropa, reklamo. Kay nga no, ang baligya may galas bugas mais, numero 12-14 may gala di sa merkado, no? Mukabat niya 257? Ispoko mo na may gala nga kulang na lang 3 para magsaysinta. Liman ka, anak. Ha? Kulang na lang 3 pesos may gala magsaysinta mo. Apas na sa humay. No? Kining humay may gala kani adto kami nga nagpuyos bukid labi na dito mga gala sa kami nga naa sa kining tawag ani makahumay man tuod pero kada laging aplan ba no, elisod kaayo langit na namo na may gala makatilaw mi anang humay nga sinaw kay mais mais man gyud no labi na mga bata in town kay sus mais may gala gyud di baluno ni musuna mga kaigsuunan mo lagi ginaingon lagi nga kana laging ginamos may gala ipaibabaw anang maes. Unya kay mo sunop man ang una ana mo paingon mas ilaw. Ang ato laging unod may galas ginamos ah. Naingon na lagi may galag talo-to nga na ipit sa sira.
3: Ayaw!
1: Kamahal may galas baligyas bugas maes karon. Oh, mo palit sulay. Sulay may gala og palit og bugas maes. Di ba 57. No, nadya may galang presyo. Padung nag 60. Ibaligya imong mais. Di ba? Maguwang ras pangayo.
3: Ay!
1: Maguwang ra may galas pangayo ang presyo. Oh. Kana di ba na ma-feel may galas mga dunay sapi? No? Di ba na ma-feel may galas labi na sa mga naas gobyerno? Labi na sa mga nagsigi karog lalis mga higala ng impeachment? Di ba na ma-feel da? So pagka feel anang minalita man ang ilang may galang kwarta, ang kanunay apektado kita. Niya ilalilaro na ta mga igala ino na dayon tag ana ana may kuan lahat ng barangay makikinabang ana may bugas para sa tanan yun na pa 10 kilos niya duha ka bulan nato sa pay pagtuon niyo namo manok
3: ay
1: ha ultimo gani manok may galag manok to kulango ng 10 kilos ba should may galas o sa kabuan oh ingani na gin taon kay inutil may gala ang atong nasod no na, makalagot ba no unahunaon mga kaigsoon ang ipanghinambog pa ng 10 kilos gabugas mga igala. Tinood man, may naman lang nakaisawa. Pero di ginamalaho tayo mga kaigsuunan. Kana mga butanga na, para nako. Oh, kana may galang mga, ganong gipaspasa na karon. Kay alang na may galas taliabot nga suna. Para lang na ikapresentar may galas sa atua o sa tibok kalibutan. Ilagis pag-ingon may galang nagmalambuon o nakatabang yun ang gobyerno ngadto may galas sa yanong lungsuranon O labi na may ngalagan to sa nagsampila. O sa itong mga kaigsunan, may ngalagan nag-ilain sa tumang kalisod.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nanagani mga senior citizen, mga kaigsunan. Nga angay na undang tabangan anang tag-20 pesos per kilo kabugas. Lisod-lisoron pag yun ninyo. Ha? Inyo ba yung ipaagi anang online-online? Kahibaw man yung tao ng mga tiguang, wa man ibang kaagan, may gala ng mga online-online.
2: Ayaw!
1: Oh. Di na lang yun na siya, basta palinyaho, hindi hatagag kanang bugas katag 20 kilos. Kaya paagion ba yun dito may gala sa online? Nga naman na? Ha? Nga nung, paagi-agion mo man yung tao na anang may gala. Di kulang pa ba din ang dagway, anang may gala, nga klaro na magkain ng senior? So, gusto pa ninyo panitan kay basin og anagon pa? Galaw-gaw na istoryaha mga kaigsunan mo na akong ginaingon, no? Nga paglihok may gala, pagrisiko sa ekonomiya, ang labing apektado kita. O, sila dito mga igala, si Gisgut ang mga butang di makaon. Si Gisgut mga igala mga butang di malamoy. Ha? Si Gisgut ang butang di masabaw may igala. Nga mo ingon dahil may galag, maayo ang gobyerno nato karon, maayo sa inyong kagaralan. Kamu ko na itimbang. Kamu ko na namina, may galag, maayo ba yun? Kiri mga katropa nato diha nga, muingon nga, salamat BBM, amo mong gihagit. Ay noon po, makapasalamat, mangyod mo, labinag na kadawat mo. Kung nakatiam-tiam mo diha, nakabinipisyo mo diha, naturalmente, salamat yun ka. Ha? Huh? Pero kami din rin, magpadayon yun, nga membro mi sa Aguanta Partilis. Ha? Membro yun mi sa Aguanta, ni. Tinuod na magkakaigsunan. Sige. Alas 7, 9 na may gala. Inbukada pa lang to. Lain ko maglagot, kaya sugdan ako ni komentaryo ba. May gani kay ni chat akong asawag, I love you, Diri, ana. Makauli na po. Dahil lang. Ha? Alas 7 days na mga igala, antag na sa tuwang pagpanag-uban-uban. Unya, ako lang ipahibawas mga naminawa nga, kanang mga, na yung mga panahon, labi naghapon, o paingon gabi nga, dilik ko dayon, ay po mo pagluod, o di mo ma-replyan dayon, o kuan kay, kay baw ka, kung pwede palang ilabog ko ng silpon, ilabog ko na ng silpon. No? Kay di lalim mga igala nga, magbasa ka, unya taon-taon, magkita ni mong silpon mo bagting, di ko ka kakonsentre. Kaya yung kung nalagay, pwede palang ilabog na cellphone, balikan, rapuhon, may galag, mahuman. Himuon ko na, pero saod naman, di pang pwede, kay trabaho man na to. Pero anong, mga ilang kong dispensa. No, sa mga di ma-replyan dahil, ay siya bupang luod. No? Kay di man lang kay kamoy, giatiman na to anong kinabuhi ah. No? Na may daghan. No. Kaya kung gusto mo nga kamoy, apong atiman noon sa kalibutan, mag-uba na lang tagbalay.
2: Pinawa!
1: Ha? Pwede na. Mag-ipo na lang ta. Oh, kung gusto ninyo nga reply dayon.
2: Ayaw!
1: Oh, pwede na. Magpa-declare na lang tag nullity of marriage sa PICAS o niya magpakasal.
2: Pinawa!
1: Kasal ka!
2: Ayaw!
1: So, katong mga di na ako ma-reply yan dayon, pasensya. Mga kaigsuunan. Kaya di ka na ito, basta-basta mga igala nga balo na kayong taon. Busy ba, no? Taguan magin ako na sa ilaw may glass drawer na ako si taguan ako na niya matintal magi usahay ba kanang every 1 hour murag ba check yun siya okay naanad na lagi ta pero pag magbasa bago ka pag hawiran ni mo ang cellphone ah mo ilog yung attention bay mga isa ka hawiran ni mo mudugay yung mga 15 minuto sa imong kamot wa na mawa na kaspasing sa ganitong imong gibas eh, kasabot maglisod na kagbalik pati paita alas 7:12 bagay galad dag na sa itong pagpanag-uban-uban. May buntag di Ranil Daman Langit, no? Good morning. Gikan sa Dipolog, Aguanta Partilis. May buntag rin nyo di. Oh, at usan ni mga igalang usahon. Alas 7:12 ang dag na may galas buntag gining atong pagpanag-uban-uban, of course. Atod, kaninyo, kini may galas sa Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix, may galas dunay mangustin, adunay malunggay, adunay turmeric, og adunay chia seeds. Aduna sa kini may galas collagen o glutathione. Aduna ni may galay sangkap, no, nga makapanindot sa atong immune system, no, og sa atong mga igalang digestive system, no, kini may galang atuang pagbawas. Unya makapakuan pag yun na, no, makapahayag pa na may gala sa imong pamayhon.
0: Bullseye!
1: Mapalit na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide, mga kaigsunan.
0: Bullseye!
1: 7:13 already. No, mayong buntag sa itong mga kaigsunan, mga Bisaya, Kalokop, Kabisaya, ng Mindanao. Musta mo ba'y? Og mayong pagbalik kay Sikay, labi na mga kaigsunan na to, mga abangers na doon, itong mga tigpaminawan, di Cebu. No, asa mamong bayan, may gala da Sugbo karon. Mayong buntag ninyong tanan, mga bay. Og hinaot nga namo sa Kapiskays panlawas ug panghuna-huna karong mga panahuna. Good morning. Sa aton mga kasimanua, mga kauturan, mga suking tagpalamatita, mga Ilonggo ug Ilongga. Med nga agas ninyo gamadamo nga salamat sa inyo way untat nga suporta. Good morning. Madamo nga salamat. Thank you. Sa aton mga kaigsunan ng mga kakabsat, mga Ilocano na imbang nabigat kada kayo amin. Ang yamanak mga kakabsat. Sa ato mga kaigsunan ng mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Thank you. Sa ato mga kaigsunan ng mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, Adri Megalas, Davao Region. Madayon na timprano kamayo ubos lumon. Salamat ay gayon sa pagpaningog mayo adikan natin program. Thank you. Kanitong tanan may gala labi na sa mga Tagaog. Ya, magandang umaga po. Kumusta ang ating mga kalagayan dyan? Hinaot na may doon. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Kaninyong tanan may galang lukob, Kabisayan, og Mindanao, maayong buntag. Good morning! Ato sa ni mga igalang usahon. Oh, ako lang hingan lang ninyong mga kuwanak at check attendance. Ta. Ato mga miyembro, mga igala sa... kining... stawag nini mga igala, kining... Aguanta Partilis!
3: Kwesan ko nga.
1: Kami po din katawahan, mga igala. Mura magbabugto, mga igalang tilaok. Kuyawan ni katawan ni... Alas 7:14, good morning Florespina Cabalfin. Good morning. Marina Dunyo, Rodel Opinaldo di Asmay Bisayan Village, good morning. Good morning. O si Tatay Roger Opinaldo. Good morning. Johnny Sinday, good morning. Maing buntag, JR Uy, mo walk out ang ending kung mapildi ang prosecution. Si Jocelyn Tipon, mayong buntag, Romy Sal. Good morning, katropang idol. Aguanta Party List. Good morning, Dol. Mayong buntag sa diha, no? Good morning. Mayong buntag diha sa mga membro sa Aguanta. Oh. Merina, Wilma Disoyo. Good morning, Satanan. Sana all kaayo ning maka-pay out sa AX Ron. Wilma Disoyo, Aguanta Party List Kuwait chapter. Sama mag-pay out na ta ninyo? Sa Aguanta? No, Ayan Simbahon, mayong buntag. Florito Abatayo, mayong buntag from Glendale, California, USA. Good morning. Shirley Liagas from Taiwan, no? Aguanta Party List Taiwan chapter. Florito Abatayo diha sa California chapter. Mayong buntag diha, no? Si Abel Manlangit diha sa Dipolog, aguanta gyapon eh. Si Joe Patro, mayong buntag from Baruy, Lanao del Norte. Good morning. Good morning. All. Ayan Simbahon, humanani, Rimilita Roculas. Good morning, Sir Arnel. And all Aguanta Party List members, appeal na ta sa mga mahal nga precious bugas o guban pang mga basic needs ang mga buaya. Ayahay, kaywa pa mahurot ilang malita nga kwarta. Basta magbarog pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may kwarta pa na sila. Kinuod na. Basta magbarog pa na may galang bankos gobyerno, may kwarta pa sila. Kitaan ni Bergson, samtang naapay gobyerno, may ayuda pa. Anara na, no? Glenn Ongoria, maying buntag ni Mudia Glenn. Gijo, maying buntag from, sa ganyan eh. Sir, na-adri sa banga, na-adri sa banga, sa Shangri-La. Urbida. Shangri-La, Singapore. Naka-relax kay Lami kayo ang hotel, sir. $800 per night. Yeah, sama ang presidente man. Atay mahimo diyan, pangutanag, naaba ka na yung mabit-bit mga higala pa uli. O ako'y leader ng Singapore, inong ginako, may higala nga, kung saan naman ang imong nasod, ay? Jacqueline Sinday, Marajaw na buntag, Sir Arnel, watching from Siargao Island. Maying buntag si Robert Atay, maying buntag Rainy Laman Langit, no, Ringo Stevie, si isa mo ini Badiha, Juby As Ustos Armudia, good morning. Si Ellen Malasarte Chu, good morning. Si Daisy Itolie Tarong, mayong buntag Malabog chapter, Aguanta Partilis. Good morning. Wilflor Masaudling, Janet L. Cortez, good morning. San Isidro Makabayan. Alfredo Hikali, mayong buntag nagkaanam ug atras ang witness sa kahadlok sa Crocs. Examine sa defense team. si matibag bakakon na lang yun ang ilang ang huling testigo. Ano o? Si Eman Moreno, Maing Buntag, Bro Milan Olog. Good morning. Ismaila Sabiliano, Asuncion. Ellen Malasarte Chu. Arnel Bersosa, Suleiman Maliawaw. Wilflor Masaudling, Nathaniel Kudera. Ismaila Sabiliano, Asuncion. Roberto Camiging, Robert Camiging. Si Kuya J. Imas. Chris Lupugan, good morning.
3: Good morning.
1: Buntag ni Muria Bro. O si Rizzy Moore.
3: Good morning.
1: Kuya Toto Villanueva, Maing Buntag.

0: No? What type of problema gyud anay kana mag-imbestiga magayga lang adto sa past administration? Ako sa akong gabahin. Kung kato mga kauban o mga alipuris ni Digong sa una mga igalag na ato yung mga nahimo, well, angay mas sa imbestigahan. No? Kung naagyon mga igalay, bilyones nga gitangag, angay sa nang imbestigahan mga kaigsunan. Alam mo, anong mudapig man ta anang nangawat? No? Kung panalitan tinuod ng nangawat, may igalag, pero ang pangutana ron, kung sa'y pinakagikainteresan sa tao ron mga igala, ang flood control. Pero ang pangutana mo, tutama to mga igalang, singgit ni Mike Defensor, no, nga ang mga buaya magahigala, ang uban na reappoint pa. Nawagod na siya, maayo bagod na siya. No. Kato mga higalang, si Saldico, wagin mapriso. Oh, manay, kaligot-got ka ron ni Mike Defensor, mga kaigsuunan. Ang uban in town, sauce. Igura gidunitan mga higala o kwarta para eleksyon, gi priso. Karon si Alan Cayetano. Oh. Karon si Alan Cayetano maigala kabalo kag unsay kabalo mo unsay kahibaw man ko ani nga issue ni no kahibaw ko ani nga issue maigala kadto ning ASEAN games SEA Games ba to kadto maigala nga na issue nga perting mahala ko nung kaldero tong cauldron ba cauldron kadto dabdaban maigala sa torch no ha, issue man na mao na karon maigala giutingkay ni matibag no mo na maigala gi so kamo mismo maka conclude diha. Wa man ta mo ingon may galang akong tinuod na budapig ya puntang Alan may galang tinuod dito budapig ganay. Kung tinuod na may galang presyohan ninyo. Pero pangutana mga higala, ganong kana may giuna ron? Oh, ganong kana may giuna mga higala? Ang kini mga dagko labi na mga higala sa flood control. Wa gyud pa matandog. Bullseye. Namay na nga priso kadto ra in taon mga higalang. Mga mayukmok. Kato rin tao, may galang nasa ubos. Kato mga utok, mga igalas, kawat. Ay, perting hayahayas, buhay. XFM, Katropa. No, alas 7.21 na, mga igala, ang taknas buntag, diri sa itong Pika Space, ato sa ninyo basahon kay si Manong Cubs. Manong Cubs, Marajon na buntag from Bay Area, Manong Cubs di ay. Manong Cubs, Bay Area, California. Oo, kung ano siya, membro na sila sa Aguanta Partilis, California chapter. Aguanta ba gyapon mo sa Amerika? Ika may dali sa Pilipinas, ginoo ko. Hagbay ra in town. Gingging Lapinod, good morning. Oh, may buntag diha. No? Good morning! Wing Ortiz, mayong buntag sa Sir Arnel. Pray lang yun nga manaig ang tinuod kay himuon yun nila tanan. Ganahan man sila aning Pilipinas. Silay hayahay kayo malitang kwarta kita Aguanta mo ganing membro ta sa Aguanta mabito ning nahimugso ning Aguanta Partilis no ay ra tong i-play tong atong team song gab kay murag maotoy isa nga makaangin oh makaangin tong team song na to moingon na si Facebook nga di na ta palaybon oh Ars Rocamora mayong buntag session umap good morning Raimundo Ulaso mayong buntag gikan diya sa Island Garden City of Samal. Kumusta man mo diya sa dugay-dugay na kuburak tuig na gikapin may gala nga. Sobra na di ay. Kinakalaag ko anang Island Garden City of Samal. Sunod na kong anak, anang nanay tulay. Papalitan na lang ko ninyong luti diha. Sa ito yung mga namaligyag luti diha kabarato. Atong hulog-hulugan. E para makatukod tagpayag. 7.23 may gala. Bahalag tuos bukid ah. Oh, importante na akasamal. Oh. Alas 7.23 baga kaigsunan ang tagnas buntag. Oh, Marina Donio, may buntag Raimundo Ribucas. Good morning ni Mumundo. No? Ana na siya karon, may galas Cayetano na pud ang ilagi ko. No, hoy Cayetano, wag kang mataranta ni Matibag, hindi pa man pinangalanan, relax lang. Pero alam na yan, no? Oh, mo na ginaingon may galang nga alams na, no?
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Nads Kusner, mayong buntag diha. Elmer Emerald M Elmer Alsiri. Salamat, salamat. Salam, de salam ra de. Salam katropang Arnel. Kumusta na kayo watching from City of Isabela, Basilan. Syukran. Ayos lang kami dito no, sa kwan ko diha sa inyo. Kumusta man diha sa Basilan? No, mayong buntag ninyo hapit na ba yang eleksyon sa BARM? No? Unay kuan karon no? Ang gining Bang Samur Autonomous Region for Muslim in Mindanao dapat ng eleksyon magyala. Sa kini si Edward Lara, marama kayos matibag mo witness naman siya sa impeachment trial, iya dayon gibuhi ang isyu ni Cayetano sa SIG.

Games morning katropang Arnel. Ay dagit ni mga igala no. Bullseye. Ay buntag ninyo taran. Kay ampo sa ta kay para makapadayon ta mga igala sa unahan kay di pwedeng di ta magampo ani. May nang mga muyo sa ta sa tong labaw nga magkagagahom para kita mga igala mabuligan sa ato ang pag panginabuhi karong adlaw mga katropa.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inamdami kanunay mga katropa. Yan daw tan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay mga taong dunay mahimong mayo. Nangiyugpos lamang.
0: Pusay. Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sabak ako sa paigala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan mga katropa. Welcome. Welcome mga katropa sa Dumbag Panagumanuban sa Tulumanong Bullseye.
2: Bullseye!
1: Mapaunsa man mga igala ang imuhang kahimtang diha. Unsa man diha mga igala imong baruganan. Oh, ikaw ba mga igala? Trolls ba ka? O unsa ba ka? Ha? Ala, welcome ka diri. Basta ayaw lang diha pagkalat. Comment lang diha sa imong kuan kanang kita nimong maayo si BBM. Hala sige, i-comment lang kay bahala na nang uban pod nga mo comment nimo, no? Ana na siya. Mga katropa. Kining ato pagparagobodob of course atud ganinyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga igalaw sa ka food supplement for healthy body and stronger immunity. Adunay mangosteen, ang palaya malunggay, garlic ug spirulina mga kaigsuonan. Labi na kadto dunay mga bukol-bukol diha mga katropa. Proven and tested na kini mga igsuon ang Santon Plus Gold nga daghanag na tabangan. No, labi na mga igala kamo o kita nga mga maglisod in town may galag ospital ang isgutan kung mahimo lang di noon ta mo abot sa point nga naapat sa ospital. Kung mahimo lang mga higala ligon pis kaya nga tong panlawas kay para di ta mga igala kapoy kay na mo ospital. Wa gyud na mapangandami kanang mga butang mga kaigsunan. Busa ang ato mga igala kanunay buhaton mao ang pagmintinar aron nga di ta may igala maabot sa point kay pagdadun tag ospital. Kay nako ang atong okay lang na atay tiniguman pero bisag kwartahan ka ay bisag pag nakit tiniguman basta ospital na isgutan mga igala di sa gyapon maayo no makaagay gyapon ka gumikan kay nako mahal in taon ng healthcare sa Pilipinas.
2: Bullseye
1: may buntag dia Filma Balmoria ag si Josephine Piro de la Vicente de la Rama Galicano Tim si Father Nelson Dumatol good morning og si Rodrigo Gripo may buntag si Bemet Nguho, mayang buntag dia. Good morning. Si SP Bueno, Nats Kusner, mayang buntag ninyong tanan. Now, bueno, mga igala pa dayon ta. Arita sa pinakauna, may igala na tong presentasyos video. Gumikan mga igala kay Gapon, no? Nagpadayon man ni mga igala ni Adela nga. Ato sa ni Leon sa nato ni mga igala ni ato ang Kuandri Libros Paniid second edition. No? Kay, burag abli na yata ni mga igala atong Libros sa Paniid second edition. Rabi po din katawaha mga igala makabugto magtilaok. Asya na tong akong libro sa paniid second edition diri. An to no. Okay, diara. Isda diara. Kaitano mga igala next in line. Kani mga igala mo oy niugong diya sa mga balita karon og diya mga igala labi na sa social media human mga igala nga nanganti si Matibag kinis Matibag. NBI Director Matibag Sir. Nganong di naman lagi kamutambong anang hearing apil magkakasa witness. Kinanglan pa mang yung mupasiatab pagkag naa kay imbisigan. But anyway, trabaho na nila. Wa kay mahimo. Pero mga higala, mula ginaingon sa bagang duot sa katawang mga Pilipino unsa inyong palantaw anak mga higala. Di abitay, niangko na. Ngunit amung gikalibgan yun. Sa akong ako sa akong kabahin mga higala. No, niangko na nga nagyoy kawat. Wadyod pangitaan na sa gobyerno si Saldico. Niangkon mga higala nga nang deliver sila og kini mga higala ang maletas kwarta pero dili halos pansinon may higala tabunan nga tabunan hantod nga di na lang gyud ma kuan ba no no di gyud mga higala siya matagad ba no hata butangan og laing isyu kay matod palagi accountability pero nganong accountability ang ana ara ba di accountability kadto lang mga kalaban sa politika. Wala man may kontra ako, di bang ko kontra ng accountability? Pero ang pangutan na ron, ang doon na raba di ay accountability, kana raba mga igalang kontras politika? Kaya mayroon sila nga, dili man na ingana ang admin karon. Patas man na. Patas bagod. No? Sige ko na, sulay ko na ninyo og mention, og imbi- ay, asa naman kaso ni Martin? Di ba, saad-saad man mo diya sa ombudsman? No? Saad-saad man ka diha, ombudsman Buing Rimulya, di ba nagsaad ka man? Ha? Nga... sa tingon, may gala na ila, sa ilang tigpamaba si Attorney Clabano ba na? Ang kaso ko ng Rimulya, ang kaso ko ng mga igalang Martin is getting stronger every day. O, di ka, murag bukog sa tao, may gala. Nagkakusog nga nagkakusog kuno ang kasong Martin. Daw, bi, asa man ron. De? Asa man ron kaso. Wa! O, di, mauna na po ni Skaitano, mga higala o kapriso. Sigurado, mga gina, no? Makaingon ko, mga higala, sigurado, gina. Mabawasan nga, mabawasan. Baton lagi na nila, mga higso. Basta si Matibag na yung mga ante. O niya, ginutana na siya ron na nagun sila ibikildaan na itong mga kasamok, kagubot, mga igala sa Senado. Sa ito paminaon, mga igala, ining video, mga kaigsunan.
0: XFM Katropa.
2: Clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo big kasi sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait na sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo?
3: Well, may we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento, sa initial na pumasok sa atin.
4: Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-imbestiga sa SEA Games? Although, ano na siya, filled na siya ng controversies before, and, you know, the head of PISCO was Alan Peter Cayetano.
3: Well, I'm aware of that. He's the chairman of PISCO, ano? So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas kayo ng dokumento, which will lead us to
1: investigate. Oh, kaya lang, kaya lang, kaya lang. Kaya lang, Gab. Ipangutan na siya, anong karoon naman eh? Nga knowing nga ang kuanan ni head ani kaniadto si Alan Peter Cayetano ngayong karon ra man ni matud pa ni NBI director Matibag karon lang ni kay karon ra pud ni gawas ang dokumento, no? Motuo ka mo ana bay, no? Katuohan baka na siya nga nagka coincidence ba no nga karon na gyud ni gawas ang dokumento. Unya nga kanila gyud sa flood control na klaro naman gyud ni ano man gyud in town. No, nga sige man yung likay-likayan, mga kaigsunan. No, pero pag... The timing is very, ano? No? Isa kung saan, so, magunit tanggalan na itong buot ni mga Pilipino, may gala nga, makakita ba? No, makaibaw ba nga? Si Alan, mga igala, isa karon ang si Alan nga nibarog diha sa Senado, mga kaigsunan, no, nga dili magpadaog-daog sa admin, no? Wa man sad na mo ingon si Alan Sara, no? Si Alan, mga higala, independent siya, dili siya magpabasta-basta nga magpahulhog na lang po sa admin. Kuya gyud siguro manghulhog ning admin. Pero si Alan Peter Cayetano, mga higala, di gyud siya, no? Mga kaigsuonan. Karon siya na pod, mga higala, ang gibaslan. Muyong ka karon nga wala may gipanganlan. No, wala may gipanganlan. Gipangutan na si Matibag nga, "Sir, nganong karon ra man ni sir?" No, nganong karon ra man ni knowing si Cayetano naagud ni sa impeachment karon, blah, blah. Karon ra man pud kuno ni gawas, mga higala, ang dokumento. Ang galing naman.
5: Ay!
1: Kuya wago, no? Karon lang gyud ni gawas. Sa una wa gid na siya. Oh. I mean, sa ako, mga higala, kabahin mo ingon ko nga. Wa man ni problema, no? Wala man ni problema, mga higala, kung na-imbestigasyon. Pero tunong gyud ba, no? Tunong gyud ba? Kuya gyud. Unya, samantala, mga igala, katong mga dagkog sa, no? Again, ha, i-establish na ko, wa, di ko babag ang mga basa investigasyon sa korupsyon. Mga igala, may gani mapanubag, mga kaigsuna. No? Okay, ugwa na sila isala, namang sila explanation, mga katropa. Ugwa na sila, inahimo nga sila o pagpangawat. Kaya mangin nila na, mga igala, mabarugan mangin na nila, mga kaigsuna. No? Ang bangutan na karon, nga naman nga, ang accountability nga inyong gis kini sa administrasyon karon, ang accountability nga inyong ginaingon, targeted man, no? Accountability ba na good ang ingana? Unya, mubarok ba yung ginamalakanya may gala in the person of Anticlair nga walay selective justice. Walay selective justice pero na'y selective target. Walay selective justice pero selective ang target. Ako walay selective justice. Be, asa nang kaso ni Martin be? Oh. Asa namang kaso ni Martin? Ngayon man tong ombudsman nga, it's getting stronger every day. Kato pa tong panahon may galang agida kong smarkulita, wa malagi ron. Wala agad may plano. Kini si Amina Pangandaman, nalakip man gini siya sa kini mga igalang giimbestigahan sa flood control. In fact, mga igala, nasa idakong papel sa paggawa sa pondo, gumikan kay siya, mga igala, ang sekretary sa Department of Budget and Management. Siya, mga igala, ang gatakos. Kumbaga, siya naghawid sa kabo. O, mo ni imong takos, o, imo na. O, imo ni, ako ni. Ano? O, siya naghawid sa kuan, mga igala, takos. Pero asa man siya ron, gibutang mga igala as CEO sa bangko. O, pagkawala na lang yung delikadesa ninyo. Ang kato mga higala ang nalambigit sa flood control, gibutang karon sa CEO, o gibutang karon sa CEO sa bangko. Ang kato mga higala ang naging gustong maimisigahan ang flood control mga higala, for example, in the person of Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan, mo na sa itiraho nilang kaso. Kini si Cayetano, segunda yun ni Marcoleta. No? Kung mahitabo na mga higala, actually, ako na balaka ko ba? No? Nga, mahurot ng senador o papriso. Gawas lang mga igala sa mga senador nga tua dito sa ilang side. Pero nagpasabot ba nga ang senador nga tua sa ilang side? Why mga anomalia mga igala? Like nila Erwin, Rapi, no? Sila Lacson, Soto. Kana ba sila mga igala mga hinlo? But wa kay madungog mga igala? In fact, even the Senate presiding officer karon mga igala sa impeachment is wa na to'y kaso yata niya. No, muragi, kuan na to mga igala, dismissed to sa Korte Suprema ang iyang kaso mga kaigsunan. Di ka makahuna-huna, ana. No, ang mga Pilipino, di ka mga igala makapangutan na ba? Ngano bang kaha, mga kaigsunan? Yung mahurot ng mga senador karon panalitan, apil na sila, buhion pa tong kasong Robin Padilla, no? Apilon pa na, kisa pa man diya, silang Bongo, no, silang Mark Villar, apilon na siya. No, basta na sa minority. No, tiraho na sila mga kaigsunan. O, Pia Cayetano, kasuhan. Lorin Ligarda, kasuhan. No? Kung ka na, may gala, mahitabo niya ang mabili na lang. Kana mga senador nga 13 karon, no, sila Kiko Pangilinan. Makaingon ba ka mga igala nga kinisa sila mga tawhan na wag yun mo yung mga anomalia? Mao na igikaligot-gutan sa tao karon, no? Huwag man yung mga tao siguro mo ingon nga ayaw mag-imbisiga, trabaho ko ninyo na. No? Dapat yun yung buhaton. Pero ang pangutana karon, nga no man in town, nung agatong dayag, tataw na kaayo, daganag ebidensya, daganag mga igalag, kaya nakakinhanglang mahulat pas dokumento. Kaya naanay ang mga pangan, may gala nalambigit. Pero wa may mutuo, may gala, no? Even ang presidente, mga kaigsunan, kadugayan siguro, bisag gato si Executive Secretary Lucas Bersamin, makabalik to may gala sa gobyerno. No? Kung napay delikadis sa untang Pangulo mga igala, kadto kay nalambigit man sa korupsyon, ayaw nalang untang ibalik og butang sa posisyon sa gobyerno. Kay although under investigation, dili under investigation kasi wala naman talagang investigation may igala sa flood control eh. Oh. Nabada investigation sa flood control karong tinud-anay mga igala. Wow, oy! No? Kita ra may giilad-ilad ani. No? Wa yun yung tao mga igala. Kamu bang utanas tao? Kamu niya mga kuan? Kamu niya mga magpakamatay na yun mo diya sa inyong baruganan nga pro Marcos? Wami problema ana. Wami tayo problema ana mga igala. Pero kung pangutana nga namang mamili man sa accountability lagi. David, ako sa kong kabahin, di ko masupak ko. Kanang investigasyon, supakon manin mo ng trabaho, manan nila mahugad yung obstruction of justice, mga higala. Pero, nga namang niya na may klaro na kaayo, gingan lang na may gala. Di man siya ba preso-preso? Nagpabilin ba nga teorya? Nagpabilin ba ang aligasyon, mga higala, ang pagkawa sa trilyon nga budget gumikas flood control? O gusto na lang ginin yung tabunan, taligaman, pinaagi mga higala, no, sa pagdakop, no, pagpriso niya ng mga kalaban ninyo sa politika o kalaban ninyo sa administrasyon.
5: Bullseye! Bullseye!
1: No? Even kami mga igala sa ako sa akong kabahin, kining akong pamaagis komentaryo, mahadlok sad bay ako? Ngayon man, mga kaigsuunan, no? Di lang hinuunta sikat, kay sikat tingali ta mga igala, gipapriso na ta. Ayaw! Diba? O sikat lang siguro ta may galawa, nagi... Huwag kita kay Bao, bisag ingani atong status in taon karon kini ubang namina may galag, naniid rin eh. Naniid rin eh nga, naalang ni, musipyat na ni siya. Malintan lang niya ang keyword. Hindi ko kalimot na ng keyword, oy. Ang keyword niya, may gala, matud nila. Alas 7.43, mga gala, padayon niya, Direktor Matibag.
3: Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate
1: that. Op, op, op, op.
3: So happy.
1: Lahat naman talaga ng issue when it comes to corruption na muabot daw sa ila, imbestigahan nila. How about flood control? Diba? Bisag ka na bitong laig kita naon ng tao, may galang mamakaks kamera eh. Napakay mo to aning matibag mga igala nga makak man eh. Diba? Katong sa Senado giimbestiga gi-interview ka. Ingon ka nga wala may tao diha. And later on na adi ay. No, imong yung gipangalandakan sa live interviews media. Nya walay tao nimo diha. Ang ending di ay naa. No, ang ending di ay may gala naa. So, sa may tanaw ninyo, ana? Anesh? Sige, go.
3: This is grabe yung controversial. Narinig ko naman yan. Nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you said that kung meron ba talagang dapat manabot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan natin magkaroon ng report dito.
1: Okay. Na alas 7.44. Meron talaga dapat managot o wala, ana? Yes. Sa accountability, again, wa tay supak. No, okay na. Pero ang pangutana na karon ba? Simple ra gina, mga igal. Sa imo lang pag-prioritize ba? Asa may unahon ni mo? Kung tinuod niya kining administrasyon is against corruption. Okay. Asa yung unahon ni mo? Corruption sa imuhang tugkaran o corruption sa imong silingan? Kana? Asa'y dapat i-number one ni mo? Dapat number one ni mo og imong mapamatud-an nga kining mga tao nga nalambigit, it's either way sala o sad-an manubag. No? Kung way sala, lakaw. Kung sad-an mga higala, manubag. Wa pa man tay naa na ba mga higala ay gihimo nga in toto investigation para ato nila bersamin? No? Para ato nila amina pangandaman? Na ana unta to katong lakang ni Marcoleta, ang problema si Marcoleta man puy gipreso. Nya just imagine ang ilang mga higala ang gipahid ka Marcoleta nga sa dili baya to mga higala kinawat niya nga kwarta gikan sa inyong bulsa. Sinuod lang ha kung butso bayon. Although may balaod man ta, well mo na ginaingon mga higala lagi nga, we do not bend the law, we obey the law. The law may be harsh but it is the law. Pero sila pag gamiton sa balaod, i-bend ang law. Diba? Labi na to explanation na to mga igalang vlogger nga murag timos.
6: Ayaw!
1: Nga feeling main character mga igala mo ato og Senado magbahis-bahis mga igalaan ng hallway. Mga kini mga nakapait na ning uban mga igala sa admin karon, labi na ni mga vlogger-vlogger nila, mga feeling main character. Unya, ang ilag yung tanaw mga igala labi na sa mga tao nga sige og complain karon, sige mga igala og yaw-yaw. Ang tanaw nila, bugo, gita kaayo mga igala. Okay, sige. Tawato na muna. Pero mangutana lang, may paninitan ka ron sa accountability, sa corruption. O, kay anti-corruption, makaaning lakang gyapo sa gobyerno ron. Asa may dapat number one niyang tutukan? Ang iyang kaugalingon o iyang silingan?
6: Ayaw!
1: Dapat unta, mga igala, katong corruption nga nahitabo mismo sa iyang panahon, mauto'y unahon, o katong isunod to, mga igala, tong corruption, o naaman, mga igala, katong wala sa iyang panahon. Ako niingon, mga igala, ganito, apilon. Apilon! Pero nakapait karon kay unahon to, mga igala, tuwa na dito sa pila na katuig na kalabay, ang karon, mga igala, Wala. So, maghulat lang diay mo. No? Ah, sige, ana na lang tingali. Mura yung pinakadabe sigurong solusyon diya. Maghulat na lang mo. Nga mawa mo 2028. Lahit na po yung manuwag dumala. Kaya para kamo na po ang imbestigahan. Di na human. No? Sa ingaw na ana, may gala. Walay kahumana ni nga imbestigasyon. Nga naman, ang kanan na pong, o kinsa na po yung mahimong administrasyon po hon, mauna po yung dutan, ana na siya. Magbanos-banos na lang taan eh. So, naata karon mga igala sa vicious cycle, no, of gukdon ang, kung kinsa tong, kuan, imong kontras politika, gukdon to nimo. Pag ikaw dasad karoy, madihado, ikaw na siya gukdon. Murag ang mga hanggaw, ano eh. Ang delikado pag yun ano mga igala. Kung pagkabot sa 2028, way election. Munang, as much as possible, muingon yun tanin nyo, kamo diha nga gusto murali, kamo diha nga gusto ng malintuangon ang lamisa, mga higala, gamitig R. No, relax lang yun, mga kaigsunan. Gamitig yun nag-R, kaya wata kahibaw, mga higala. No, nga, basin ba, ang mugamit kag violence, it will be used against you. Gamito na mga igala, gamit kag force, it will be used against you, mga katropa. Og naa sila'y rason mga igala nga mugamit sa violence kay nigamit man ka mga igala violence, no? Kung mo rally mo diha, mangguba mo mga propriedad, naa sila'y katungod, naa sila mga igala karoy rason nga muhugot, mupatuman, hantod nga musangkot na dito mga igala sa simbako lang, Marcelo, unya mausab na pod. We do not want history to repeat. Also, although gradually it is repeating, but we do not want to repeat it totally. Di ba? We do not want to repeat it totally. Mga igala nga mapariha to sa una. Ay, ginungo ko. No, kamo, kay nakaagi naman mo ato. Pait kayo ta. Mga kaigsunan, labinas panahon karon, no? Oh, ingnon ra ta mga igalag na may bugas barangay. Katong lahat ng barangay makikinabang. Sige daw, ato ida ninyo sulay sa barangay ron. Kaya mo moy malong og naba mo ihatag dito. Oh. Ato ako no. Oh, nay nag-chat diri, oh, how to apply? Asa man ka mga apply? AX man siguro ni, di man mi taga AX diri. Alas 7:50 na may galadag na sa Tubag Baragoburban. Padayon, Director Matibag.
2: For the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday na you have visited the place in Clark for the NBI Academy.
3: Yes.
2: So this is incidental lang po sa pagbisita nyo, just for the record.
3: Incidental lang to kasi we are very thankful with BCG for providing us 70 hectares for our NBI Academy. At the same time, nakita natin dun yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok nga sa atin na documents and informations that will lead us to come up with the investigation.
4: Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, hindi kayo, parang lagi kayong nagbabanghayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an impartial investigation?
3: Una-una, hindi naman ako nakikipagbanghayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? Tayo naman ang record.
1: Pop! Ayun si Raimundo Ribucas nga... Wala pa man na panganling, ano inyo naman? Nakaklaro ang nagilitok ng matibag. O nga, it so happens siguro na siya involved dito. O kasi involved yung nag-target karon ni matibag, si Alan Peter Cayetano. And Director Matibag, bisag unsaon ni mo sir og explain nga dili ni makuluran sa politika, makuluran ni nganong makuluran man eh, makita man gud sa tao nga you are too lenient kayo mo. I mean, wa mo'y gihimo man lang, no, or lenient siguro mga igsoon, or gamay ra mo gihimo, if not wala at all mga higala, gamay ra mo gihimo against those people nga kauban sa administrasyon nga nalambigit sa korupsyon, mga kaigsoonan. And in fact, maglagot ang tao maguna-una kay way delikadisa sa di maigalang presidente na to.
0: Bullseye!
1: Nga, dunay nalambigit pananglitan, amina pangandaman, nga imbes mga igalang nga imbestigahan, no? Imbes kaya nag-expectang, natanggal man to o walo kabuan, karon mga igala, gibalik, tuwa na noon, nahimo ng CEO sa usa ka bangko, may igala sa tumang kaigsoon ng Muslim. Mamiyatay aki.
6: Pinawa!
1: mao nang bakuluran gyud siya politika. As much as possible, we want to think about it, mga igala, no? Nga dili siya politika. Nga dili nimo tripping, no? Pero dili lisod kaayo ngano man. Wala man mo luag man kaayo dito sa uban. Ngano nadakpan na rin ninyo si Saldico, no? Oh, si Saldico, mga igala, ilagay ng ginalubong, karon, no? Wajod, mga igala, nangitang Saldi. Sige, naabay gobyerno, nangitang Saldi ron? Wala. Igo na tagiingnan, mga igala, si Saldico, nagpuyong ng malinaon dito sa France, hayahayang Saldi. So, pagkahilom ni Saldico, mga igala, pagkahibaw kasi Saldico, tuwa na sa France, mga igso, nagtingog pa ba si Martin? Wala na sad. Oh, kanos alang sila mga igala hapit na yagaw o kanos alang sila mga igala hapit si Martin mo adtong Singapore kay magpa-check up dito mga igala sa health center sa Singapore. Ha? Kanos alang to mga igala na hitabo ka ba? Mo adto na untag Singapore si Martin kay magpa-check up nananghid na mga igala wala tungting remulya. Ha? Kanos ato na hitabo? Kadtong gidungog mga igala nga muuli na si Saldi.
6: Ay!
1: Pero pagkaiba, oh my gala nga, pag ako lagi nga muuli ay nasal di ah. Nalitok lagi nga, dili lang siya may gala mo ay. Nakikwani-ani nga korupsyon. Wawa siya mo deny mga gala, wapod niya gi-affirm. Pero ingon siya may gala nga, dili pwede nga ang legislative rani. Kay ang tanan, nagikan ni si executive. Niya, umingkag kwarta man eh. Ugikan si executive may gala, no? Asa man gikan ang budget? Department of Budget and Management. Diba dapat dako kining butangan eh karon kinsay secretary that time amina pangandaman natanggal man tuod siya 8 ka bulan eh karon gibalik ni Marcos may gala gibutang karon sa as CEO mga igala sa usa ka bangko nga iyas gobyerno para sa mga kaigsoonang mga Muslim. Tiaw mo na. Diba na dakong tinunto mga igala, tinunto na. mao na yung rason, sir director Matibag, sir, yan ang reason kaya naiisip ng tao. Namili mo, no? Bisa kung saon ni mo diya, magmukha ra kang musamot ra kang kabaka kung tanahon. Paminahon, kung imog yung i-explain karong, imog yung i-justify nga walay politika ang tanan. O sabi mo to, nga ikaw mismo, si BBM katudlo ni mo. Ang NBI, mga igala, is under the Department of Justice and Department of Justice is under the Executive Department and the head of the Executive Department is none other than, mga igala, is the President of the Republic of the Philippines. Oh. Pitanaw ninyo ng mga tao, mga bulok? Oh, bisa kung saan ninyo pangulipas. Oh. Kanila, ganahan lang yun maminaw, may galang, labi ng mga BBM supporters. Kaya muna yun, yan, muna yung angay ninyo. Pero sa inyong konsensya, mga igala, nalipay ba yun muna mga kaigsunan, knowing the fact nga na dakong korupsyon, mga kaigsunan, nga na dakong korupsyon, and meanwhile, mga igala, ang kining sigitag pangitag accountability diha, nga nung na-impeachment, may gala, it's because of accountability. No, nga nung na-ay mga investigasyon against Alan Peter Cayetano, it's because of accountability. Nga nung na-ay pagdako, pagpriso, may gala kang Mike Defensor, it's because of accountability. Because public office, public trust, gas. Muna yung ginagamit. Muna may gala, mo apply public office sa public trust, mga kaigsunan. And it's enshrined in our constitution nga nagay accountability ang mga public officials, mga kaigsunan. Pero nga nung kaniraman sila ng mga public officials kung may labot, mga igala, nga reappoint naman hinoon, kwarta pag yun, may gala, kwarta pag yun ang na-reappoint, minatanggal, kwarta ang dahilan, no? Ang issue, may gala, karon gi-reappoint, tuwa na sa kwarta, kay gibutang mas bangko. O nang makuluran, bisa kung saan ni mong explicar diha, bisa kung saan ni mong pasabot diha, Director Matibag, sir, mugawas yun diha, bisa magmayon ka, wala man kung nasuko niya. Muna ginaingon, istoryahe! Kabalo mo mang limpyos tong karan sa uban, kabalo mo mang hinlo atong mga nakalabay, pero di dyan mo kabalo mang hinlo, mas mabilib siguro mga Pilipino kung pananglitan ang presidente, siya mangunay panghinlo mga igala. O niya, mismo yung igagaw ko yung hinloan.
6: Na.
1: Kana, mo malipay yung Pilipinas, ano eh? Murag makabawi ka ng negative 7 ni Moron. Kaya ni-improve naman ko ng mga igala ang rating niya from negative 15 to negative 7, arang-arang. Arang-arang ron. Pero matod bang anti-Claire, may gala, huwag mo kuno na ilabot ng numero. Kaya sa pagkatinood, may gala, yun na pa. Sa ito pa karon, og BP-hanta mga igala, pag maingon ang BP nga, 140 over 200 na kado? Ah, wala. May labot ng numero. Di lang ito. Ayaw! Saan ito pa karoon kay... kining mga nang eskwela, pagtanaw nga, oy, 74 man ka? Adi ba na bagsak? One number naman na, importante, nag-eskwela ko. Anaran, style na to? Auntie Claire, anaran, no?
6: Ayaw!
1: Hindi naman daw, ano, hindi man daw, ano? Hindi naman natakot sa number yan. Sige, padayon ta. Muna, matibag. Hindi ka kaingon gawin politika. Sige, padayon na, director.
3: We'll always go where the evidence will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. No? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Allen, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigahan natin dito na maayos.
7: Zaton Plus okay. Gold, mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar.
1: Na bagong duty dili sa ato nga trolls, oh. Si Samu Huang. Pangita saan mo himog mga panganing mga trolls ni BBM, oh. Taro nga saan yung himo ni pangit kayo, Samu Huang. Kung niagi si Bads Badong, pangit mga baduy kay mga pangano, eh.
8: I talk to my
1: Raimundo Ribucas, majority senators mga buutan man na sila. So lumabas din ano, no. Mga majority senators ko no, meaning kaitan ano, isa ni Tito Soto. Majority senators buutan. Umayon ni Raimundo. Si Ping Lacson, buotan. Kiko Pangilinan, buotan.
9: Buotan.
1: Si, kisa pa man, si Tulpo, buotan. Kuan lang ka ng, gilig lang siya mo tanaw sa brochure sa Biba Max. No?
6: Pinawa! Ayaw!
1: Okay. Napabakay kalalis ana mga igalag mo ingon ni mga trolls ni BBM nga majority senators mga buutan mana sila. Okay. Alas 8 na mga igalas buntag. Sa atong pagpadayon taon-taon mga kaigsunan, atong paminahon kining video mga kaigsunan no nila Senador Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano mga kaigsunan. No? Sami Huang, PBBM lang ang nakadiskubre sa anomalya at kinasuhan. Mao? Balik-balik mo ni. Abi ni mo Sam. Pangit kay kagpangan sa miyoy. Samu Wang. Ngita ni mo pangano. Ang imong presidente no, nang hinambog nga dunay 5,500 no, nga flood control iyang napahimo. Diba? That was 2024. Iyan ang pasiatab mga igala. Uroy karo gibaha man. Nga bulandos man mga igala. Nga guba man to mga flood control. Dito na nagsugod. No? Dito na nagsugod. Inuting kaya yung mga higala. Hanto niabot yun sa point. Nga bisan katong nadasnaga si buo. Panahon magito sa 2022 to 2025 katong nasnaga ba? Nga naitarpulin may gala nga humana ko ng tuwa dito tunga-tunga sa mga hagunoy. Kailan mo ka ng hagunoy nga bagnot? Ka ng nindot iilo gani, Ralph?
6: Ayaw!
1: No? Tuwa dito sa kalibunan mga igala. Tuwa ay nakabutang dito project. Milyones ang kantidad. Santil mong karaan. Wadyo ay karsada. Bisag dalan na lang may gala sa tikling. Mo'y ma-siminto. Wag yun. Grabe. Karon sila nga pagka after a year ana, pinaana dayon ang pangulo nga mahiya naman kayo. Oh, you're talking to some of your cohorts. Mahiya naman kayo. Ano man kaingon man ko nga iyara mga alipuris. Ang ICI mismo nag-identify nga naaadya sa ila mga igalanghan ay sa Kongreso 26 ba to kabuok mga igalang nga mga kontraktor no. Unya, dili bang itong mga Duterte supporter to? Na, apangutana, nakasuhan ba sila? Wala. Amaw na natanggal ba sila? Wala lagi. Nauna pa itong katanggal si Miao Miao Barsaga. Unsa ra may saan ni Barsaga, kanadag yung iyang ka, tagawtawan, kanaya mga igalang, sigig, pangaway anang mga buaya. Sige, nag-video-video nga, na naman, welcome, balik na naman tayo sa Crocodile Farm. Maura gina iyang saan, mga igalang. Pastila. Oras ba? Doon na tayo. 2 minutos pasado, alas 8 sa buntag.
8: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka